0: ìkarùndínlógójì. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí, jẹ́ kí a wo ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. Nítorí náà, li ọmọ ọ̀dọ̀ náà wólẹ̀, ó sì tẹríba fún un. Ó ń wí pé, Olúwa, mú sùúrù fún mi, èmi ó san gbogbo rẹ̀ fún ọ. Olúwa ọmọ ọ̀dọ̀ náà sì ṣàánú fún un. Ó tu sílẹ̀, ó fi gbèsè náà jí. Ẹni ìyọnú tí Olúwa rẹ̀ ní sí, ó dáríjì. Bákan náà ni Olúwa ṣe fún wa. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí a ti dá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, tí ó dàbí ìgbèsè tí ó wọ̀ wá lọ́rùn, Ọlọ́run dáríjì wá. Ó wá ń retí wípé kí àwa pàápàá kí a ní ìyọnú sí ẹnì kejì wa, kí a lè dáríjì. Ṣùgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ tí a dáríjì yìí, ó jáde lọ, ó rí ọmọ ọ̀dọ̀ ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ tí ó jẹ ní ìgbèsè díẹ̀. Èyí tí ìbá fi dáríjì kò ṣe bẹ́ẹ̀. Èyí ni Olúwa rẹ̀ wá fi pè é padà wípé nígbà tí òun ti ṣàánú fún, ìbá dára bí òun pàápàá bí ó bá ṣàánú fún ẹlẹgbẹ́ rẹ̀. Jẹ́ kí a wò láti ẹsẹ̀ ìkejìlélọ́gbọ̀n. Nígbà tí Olúwa rẹ̀ sì pè é tán, ó wí fún un pé, ìwọ ìránṣẹ́ búburú yìí, mo fi gbogbo gbèsè ni jì ọ́. Nítorí tí ìwọ bẹ̀ mí, ìwọ kìí sì ṣàánú ìránṣẹ́ ẹgbẹ́ rẹ gẹ́gẹ́ bí mo ti ṣàánú fún ọ. Nítorí bẹ́ẹ̀, èyí ni Ọlọ́run retí lọ́wọ́ wa, wípé kí a gbé ọkàn ìyọnú wọ̀, kí a ní ìyọnú, kí a dáríji ara wa. Ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ ìyàwó rẹ̀ ni ó ṣe ọ́, kí a má fi àáké kọ́rí wípé láéláé a ò ní lè dáríjì. Ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ ọkọ ni ó ṣe nǹkan sí ọ tí ó dùn ọ́, kí a má fi àáké kọ́rí wípé rárá láéláé títí ayé yóò fi dópin o ní lè dáríjì. Tàbí ọmọ ló ṣe nǹkan tí a ò fẹ́, kí a má lè ọmọ jáde, kí a sọ wípé kò ní lè bá wa gbénú ilé, kí a sọ wípé a ò ní lè dáríjì. Ó ní kí a ní ìyọnú, kí a gbé ọkàn ìyọnú wọ̀, kí a ní ẹ̀mí ìkáàánú fún ara wa, kí a lè dáríjì ara wa. Kì í ṣe nínú ẹbí nìkan, nínú ilé ìsìn ó ṣeéṣe kí a ṣe ara wa. Ṣé a mọ̀ wípé àwa tí a jẹ́ adarí, ìbá ṣe olùṣọ́ àgùntàn àgbà ni, tàbí adarí ẹkùn, kò sí áńgẹ́lì láàrin wa. Nítòótọ́ ni a gba ọkàn wa là, nítòótọ́ ni Ọlọ́run ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ jì wá, nítòótọ́ ni a jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ó ṣeéṣe bóyá a bójú fo nǹkan kan ni, bóyá ẹnìkan ló fi ẹ̀sùn sùn wá nípa rẹ, kí a sì sọ ọ̀rọ̀ sí ọ, kí o bí ọ nínú. Ohun tí a ní láti ṣe ni wípé kí a dáríjì. Ìbáàjẹ́ olùṣọ́ àgùntàn ni ó ṣẹ̀ wá ni, àfẹ́ rí olùṣọ́ àgùntàn. A tilẹ̀ ti súnmọ́ báyìí, etí ìbákan gbàdúrà fún a kò ní gbàjú ìṣẹ́jú márùn lọ. Ṣùgbọ́n lòun ò ráyè kí a dáríjì ara wa. Tàbí ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ ẹni tí a fi sí orí ẹkùn ni, ó ṣeéṣe kí ó ṣẹ̀ wá. Bóyá a ń fẹ́ ìtọ́jú, bóyá nǹkan ẹ̀gún ló gún wa lẹ́sẹ̀, a sì rò pé abẹ́ wà lọ́wọ́ rẹ̀ láti yọ ẹ̀gún yìí kúrò. Ṣùgbọ́n kò tètè yọ ẹ̀gún yìí, a sì ní ìrora púpọ̀. Ó yẹ kí a dáríjì, ó yẹ kí a ní ìyọnú sí ara wa. Ó sì ṣeéṣe kí ó jẹ́ wípé adarí ẹkùn tàbí adarí ìdàpọ̀ ojú ilé, ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ pé àwa tí a jẹ́ ọmọ ìjọ láṣẹ wọn. Ó yẹ kí àwọn tí wọ́n jẹ́ olórí lórí wa, ó yẹ kí àwọn náà kí ó lè ní ẹ̀mí tàbí ọkàn ìyọnú, kí a gbé ọkàn ìyọnú wọ̀ sí ara wa. Ẹ jẹ́ kí a wo Aìsáíà orí kejìdínlọ́gọ́ta. Aìsáíà orí kejìdínlọ́gọ́ta, ẹsẹ̀ ìkeje. Kì í ha ṣe láti fi oúnjẹ rẹ fún àwọn tí ibi ń pa, àti kí ìwọ kí ó mú àwọn òtòṣì tí a ti sóde wá sí ilé rẹ. Nígbà tí ìwọ bá rí arìn horo, kí ìwọ kí ó arìn hòhò, kí ìwọ kí ó bò ó, kí ìwọ kí ó má fi ara pamọ́ kúrò lọ́dọ̀ ẹran ara tìrẹ. Èyí ni a ń sọ bí a ti lè ní ọkàn ìyọnú, bí a ti lè fi ìwọ̀ tútù tàbí ọkàn ìyọnú bí a ti lè fi hàn wípé bí a bá rí ẹnikẹ́ni tí ebi ń pa, ninu awon ara ninu Oluwa tabi ninu awon aladugbo wa ti onje se wa lowo wa ke a fun won ni onje be e ba ri awon ti ko ni lowo ke a gba won se ile be e ba ri awon ti o dabi eni wo pe won ni aso o dabi eni pe won rin hoho ke a fi aso bo won ke a ma se yeye won we pe nitori won o ni aso ti o ye ki won ki o wo ati we pe ke a ma fi ara pamo fun awon ti iya nje ke a ma se be ni we pe a ko mo we pe won nilo awon nkan ti o wa lowo wa ke a ri we pe a toju awon elomiran e je ke a wo Romu ori kejila ese kewa Romu ori kejila ese kewa ni ti fi ara e ma fi yonu feran ara yin ni ti ola e ma fi ti eni keji yin saju oni ke a ma fi iyonu feran ara wa nitori be o ye ke a gbe okan iyonu wo ikeji oni o ye ke a ni emi iseun o ye ke a ma sore fun ara wa ko ye ke a duro di igba ti won ba so fun awe pe lagbaja o ye ki a ran lowo bi abati ri wo pe ara awon ara ninu Oluwa won ni awon nkankan ti won se alaini ti Olorun si pese nkan won yi fun wa oni ki a je eni ti sore oni bi o ti e je eni ti o mo ri gege bi eni ti a pa ni apa ipatan ni oju ona laarin Jericho ati Jerusalem oni bi abari gege bi alaanu ara Samaria o ye ki a ma sore o ye ke a ni emi iseun ki a ma toju awon ti a pa lara tabi awon ti a sa logbe tabi awon ti o ba ajalu kan pade ni igbese aye won ye ke a wo Efesu ori kerin ese ikeji leni ogbon e ma sore fun omo ni keji yin eni pe ke a ni emi iseun ke a ma sore eni iyonu e ma dariji ara yin gege bi Olorun ninu Kristi ti dariji yin o tun so fun wa o nte mo wa leti wo pe o ye ke a ma sore o si ye ki a ni iyonu si ara wa bi a ba pada si Kolose ori keta ese kejila ke a ni irele irele je ohun ti o se pataki irele je ohun ti bi a ba ri ni igbese aye eniyan a ma so wipe lagbaja omo lu abi ni o sese boya ko lowo o sese boya ko ti le bo wa ko le fun wa lo nje sugbon a ma so pe lagbaja omo lu abi ni kilode tan so be a ma so wipe irele lagbaja o po o ga popo o sese ki o je ninu ebi bi o sese ki o je iya oko ni o wa se ile bi iyawo ti n gbe onje sile fun iya oko ti o n kunle bi o ti n gbe ounje sile yi ni iya oko o sese ki obe ki o ma ti le dun popo ikunle yi yo je ki obe dun ju be lo o sese ki eran popo ki o ma si ninu obe sugbon ikunle ti iyawo yi ti o fi gbe ounje fun iya oko re yo je ki inu iya oko ki o dun to be ti o je wo pe iya oko yo ma pon awo lani bi o ba ti pada de ni o ma so wo pe iyawo omo mi mi o riru e ri ni o ni iteriba popo o je eni ti o lowo popo o je eni ti a ko ti o gbe ko nitori kini se nitori pe a ko gbo eran inu koko fun iya ni rara nitori iteriba nitori irele nitori wi pe eni yi bi o tin soro be ni o nkunle bi o tin gbonje sile be ni o nkunle ni iya iya ma so wi pe o dabe ni ki ma ba yin gbe wi pe mo feran re popo o dabi omo fun mi irele je ohun ti o se pataki ye ke a wo Peteru kini ori karun ese karun be pelu eyin ipe re e teriba fun awon agba be gege eyin ipe re eyin omode e teriba fun awon agba laye ode oni ni a ri wi pe awon omode ko bowo fun agba o se ni laanu laarin awa ti a pe ni onigbagbo ni a ri wi pe a o bowo fun awon agba o ri omokunrin kan boya o je omo ogun odun o ri elomiran ti o je omo ogota odun agbalagba ti o ti ewu lori ti o ti bi omo ti o ju arakunrin lo ti o je omo ogbon odun yi bi o ba fe pe ara wa ninu oluwa awon agba ninu ijo ti o je obi ogota odun ni o ma so pe brother omo ogbodun ti on pe eni ogota odun ni brother ki se baba wa ni bi ati e mo bibeli lati ibere de opin eni ti o hewu lori eni ti o je agba baba lo je fun wa igba miran a o ri o se se ki o je omo odun 25 ni o je olu eni to n dari idapo ju ile ki eni ti an dari re yi ki o je bi omo 70 odun eti eni ti o n dari idapo ju ile ba fin ma bowo fun baba yi ni o ma so wi pe brother Samson eni to n pe ni Samson yi ni eni ti o je 70 odun o eyin le o ka bibeli fun wa o ko boju mo be o ye ki awa ti aje omode o ye ki a ni ibowo iteriba ki a ni irele fun awon agba nitori be e je ki a mu awon kan won ibo sipo ni arin wa o sese boya andari eko ninu ojo ni igba ti a wa ni ojo isimi a wa inu iwe mimo a si n fe pe arabirin kan eni ti o je mama eni ti o to mama fun wa bi o ba so nipa ti ara a fe pe wo pe ki o ka akosori akan yowo si ani iwo dide ki o ka a ki so pe iwo fun eni ti o dabi mama wa ko boju mo be tabi ki a so wi pe lagbaja ki a la oruko mo lori eni ti o to baba fun wa eni ti o to mama fun wa tabi eni ti o to gba wa si bi ise o ye ki irele tabi ibowo ki o wa jesu ko wa ni nkan woyi o ni ani gbogbo yin e ma teriba fun ara yin ki e si fi irele wo ara yin ile aso nitori olorun ko ju ija si awon agberaga sugbon o n fi ore ofe fun awon onirele laarin ara wa o ye ki a ma teriba fun ara wa o ye ki a ni irele laarin ara wa ki a le mo wi pe awa paapa a je eniyan olorun ninu peteru kini ori keta peteru kini ori keta ye kin kunkun ka fun o lati ese kini nitori o se pataki popo ese kerin la nlo sugbon je kin ka lati ese kini be gege eyin aya e ma teriba fun awon oko yin pe bi enikeni ba ti le se aigboran si oro na ki a le jire won le aisoro nipa iwa awon aya won awa ti ati loko tabi ti ati gbeyawo o ye ki ede yi ki o ye wa we pe irele o se pataki popo ninu ile iteriba se pataki popo ninu ile o ma nse ni laanu o si ma n ba ni lokan je bi abari aya ti o so wi pe ohun ti di atunbi we pe ohun ti le je osise ninu ijo bi abari bi o se n soro agan oro lile si oko re o ma n je ohun to ma n se ni laanu we pe arabirin se n soro bayi se ko mo we pe bibeli o kan nipa fun wa lati teriba fun oko wa ni o ni bi oko wa bi o ti le je eni ti o n se aigboran si oro na eni ti ki se onigbagbo o ni sibe o ye ki a ni iteriba ki a ba le jere awon oko won yi pelu iwa irele ti a ni nigba ti won ba n wo iwa rere yin ti ohun ti eru oso eni ti ki o ma se je oso ode ti irun didi ati ti wura lilo ati ti aso wiwo ohun ti a n so nihin eyin obinrin e teti sile igba miran o seese ki o se oko re eti o ba fi kunle ni ese mejeji eti o ba fi ni iteriba eti o ba oko dariji mi o ni se be mo ki o ni iwa irele ohun ti o se ni wepe o mo wepe inu oko odun sugbon o mo iru irun didi ti oko ti o ma n fe eti o ba fi so lenu wepe oko dariji mi o lo dirun tabi o mo iru aso ti oko feran o lo woru aso yi o ro wepe irun didi aso wiwo ati eyi to se to ti fi se oso ti oko nfe o ro wi pe eyi ni yo munu oko dun ni to to ni oko fe ki o je eni ti o ni imototo oko ki oko fe ki o je eni ti o rin gege bi eni ti o je iyawo daradara ki o wo aso ti yo te lorun sugbon sibe sibe o nfe nkan miran o nfe ki a ni irele we pe yo ma so ninu okan re we pe o morun di looto sugbon iwa o da ni to to ni o ma so owo sugbon iwa re nko wese kerin nisinsin yi sugbon ki o je ti eni ti o fara sinle okan ninu oso aidi baje ti emi irele ati emi titu eyi ti se iyebiye ni waju olorun o nso fun a wi pe ohun kan wa ti o jirun didi lo ohun kan wa ti o ju aso wiwo lo ohun kan wa ti o ju oso ninu aye lo o ni emi irele emi iwa tutu eyi ni o se iyebiye ni waju olowa nitori be o ye ki a mo wi pe awon nkan wonyi ni olorun be lowo eni kokan wa o nfe ki a gbe nkan wonyi wo o nfe ki a hu awon nkan wonyi ni iwa tun wo ni kokan lati kolose ori keta lati ese kejila si keta la egbe okan yonu wo e iseun irele inutitu ipamora o ye ki a ma farada fun ara wa ke ani ipamora eni ti o ba ni ipamora ki o ma se wi pe ohun o le duro ninu ile ohun o le duro ninu ijo ohun o le se tibi ohun o le se tohun won ti se mi pupo won o le dariji o ye ki a ni ipamora ikefa o nso wi pe o ye ki a ma farada fun ara wa ikeje o ye ki a ma dariji ara wa ohun kun teni keni iba se se amo wi pe awa na ati se awon elomiran ri won si dariji wa ati se olorun o si dariji wa o ye ki a ma dariji ara wa e ni o mu wa lo si ikori keji ife christiani wo ese kerinla ati bori gbogbo nkan wonyi egbe ife wo ti se amore iwa pipe egbe ife wo ti se amore iwa pipe o ye ki a ni ife ife yi o se pataki ye ki a wo korinti kini ori kejo ese kini korinti kini ori kejo ese kini sugbon ni ti awon nkan ti a fi rubo si orisa a mo pe gbogbo wa le o ni imo imo a ma fe sugbon ife ni gbe niro o nso fun a wi pe bi a ba ni ife ife yo gbe wa ro ibaje ninu ijo ibaje ninu ile ibaje ni ibe ise nibi kibi ti a ba wa ife wa ti a nfi han yo ma gbe awon elomiran ro bi won ti re subu ife wa ni yo gbe won dide bi won ti le dabi eni pe won ni ikose ni ona kan tabi omiran ife wa ni yo le gbe won dide ife a ma gbe ni ro ye ki a wo ori kerinla ese ikini e ma lepa ife ki esi ma fi itara safere ebun ti se ti emi sugbon ki e kunkun ma so tele ohun ti a fe fihan nihin nisinsin ni ti ife e ma lepa ife eyi ni pe pelu iyawo wa ki a ma lepa ife pelu oko wa ki a ma lepa ife bi a ba fe se ohun kan bi a ba fe soro kan bi a ba fe ba oko wa tabi iyawo wa se nkan kan ki a be lowo pe nje eyi mu ife lowo bi ko ba si ife ninu re bi o ba je pe ohun ti o fa ija ni ohun ti o mu ki ife wa ki o dinku si ara wa ni ki a ma se se ki a ri we pe a n lepa ife ni ori ikerindinlogun ese ikerinla ori ikerindinlogun ese ikerinla e ma fi ife se gbogbo nkan yin ohun gbogbo ti a fe se ki o wa ni ti ife se aran enikan lowo ni ki a je ki o wa nipa ti ife igba miran a ma n se beni pe aran eniyan lowo sugbon awon elomiran tan ma n lo si ile eni keji won ah mo ni ki wa ran yin lowo ni o mo ni ki wa ran yin lowo ni o sugbon iranlowo ti won fun wa yi igba miran iranlowo olofofo ni won fe wo awon nkan ti ani ninu ile awon wahala ti ani ninu ile awon nkan miran ti o dabe ni po je wahala fun wa bi won ti wa ran wa lo pe awon ba gbalẹ ni won ba foso won ba se onko bi won tin jade ni won so pe ah odo lagbaja ni mo tin bo ara ile e o mo we pe lagbaja nkan to nla koja nsin ko se fenu so o mo ise ma ti bo lowo e eh so kin gbo be ni ki lo se o mo lagbaja kokun ise o le duro lowo e ko si bo se le se o n gbadura o n ka bibele o ti en ko ni leko bibele sugbon lagbaja ko le shanfani ba de tin lagbaja e ba oni nkan o mo ni ki wa ran lowo ni ose ti o koja mo ba yin gbalẹ mo ba nse se mo tun le wa ni ose to nbo olofofo ni ru eni yi gbogbo nkan ta ba nse ki o wa nipa ti ife mi a ba ri we pe enikeni ti a lo ran lowo enikeni boya o je adari idapo ju le ni o je arabinrin ni oluwa arakunrin ni oluwa amo wahala ti o ni gege bi a ti so we pe ki se we pe ki a je agbenuso won esu ki a be sini tan nkan ti awon elomiran se tabi wahala won ki a be sini tan kale o ye ki a mo we pe oro ti ko ba mu ife lowo a ki so we pe e ma se e ma fi ife se gbogbo nkan yin nitori be o ye ki ife ki o wa ninu oro wa ninu ise wa ati ninu ohun gbogbo ti a ni idapo pelu awon arakunrin arabinrin wa ninu Thessalonica kini Thessalonica keji se ga fa fun mi Thessalonica keji ori kini ese keta ise wa ni lati ma dupe lowo Olorun ni igba gbogbo nitori yin ara ani gege bi o ti ye nitori pe igbagbo yin dagba gidigidi ati ife olukuluku yin gbogbo si ara yin ndi popo o ye ki ife wa ki o ma de popo si ara wa bi ati feran ara wa loni ki o ju bi ati feran ara wa ni odun ti o koja bi a se le ran ara wa lowo loni ki o koja bi a se ran ara wa lowo ni odun marun seyin ki a ri wi pe ife wa n gboro ju be lo ife wa n dagba ju be lo ati wi pe ife wa yi o n kan eniyan popo ninu ijo ju be lo nitori be o ye ki a ma ni ife si ara wa bi a ba n so nipa ife si ara wa yi bawo ni a se le fi ife yi bawo ni a se le fi han je ki a wo petero lakoko ki a tun lo wo korinti kini petero ori kerin petero kini ori kerin ese ikejo ju gbogbo re lo eni ife ti o gbona laarin ara yin nitori ife ni nbo opolopo ese mole ju gbogbo re lo eni ife ti o gbona laarin ara yin ife ti a nso nihin ki se ife ko fe nitori bi o ba n gbo nipa ife ti o gbona o le ma ya o lenu ki se ife ti inu aye o n so nipa ife ti o gbona nipa ti emi laarin ara wa o si n so wipe iru ife be a ma bo opolopo asise a ma bo mole laarin ara wa o se se boya enikan se oro so si wa ki o so pe ah arabinrin dariji mi o mo tele tele ni ife ti a ni yoo bo asise be yoo bo mole o se se boya eni ti o n ko aleko ni wa inu iwe mimo ni o se asise o se oro so o n so fun wa wipe oro kan wa ninu Marko a si mo wipe ko si ninu Marko wipe inu ise awon aposteli ni oro naa wa eyi ki se ohun erin tabi ohun agalamasa ti a lo ma so wipe won gbo won sori aga wasun won kunkun mo oro so won kunkun le se nkan yi alufa wa oluso agutan wa iba gba nkan won lowo awon rabi won nitori pe ase won ti poju o ni ife yo bo opolopo ese opolopo asise yo bo mole tabi iwo ti o je aya ninu ile o sese oko boya o ye ki o fi ogun naira sile o fi naira 18 sile ki o si dabi eni pe o n so pe naira 18 to fi sile ko to nkan ko ni le ra nkan kan wa lati oja bi o ba si ti ri iya re ki o ma so fun pe iya nkan ti mo ndoju ko rara ife a ma bo opolopo asise opolopo ese a ma bo mole o sese ki o je ninu ijo teti sile o sese ki o je enikan ni o se wa ninu ijo tabi ara ninu olowa ni o so nkan kan ti ko te wa lorun ranti wi pe ife a ma bo opolopo ese mole sugbon awa ti a wa ninu ijo nihin deeper life ti o je wi pe a nyo ipo olorun fun wa nihin rere olorun saanu fun wa olorun se wa ni olorire wo bi ijo se ri wo eko oro olorun awa ti boya si se wa ninu ijo yi ijo daradara ni sugbon o se se ki a se ara wa ki o wa gbe oro wa ninu ile wa nihin ki o wa gbe lo si CMS ki o wa so wi pe ninu ijo ti mo wa won se mi bawo lo se le so be tabi ki o ti le gbe lo si awon ti won ki ka bibeli ki o so wi pe looto ni mo n lo si church looto ni a so pe a ni igbala lo to la so pe a de atunbi sugbon awa papa ti a pe ara wa ni omo olorun ti a so pe a de atunbi nkan ton se fun mi n o le gbagbe titi lai o n so fun eni ti ko sinu ijoba olorun o n so fun eni ti o je elese eni ti o wa ninu esin miran o tun so nipa eyan eyan ti o je ara ninu oluwa si awon ti won wa ni ode ko ye ko ri be ife a ma bo opolopo ese a ma bo mole nitori be o ye ki o ye wa we pe ife ni olorun fe ki a fi han si ara wa je ki a wo corinthi kini ori ketala lati ese ikerin o n so fun nipa ife ife a ma mu suru ife a ma mu suru bo ya ro wi pe o ye ki o je adari sugbon won ti so di adari musoro bi o ba ni ife olorun ati ife ijo ife a ma musoro boya o ti gbe yawo ni o se feran aya re sugbon mo o ti de iya n so fun awon ebi abi n so fun we pe o ju obirin sile ko le bimo o ife a ma musoro igba ti re yo de olorun yo yi nkan pada je ki ife olorun ki o fun ni suru we pe bi o tin reti olorun yo se a ma seun ife ki se ilara ife ki soro igberaga ki fe ki huwa aito ki wa ohun ti ara re a ki mu binu be ni ki gbiro ohun buburu ki yo se asododo sugbon a ma yo ninu otito o se se boya eni ti o je adari wa tele boya nkan kan sele o si mo kilo sele oluso agotan sin ni arakunrin lo gbadura die o ki a to da opada si aye re nkan yi ti o sele ni ekun wa nihin ti ko ye ki o de ibomiran ni ati ngbo ni okere we pe eni ti o je alakoso wa tele ninu ekun wa won ti da duro won ti se amo nkan to se boya o dese agbere ni o boya o se ti boya o ji owo ijo ni o amo kilo se ewo lokan e nbe ki lo mo to se eni ti o mo nkan kan nipa agbere eni ti o mo nkan kan nipa o le jija o n soro si o n soro we pe boya o jale boya o se tohun nkan to si sele ki se nkan to se pataki to be oluso agotan kan fe ki o gbadura die ni nitori nkan bayi ife ki yo se aisododo bi ati le da eni kan duro eyi ki se we pe yo mo ki inu re dun we pe o dara be we kon da lagbaja duro ko dara be o ye ki o ni edun okan fun o ye ki o gbadura fun ife ki yo si asododo a ma yo ninu otito a ma farada on gbogbo a ma gba on gbogbo a ma reti on gbogbo a ma fayaran on gbogbo nitori be ohun ti olorun so fun ani we pe o ye ki a ni iwa kristeni ikeji o ye ki a ni ife kristeni iketa o ye ki a mo ipe kristeni ipe ti a fi pe wa o ye ki a mo o ye ki o ye wa kini ipe ti a fi pe wa wo kolose ori keta ese kedogun ese je ki alaafia olorun ki o ma se akoso okan yin sinu eyi ti a pe yin pelu ninu ara kan ki esin ma dupe kan meji lo wa nihin ikini alaafia ikeji didupe ni apa kan ari alaafia ni apa keji a ri idupe ni arin re ni a ri ipe ti a fi pe wa ipe ti a fi pe wa ni wo pe ki a je eni ti o ntele omo alade alaafia ki a si je ki alaafia ki o wa ni igbesi aye wa ki a je ki alaafia ki o wa ni oro enu wa ki a je ki alaafia ki o wa ni ise wa ati ibalo wa eni kan si eni keji re ati wo pe ki a ri daju wo pe a ndupe ninu gbogbo onko wahala ti a le ni abi nkan kan ti o le ma sele ki a ri wo pe ni igba gbogbo a ndupe loni ni olorun ti je ki o ye wa wo pe o ye ki a ni iwa kristeni ikeji ki a ni ife kristeni iketa ki a mo ipe alaafia ti a fi pe wa ki a si ma dupe ni igba gbogbo o ye ki a so fun olorun nisinsin wo pe iru iwa yi ni a fe ki o wa ni igbesi aye wa bi abati di atunbi we pe a nfe fi ore ofe ti a ti ni a nfe fi han a si nfe ki iwa yi ki o wa ni igbesi aye wa ikanu ni tabi iyonu isore irele iwa tutu ipamora ifarada ki a ma dariji ara wa ki a ni ife ara wa ki a je ki alaafia ki o wa ninu okan ki o wa ninu ebi ki o wa ninu ijo ki o wa ni igbimo wa ki a je ki ife ati alaafia ki o joba ni ki o si se akoso bi ati n ba ara wa lo e je ki a dede duro e je ki a so fun olorun we pe a fe je ti olorun a si nfe ki iwa kristeni ife kristeni ipe kristeni ki o je ti wa je ki a gbadura daradara le oni bi a ba ti ni igbala ki a je ki awon iwa kristeni wonyi ki o je o ni igbesi aye wa bi a ba si ti ni igbala ki a so fun olorun we pe ki o gba kan wa la ki o sanu fun wa ki o dariji wa awon nkan ti o je bi ese ni igbesi aye wa ki olorun ki o yo won kuro ki o se fi iwa otun iwa ododo irin alaafia ati ife ki o fi ropo awon nkan ti olorun mu kuro ni igbesi aye wa je ki a gbadura daradara ki a si gbadura pelu igbagbo o daju we pe olorun yo se
1: ori ikerinlelogbon mose si goke lati petele moabu lo si oke nebo si ori pisga ti o doju ko jeripo oluwa si fi gbogbo ile gilead de dani han ati gbogbo naftali ati ile ephraim ati ti manase ati gbogbo ile juda de okun iwo orun ati gusu ati petele afonifoji jeripo ilu olopede suare oluwa si wi fun pe eyi ni ile ti mo bura fun abrahamu fun isaki ati fun jakobu wipe emi o fi fun iru omo re emi o mu o fi oju re ri sugbon iwo ki yo re koja lo sibe be ni mose iranse oluwa ku nibe ni ile muabu gege bi oro oluwa o si sin ninu aponifoji ni ile muabu ti o koju si betipeori sugbon ko si enikan ti o mo iboji re titi di oni oloni o si si je eni ogofo odun nigba ti o ku oju re ko se bye bye be ni agbara re ko dinku awon omo israeli si sokun mose ni petele muabu ni ogbon ojo bẹ́ẹ̀ni ọjọ́ ẹkún àti ọ̀fọ̀ mose parí joshua ọmọ nuni sì kún fún ẹ̀mí ọgbọ́n nítorí pé mose ti fi ọwọ́ rẹ̀ lé e lórí àwọn ọmọ israeli sì gba tirẹ̀ gbọ́ wọ́n sì ṣe bí olúwa ti pàṣẹ fún mose wòlíì kan kò sì hù mọ́ ní israeli bíi mose ẹni tí olúwa mọ̀ ní ojúkojú ní gbogbo iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu tí olúwa ran láti ṣe ní ilẹ̀ egypt sí farao àti sí gbogbo àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ àti sí gbogbo ilẹ̀ rẹ̀ àti ní gbogbo ọwọ́ agbára àti ní gbogbo ẹ̀rù ńlá tí mose fi hàn ní ojú gbogbo israeli èyí ni òpin ìwé karùn-ún ti mose tí a ń pè ní deuteronomy.
2: This CLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe Joshua, ori ikini, o si se leyin ku Mose iranse Oluwa. Ni Oluwa so fun Joshua omo Nuni, iranse Mose wipe, Mose iranse mi ku, nje iwo dide, goke Jordan yi, iwo ati gbogbo eniyan yi si ile ti mo fi fun won, ani fun awon omo Israeli. Ibi gbogbo ti atelese yin ba te, eyin ni mo fi fun, gege bi mo ti so fun Mose. Lati aginju ati Lebanoni yi, ani titi de odo nla ni, odo Eufrate, gbogbo ile awon Hiti, ati titi de okun nla ni iwo orun, eyi ni yo se opin ile yin, ki yo si okunrin kan ti yo le duro niwaju re ni ojo aye re gbogbo. Gege bi mo ti wa pelu Mose, beni emi o si wa pelu re, emi ki yo fi o sile, beni emi ki yo ko o, se giri ki o si mu ayale, nitori iwo ni yo pin ile na fun awon eniyan yi, ile ti mo ti bura fun awon baba won lati fi fun won. Sa se giri ki o si mu ayale gidigidi, ki iwo ki o le kiyesi ati se gege bi gbogbo ofin ti Mose iranse mi ti palase fun o. Ma se ya kuro ninu re si otun tabi si osi, ki o le dara fun o nibikibi ti iwo ba lo. Iwe ofin yi ko gbodo kuro ni enu re, sugbon iwo ma se asaro ninu re ni osan ati ni oru, ki iwo ki o le kiyesi ati se gege bi gbogbo eti ako sinu re. Nitori nigba na ni iwo se ona re ni rere, nigba na ni yo si dara fun o. Emi ko wa pase fun o bi, se giri ki o si mu ayale. Ma se beru, beni ki aya ki o ma se fu o, nitori pe Oluwa Olorun re wa pelu re nibikibi ti iwo ba nlo. Nigba na ni Joshua pase fun awon olori awon eniyan wipe, e laarin budoja ki e si pase fun awon eniyan wipe, e pese ounje, nitori pe ni ijo meta oni, eyin o goke Jordan yi lati lo gba ile ti Oluwa Olorun yin fi fun yin lati ni. Ati fun awon omo Ribeni, ati fun awon omo Gadi, ati fun abo eya Manase ni Joshua wipe, ranti oro ti Mose iranse Oluwa palase fun yin pe, Oluwa Olorun yin fun yin ni isinmi, ohun o si fun yin ni ile yi. Awon obirin yin ati awon omo were yin ati ohun osin yin yo joko ni ile ti Mose fi fun yin ni ihin Jordani. Sugbon eyin o goke lo niwaju awon arakunrin yin ni Amora. Gbogbo awon alagbara akoni eyin o si ran won lowo. Titi Oluwa yo fi fun awon arakunrin yin ni isinmi gege bi o ti fi fun yin ati ti awon pelu yo fi gba ile na ti Oluwa Olorun yin fi fun won. Nigba na ni eyin o pada si ile ni yin ti Mose iranse Oluwa fi fun yin ni ihin Jordani ni ila orun, eyin o si ni. Won si da Joshua lohun wipe, gbogbo ohun ti iwo pa lase fun wa ni awa o se, ibikibi ti iwo ba ran wa lo ni awa o lo, gege bi awa ti gbo ti Mose ni ohun gbogbo. Bee ni awa o gbo ti re, kiki ki Oluwa Olorun re ki o wa pelu re gege bi o ti wa pelu Mose. Enikeni ti o wu ki o se ti o ba tapa si ofin re, ti ki yo si gbo oro re ni ohun gbogbo ti iwo pa lase fun, pipa ni a o pa, kiki ki iwo se giri ki o si mu ayale. Iwe Joshua, ori ikeji. Joshua omo Nuni si ran okunrin meji jade lati Shitimu yo lo se ami pepe, e lo iwo ile na ati Jericho. Won si lo, won si de ile panshaga kan ti a n pe ni Rahabu. Won si wo nibe, a si so fun oba Jericho pe kiyesi awon okunrin kan ninu awon omo Israeli de ihin yi ni ale yi lati rin ile yi wo. Oba Jericho si ranse si Rahabu wipe, mu awon okunrin ni ti o to wa ti o wo inu ile re jade wa, nitori won wa lati rin gbogbo ile yi wo. Obirin na si mu awon okunrin meji na, o si fi won pamo, o si wi bayi pe, awon okunrin kan wa sodo mi, sugbon emi ko mo ibi ti won ti wa. O si se ni akoko ati ti ilekun enu bode, nigba ti ile su, awon okunrin na si jade lo, ibi ti awon okunrin na gbe lo emi ko mo. E le pa won kankan nitori eyin o ba won, sugbon o ti mu won goke aja ile, o si fi poroporo ogbo ti o ti tojo soke ajabo won mole. Awon okunrin na le pa won ni ona ti o lo de iwodo Jordani. Bi awon ti le pa won si ti jade lo, won ti ilekun enu bode, ki won ki o to dubule, o goke to won lo loke aja. O si wi fun awon arakunrin na pe, emi mo pe Oluwa ti fun yin ni ile yi, ati pe eru yin bani, ati pe okan gbogbo awon ara ile yi di omi nitori yin. Nitori pe awa ti gbo bi Oluwa ti mu omi okun pupa gbe niwaju yin nigba ti eyin jade ni Egypt, ati ohun ti eyin se si awon oba meji ti awon Amori ti nbe ni hakeji Jordani, Sihoni ati Ogu ti eyin parun tutu. Logan bi awa ti gbo nkan wonyi, aya wa ja, be ni ko si agbara kan ninu okunrin kan mo nitori yin. Nitori pe Oluwa Olorun yin, o ni Olorun loke orun ati nisale aye. Nje nitori na imi be yin, e fi Oluwa bura fun mi bi mo ti se yin ni ore, eyin o se ore pelu fun ile baba mi, eyin o si fun mi ni ami otito, ati pe eyin o pa baba mi mo laye ati iya mi ati awon arakunrin mi ati awon arabinrin mi ati ohun gbogbo ti won ni, ki eyin si gba emi wa lowo iku. awon okunrin na da lohun pe emi wa ni yo dipo tiyin bi eyin ko ba fi oran wa yi han yo si se nigba ti oluwa ba fun wa ni ile na awo se ore ati otito fun nigba na ni o fi okun so won kale ni oju ferese nitori ti ile re wa lara odi ilu ohun a si ma gbe ori odi na o si wi fun won pe e bo sori oke ki awon alepa ki o ma ba le yin ba ki eyin si fara yin pamo nibe ni ijo meta titi awon alepa yo fi pada leyin na e ma ba ona ti yin lo awon okunrin na wi fun pe ara wo da ni ti ibura re yi ti iwo mu wa bu kiyesi nigba ti awa ba de inu ile na iwo so okun owo ododo yi si oju ferese ti iwo fi so wa kale iwo si mu baba re ati iya re ati awon arakunrin re ati gbogbo ara ile baba re wa ile sodo re yo si se enikeni ti o ba jade lati inu ilekun ile re
3: lo si ode
1: eje re yo wa ni ori ara re awo si wa ni aijebi ati enikeni ti o ba wa pelu re ni ile eje re yo wa ni ori wa bi enikeni ba fowo kan bi o ba si so oran wa yi nigba na ni ara wo da ni ti ibura re ti iwo mu wa bu yi o si wi pe gege bi oro yin pe ni ki ori o si ran won lo won si lo o si so okun ododo na si oju ferese won si lo won si de ori oke won si gbe ibe ni ijo meta titi awon alepa fi pada awon alepa wa won ni gbogbo ona sugbon won ko ri won
3: pe ni awon okunrin meji na pada
1: won si so kale lori oke won si koja won si to Joshua omo nuni wa won si so gbogbo ti o ba won fun won si wi fun Joshua pe ni tooto ni Oluwa ti fi gbogbo ile na le wa lowo nitori pe okan gbogbo awon ara ile yi di omi nitori iwa
2: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: We Joshua. Ori Iketa. Joshua si dide ni kutukutu owuro. Won si se kuro ni Sitimu. Won si de Jordani. Ohun ati gbogbo awon omo Israeli. Won si sun sibe ki won ki o to goke odo. O si se leyin ijo meta ni awon olori la arin budoja. Won si pase fun awon eniyan wipe nigba ti eyin ba ri apoti majemu Oluwa Olorun yin. Ti e ba si ri awon alufa awon omo Lefiru. Nigba na ni eyin o si kuro ni ipo yin eyin o si ma to leyin sugbon alafo yo wa ni agbede meji ti eyin tire to bi won e gba igbonwo e ma se sumo ke eyin ki o le mo ona ti eyin o gba nitori ti eyin ko gba ona yire Joshua si wi fun awon eniyan pe eya ara yin si mimo nitori li ola Oluwa yo se ohun iyanu laarin yin Joshua si wi fun awon alufa pe e gbe apoti majemu na ke si koja siwaju awon eniyan won si gbe apoti majemu na won si saju awon eniyan Oluwa si wi fun Joshua pe ni oni yi li emi o bere si gbe oga le oju gbogbo Israeli ti won ki o le mo pe gege bi mo ti wa pelu Mose pe ni emi o wa pelu re iwo si pase fun awon alufa ti oru apoti majemu na pe nigba ti eyin ba de eti odo Jordani ki eyin ki o duro je ni Jordani Joshua si wi fun awon omo Israeli pe e sumo ehin ki e si gbo oro Oluwa Olorun yin Joshua si wi pe nipa eyi ni eyin o mo pe Olorun alaye nbe laarin yin ati pe daju ohun le awon ara Kenani ati awon Hiti ati awon Hifi ati awon Perisi ati awon Gagashi ati awon Amori ati awon Jebusi kuro niwaju yin kiyesi apoti majemu Oluwa gbogbo aye ngoke lo saju yin lo si Jordani nje nitori na e mu okunrin mejila ninu awon eya Israeli okunrin kan ninu olukuluku eya yo si se loju kan na bi atelese awon alufa ti oru apoti Oluwa Oluwa gbogbo aye ba ti te omi Jordani yo ke kuro ani omi tin ti oke san wa yo si duro bi okiti kan o si se nigba ti awon eniyan si kuro ninu ago won lati goke Jordani ti awon alufa si ro apoti majemu wa niwaju awon eniyan bi awon ti o ro apoti si ti de Jordani ti awon alufa ti o ro apoti na si te ese won bo eti omi na nitori pe odo Jordani a ma kun gbogbo bebe re ni gbogbo akoko ikore ni omi tin ti oke san wa duro o si ga jina rere bi okiti ni ona ni ilu Adamu ti o wa leba Saritani eyi ti o si san sodo si ifa okun petele ani okun iyo ake won kuro patapata awon eniyan si goke tara si Jericho awon alufa ti oru apoti majemu Oluwa si duro shinshin lori ile gbigbe laarin Jordani ati gbogbo awon eniyan Israeli koja lori ile gbigbe titi gbogbo awon eniyan na fi goke Jordani tan
4: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa Olorun alaanu adupe lowo yin wo pe atun pejo po loni lati ko eko anbe yin wo pe ki emi mimo ki o wa laarin wa ki o ka oro yi pelu wa ki o ko wa ni eko ti o ye ki o ye wa ki o si fun wa ni agbara lati se ohun ti e fe ki a se adupe wepe ti gbo loruko Jesu Christi Oluwa wa pelu ore ofe Olorun an tesiwaju ninu eko bibeli wa nisisiyi an ka ebero ori ketala lati ese ogun titi de ese ikokanlelogun ohun ti an ka loni je adura ti eni ti o ko episteli yi ti o gba fun awon oluka episteli na bi o ba wo ese yi o ri we pe o je gbolohun adura ti apostle Paul ti o gba fun awon oluka iwe na o ni nje Olorun alaafia eni ti o tun mo oluso agutan lati awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye ani Oluwa wa Jesu ki o mu yin pe ninu ise rere gbogbo lati se ife re ki o ma sise ohun ti se tewogba ni waju re ninu wa nipase Jesu Christi eni ti ogo wa fun lai ati lai lai ami bi o ba wo ohun ti a ko ni ose ti o koja o ri we pe apostle yo nbe awon ti won je onigbagbo laarin awon ebero na we pe ki won ki o ma gbadura fun ohun ninu ese ikejidinlogun oni e ma gbadura fun wa nitori awa gbagbo pe awa ni eri okan rere asin fe lati ma wa lododo ninu ohun gbogbo sugbon imi nbe yin gidigidi si lati ma se yi ki a ba le tete fi mi fun yin pada ari awon eko pataki ko ninu ohun ti ari nihi lakoko ohun ti eni yi so we pe ki awon omo ijo ki o se fun ohun ohun pelu mura tan lati se fun awon elomiran ohun ti an so ni we pe o parowa si won we pe ki won ki o gbadura fun ohun ohun paapa si gbadura fun won eko kini ti akoko ko nibe ni ari ninu Matthew ori keje ese ikejila nitori na ohun gbogbo ti eyin ba nfe ki awon eniyan ki o se si yin be ni ki eyin ki o se si won gege nitori eyi le ofin ati awon woli bi apostle yi se so we pe ki won ki o gbadura fun ohun ohun ti ohun fe ti o si nreti lati owo won ohun paapa se tan lati se fun won ohun ti iwo ba nfe lati odo awon elomiran o fe ki won ki o gbadura fun o o fe ki won ki o feran re o fe ki won ki o sori fun o awon nkan ti o nreti lati odo awon elomiran o ye ki iwo paapa ki iwo na ki o le se fun won eko keji ti a ri ko ni we pe ni toto ni o ti gbadura ni toto ni o ti waasu oro olorun fun won sugbon mo we pe lai si we pe a fi adura ti iwaasu wa leyin iwaasu yi ko le sise ninu okan won ti n gbo eyi n je ki o ye wa we pe awa ti a n waasu awa ti a je adari awa ti a je bi oluso agutan tabi adari ekun o ye ki a ma waasu ni toto sugbon o ye ki a ma gbadura fun awon ti a n waasu si ninu Samuel kini ori kejila ni Samuel ti n so fun awon omo Israeli we pe o mo ojuse ti o n gba lowo Olorun ojuse meji pataki lati ma ko won ati lati ma gbadura fun won ninu Samuel kini ori kejila ese keta le logun pelu pelu bi o se ti emi ni ki a ma ri pe emi dese si Oluwa ni didekun gbigbadura fun yin emi o si ko yin li ona rere ati tito bi o tin se ipinu we pe ohun yo ma ko won li ona rere ati li ona tito li o tun je ki o da won loju we pe won ni ohun ni lati ma gbadura fun won o ti le so fun a we pe bi ohun ko gbadura yi fun won a je we pe ohun dese si Olorun o ye ki o ye awa ti a ni anfani lati ma to lati ma dari lati ma ko awon eniyan Olorun wi pe o je ojuse wa bákan náà láti máa gbàdúrà fún wọn kí a wá wo ebero orí ìkẹtàlá láti ẹsẹ ogun ó ní ǹjẹ Ọlọ́run àlàáfíà ẹni tí ó tún mú olùṣọ́ àgùntàn ńlá ti àwọn àgùntàn ti inú òkú wá nípa ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú ayérayé àní Olúwa wa Jésù ki o mu yin pe ohun ti mo fe ki a wo nihin ni we pe bi apostle se ngbadura o nfi adura yi sowo si olorun baba oni ki olorun alaafia ki o mu yin pe opolopo ti won ko ni eko ihinrere tabi ti won ko ni eko bibeli loni won ma ngbadura si awon angeli bi won ba fe gbadura won ma daruko angeli awon miran o sese ki won ma daruko oludasile ijo ti won lo sugbon e je ki a mo we pe bi a ba ngbadura o ni ohun gbadura si olorun alaafia eni ti o ji Jesu Kristi dide kuro ninu oko ki si ni adura to ngba o ngbadura we pe ki a se won pe ki a se won ye ki gbogbo ife olorun ki o le di ekun rere ni igbese aye won eyi ni eko ti Jesu Kristi ko wa we pe bi a ba fe gbadura a ki gbadura si Jesu tara a ki gbadura si angeli a ki gbadura pelu oroko oludasile ijo ninu Johanu Johanu ori kerin din logun lati ese iketa le logun ni Jesu ti fi han awon omo ehin re oni ni ojo na eyin ki o bi mi lere onkon looto looto ni mo wi fun yin onkon ti eyin ba bere lowo baba onkon ti eyin ba bere lowo baba li oruko mi ohun fi fun yin eni a fi ri we pe adura ti apostle igba ninu eko ti an ko loni o wa ni ibamu pelu oro olorun o ni ohun gbadura si olorun orun olorun baba olorun alaafia eni ti o tun mo oluso agutan la ti awon agutan ti o mu jade kuro ninu oko o ni nipa eje majemo ayeraye ki o mu yin pe loni bi a tin wo eko wa a ma wo ipa meta ninu eko wa ikini alaafia pelu olorun alaafia pelu olorun ikeji alaafia olorun iketa ailaba won ati iwabi olorun alaafia pelu olorun bi abawo ohun ti anka loni ari we pe ogbeni yi ti o je ni olorun ti o si je oni waasu apostle ti o lagbara o ngbadura o ni nje olorun alaafia ki a koko menu duro nibe na ki a mo wi pe adura ti eni yi ngba o mu le ori we pe olorun ti o wa le alaafia pelu wa ti a wa paapa ti a wa ni alaafia pelu re nje bi a ba bere we pe bawo ni a se nwa ni alaafia pelu olorun ti olorun si wa ni alaafia pelu wa nitori ye ki a mo wi pe ohun amuye ti a koko ni lati ni ni we pe a wa ni alaafia pelu olorun nigba na ni ru adura ti a gba nihin ni o le je itewogba lodo olorun o si ye ki a mo we pe ki se gbogbo eniyan to wa loke ope ni o wa ni alaafia pelu olorun nitori awon kan wa ti won ko ni alaafia pelu olorun o si ye ki ru awon eniyan be ki won ki o mo bawo ni a se le wa ni ipo alaafia pelu olorun ki a to ma tesiwaju ninu gbigba adura ti a nkeko lori re loni ninu Isaiah ori ikejidini adota 48 ni o ti so fun wa ni ese ti o keyin we pe alaafia ko si fun eniyan boboro li olowa wi o ni alaafia ko si fun eniyan boboro ni olowa wi kini se ti ko si alaafia fun awon eniyan boboro ki lo si se ti o je we pe ko si irepo ko si alaafia ko si ilaja laarin awon eniyan boboro ati olorun ninu Isaiah yi kan na ori kokan din ni ogota 59 ori kokan din ni ogota ese ikeje ati ese ikejo ese won sari si ibi yi so fun wa eyi ti o fi je we pe awon elese awon eniyan boboro awon ti won ko ti ito igbala olorun wo ti won ko fi ni alaafia pelu olorun ese won sari si ibi won si yara lati ta eje alaise sile ero won ero ibini ibaje ati iparun be ni ipa won ona alaafia ni won ko mo won ko si idajo eyi ni won pe ko si otito kan ninu irin won won se ipa ona wiwo fun ara won ẹnikẹni tí ó bá tọ́ kí yóò mọ àlàáfíà yẹ kí ó yí ọ nígbà náà wípé bí ò bá tí ì di ẹni ìgbàlà bí ò bá tí ì ní àlàáfíà ọlọ́run ohun tí ó jẹ́ kí ó rí bẹ́ẹ̀ ni wípé ẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ ní ìgbésí ayé rẹ a ti lè sọ fún wa nínú àwọn ọba kejì ẹ̀ṣẹ̀ kan tí ó máa ń jẹ́ kí ó máa sí àlàáfíà nínú ọkàn obìnrin nínú ọkàn ọkùnrin tàbí àlàáfíà láàrin àwa pẹ̀lú ọlọ́run àwọn ọba kejì

ti ko mu awon anfani wonyi lo sugbon ti o die ni iparun ti o die ni igbe ti o die ni ti o nlo ayeraye ni orun apadi a ma wo iwe mimo lati Genesis ori kejila Genesis ori kejila ke a le ri we pe bi awa na bi a ti ni anfani lati gbo oro igbala be ni o na ni o ni anfani lati gbo oro igbala ati lati sakuro ninu iparun Sodomo ati Gomora sugbon o ko mu anfani na lo Genesis ori kejila lati ese ikerin Genesis ori kejila lati ese ikerin nihin ni ati nwo nigbati a pe Abraham ti Abraham si se igboran si Olorun ti o si jade sugbon ki a wo awon ti o ba jade ese ikerin be le Abraham lo bi Oluwa ti so fun lo ti si ba lo Abraham si je eni arundinlogorin odun ni igbati o jade ni Harani yin so fun awe pe Lot wa pelu re awon idile Lot si wa nibe pelu ni ese ikarun Abraham si mu Sarai ayare ati Lot omokunrin re ati gbogbo ini won ti won kojo eniyan gbogbo lara awon eniyan gbogbo won yi ni aya Lot wa pelu ti won si ti won ri ni Harani won si jade lati lo si ile Kenani ni ile Kenani ni won si wa si Abraham si la ile na koja lo si ibi ti a npe ni Shechem si gbe more si si bo more awon ara Kenani si wa ni ile na ni igba na Oluwa si fi ara han fun Abraham o si we pe iru omo re ni emi o fi ile yi fun nibe ni o si te pepe fun Oluwa o si ti o ti ran ti o ti fi ara han nihi ari we pe Abraham o je eni ti o sin Olorun sugbon o ti a fe ki o ye wa ni we pe bi o ti te pepe bi o ti n gbadura bi o ti n sin Olorun alaye Lot ati aya re pelu won wa nibe ati le so fun awe pe nigba kan won ko Lot ati awon aya ati aya re ati awon eniyan re ati ohun gbogbo ti o wa ninu Sodomo ako won leru eyi Abraham yi kan na lo tun lo lati je iranwo lati ko won pada ni oko ero ti ako won lo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun bi ati nka ki o ma fi okan ba lo ki o si mo awon anfani ti aya Lot ni sugbon ti ko mulo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun o si gba gbogbo ero na o si gba Lot arakunrin re pada pelu ero re ati awon obinrin pelu la awon obinrin won yi ni aya Lot ati awon eniyan ni akoko yi ninu ese ikeji ni logun Melchisedeki oba Sodomo si mu onje ati oti waini jade to wa o si ohun a si ma se alofa Olorun oba oba ogo tabi oga ogo nihi ni a nso fun wa wipe nigbati Melchisedeki ti o pade Abraham to si fun ni onje ati oti waini aya Lot yi kan na o wa nibe o ri ohun gbogbo ti a nse bi ko ba tile si nibe o ye ki oko re oko Lot yi ki o royin fun awon ti oju ohun ri ati awon ti won ba pade ati bi Melchisedeki eni ti a da ni irisi ni aworan ni apere omo Olorun omo alade alaafia nitori pe a pe Melchisedeki fun re ni oba Salem ije oba alaafia ti o se apere ti o nduro fun omo alade alaafia Jesu Kristi ninu Genesis ori ikokandinlogun Genesis ori ikokandinlogun ese ikini awon angeli meji si wa si Sodomu li asale Lot si joko li enu bode Sodomu bi Lot si ti ri won o dide lati ipade won o si dojubole nihi ni ari awon angeli meji ti o wa si Sodomu won ni ise kan ti aran won eyi ni lati pa Sodomu ohun Gomora run sugbon gege bi ore ofe Olorun gege bi farahan Olorun fun Lot ati ara ile re o je ki Lot ki ori won o si gba won wole ninu ese iketa o si ro won gidigidi won si ya si won si yato won si wo inu ile re o si se asi fun won o si de akara alaiwo fun won.

0: won si je e je ki o ye wa wi pe aya lot yi pelu o je ranwo lati wa onje lati se onje fun awon angeli won yi won si je wo iru anfani ti obirin yi ni ki won to sun ni ojo na bi o ba je ni ti nka bibeli o mo wi pe awon ara ilu na won de won so wi pe won fe mo awon okunrin meji won yi sugbon won fa lot wole nibi ti won ti ni ariyanjiyan won si bo ifojulu awon ara sodomu ise iyanu yi ni aya lot ri nikeyin ni aso fun awe pe awon angeli won di won lowo mu won di lot lowo mu won di aya re lowo mu ati awon binrin won mejeje wo pe ki won ki o jade ki won ki o si sa asala fun emi won bi a ba fe so ni ikokan o ye ki a mo awon anfani ti o wa fun aya lot ikini o jeun ti ati menuba sugbon ki a wo ni ikokan lo aya lot je eni ti o mo abrahamu abrahamu ni a pe ni ore olorun ati baba igbagbo o si ri bi abrahamu ti tepepe ti o sin olorun alaye sugbon sibe sibe obirin yi ko mu ipinu bi o ti le ri eni ti nsin olorun bi o ti le ri eni ti o ti ko awon orisa sile ti o nso olorun alaye ipinu kan ko si ninu re we pe bi abrahamu bi o ti nse ohun na papa ohun fe se be a so we pe ni ikeji nigbati melkisedeki oba alaafia ti o ni afijo pelu omo alade alaafia nigbati o pade abrahamu ti o fun ni ounje ati oti wine ije apere pe jesu o fun ani ara re ati eje re lati gba wahala e si je apere ohun ti ijo ma nse loni we pe a ma nje ounje fun iranti ara jesu kristi ti a bo fun eni kokan wa a si ma mu wine pelu ni akoko ounje ale olowa lati se iranti iku jesu eyi ni aya lot yi ri o wa nibe nigbati gbogbo nkan wonyi nsele sibe sibe ko fi ara re fun olorun iketa ori awon angeli awon angeli meji wonyi won ti le lo oru ojo kan ninu ile won o si gbo eko ati ikilo lenu won sugbon sibe sibe o se gbe ikerin o mo daju wipe orun rere nbe nitori awon alejo ti won gba lale na eje awon angeli wonyi won ki se ara ile awon abrahamu tabi lot won ki si gbe sodomu tabi gomora won o si ni ile aye sugbon lati orun le ati ran won wa awon alejo lati orun wonyi won si be won wo won si so fun won pe ojo ina ojo idajo yo ro sori sodomu on gomora sibe sibe obirin yi ko taji ninu orun emi ti o sun lati ni igbala olorun ikarun ori ise ami ori ise iyanu ti awon angeli won yi se ni sodomu ko salai mo pe olorun ran won lati mu idajo wa sori awon elese ninu sodomu ikefa o gbo iwaasu loti nigbati loti jade lo ti o nso fun awon ara ile re we pe e jade nitori we pe oluwa so pe ohun pa ohun yo pa ibi irun ikeje awon angeli olorun won yi won di lowo mu lati fa jade kuro ninu iparun sibe sibe obirin yi ko mu ipinu lati le je ti olorun ati lati le se ohun ti o ye lati se ikejo oluwa saanu fun o si fi ona igbala han sibe obirin segbe sugbon ki se ebi olorun ebi tire ni eyi ni a pe ni afowofa eru omo lanke wipe ohun fara re lo fowofa ti o fi segbe sugbon ki se aya lot nikan a ri wipe amo israeli pelu iru iha bee ni won ko si awon anfani ti won ni ninu isaiah ni a ti n ka ori karun ese ikerin isaiah ori karun ese ikerin nihin ni olorun ti ran awon omo israeli ti wo pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki ohun ki o se lati je iranwo fun won ati lati ri wipe won ni igbala lati je ki won so eso ti o ye isaiah ori karun ese ikerin o ni kini aba se si ogba ajara yi ni awon omo ile israeli kini aba se si ogba ajara mi ti emi ko ti se ninu re nigba ti mo wo pe ibaso eso ise ti o fi nso eso kikan nihin ni a ti ri pe olorun o n pe awon israeli won nija we pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki a se ki won ki o le ni alaafia ki won ki o le ni iye ki won ki o le ni igbala olorun o ni sugbon kaka ki won ki o so eso to dara eso kikan ni wansu ninu Johanu orike dogo Johanu orike dogo ni Jesu ni o tin fi esun yi kana kan awon mo Israeli ni akoko tire Johanu orike dogo ese ikeji le logo ibasepe emi ko ti wa ki ibasepe emi ko ti wa kin si ti ba won soro won ibati li ese sugbon nisisiyi won di alai riwi fun ese won iyi so fun awe pe Jesu se ohun to ye ko se o wa su o se ise iyanu o mu alaisan larada o mu ki awon aditi ki won ki o gboran o si je ki aji awon okudide sugbon sibe sibe pelu ohun gbogbo ti Jesu se laarin won ni ariwe pe won o ko be ara si ihirere won o si nani eborun ti Jesu Oluwa ti o mu to won wa eyi ni ari ninu aya loti eyi ni Olorun fun ara re ti o fi si enu Jesu Oluwa wa we pe awa ti a wa ni sisiyi ti igbeyin aye deba we pe o ye ki a ranti aya loti ki adanu ati jamba ti o deba ki o ma ba deba eni kokan wa loroko Jesu nisisiyi a lo si ipa keji ti a pe ni aigboran ati aigbagbo aya loti nitori a so fun won ohun ti o ye ki won ki o se a so fun won iru imura sile ti won ni lati mura sile a so fun won iru ona ti o ye ki won rin ki won ki o le ri iye iye aini pekan sugbon o se ni laanu we pe obirin yi o gbo sugbon ko gba o mo ona sugbon ko gba ona igbala ti a toka si fun ti a si pese sile fun ebi re ninu Genesis le ati nka le kan si lati ese ikedogun Genesis ori kokan de logun ese ikedogun nigbati oye si nla nigba na le awon angeli na le loti ni re wipe dide mo aya re ati awon obirin re mejeji ti o wa nihi ki iwo ki o ma ba parun ki o ma ba run ninu iya ise ilu yi nigbati o si nlora awon okunrin na nawo mu le owo ati owo aya re ati owo omobirin re mejeji je oluwa sa shanu fun won si mu jade won si fi seyin odi ilu o si se nigbati won mu won jade seyin odi tan li o wipe sa sala fun emi re ma se wo ehin re ma se wo ehin re be ni ki iwo ki o ma se duro ni gbogbo petele sa sala lo sori oke e ki iwo ki o ma ba se gbe nihi ni a ri ikilo ati ona abayo ti a pese fun loti aya re ati awon omo meji ti o wa lodo won sugbon kini a ri ti obirin ise ni ipa akoko ese ikerin de logbon Genesis ori kokan de logun ipa akoko ese ikerin de logbon sugbon aya re boju wo ehin leyin re eyi ni ikilo ti a ti fun won wipe won ko gbodo boju wo ehin sugbon nihi aya re boju wo ehin leyin re kini awon kan ti a ri ti o se ko pa obirin yi kini awon nkan ti a ri ti o gba igbala lowo re kini awon nkan ti a ri ti o je wepe bi o ti le je wepe o ti jade kuro ninu Sodomu ohun Gomora sibe ko de ibi ti a pese sile fun won ohun mefa lari ikini aigboran bi a ba fe de ilu orun bi a ba fe gba Jesu joba bi a ba fe mo igba ti yo de tabi ki a wa ni imura sile ani lati gboran nitori wepe ohun ti o se ko pa obirin yi ni aigboran ikeji ni aigbagbo ati so fun won sugbon okan re ko gbagbo ninu ohun ti Olorun so ninu ohun ti a so lati enu awon angeli ko ya wa lenu nigba na bi o ba sese fun obirin yi lati sa igboran si oro ti angeli so ko ya wa lenu wipe awon elomiran won ma nse igboran si oro ti won gbo loni iketa ni aikanisi bi o ba je wipe aya loti o ka awon angeli wonyi si o daju wipe yo mu oro wonyi ti a ti so fun yo mu si okan re ikerin aiberu olorun nitori wipe o mo àwọn angẹ́lì tí a rán wọ̀nyí wọ́n jẹ́ àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run a sì sọ fún wọn wípé kí wọn kí ó pa sódómù òun gòmórà run àwọn angẹ́lì ti sọ fún wọn wípé ọlọ́run ni ó rán wa ìdájọ́ ti dé ìparun ti dé òpin ti dé fún àwọn sódómù àti gòmórà ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ a rí wípé obìnrin yìí kò náání kò sì bẹ̀rù nítorí wípé ó ṣàìgbọràn sí ohun tí a sọ wípé kí ó má ṣe ìkarùn-ún àìfẹnipeni a máa ń sọ fún wa wípé àìfẹnipeni ni ó mú kí ara oko sán ìbàntẹ́wọ̀lú èyí ni wípé bí obìnrin yìí bí ó bá ní nǹkan kan lọ́kàn wípé àwọn tí ó sọ̀rọ̀ wọ́n ju ènìyàn lọ àwọn tí ó sọ̀rọ̀ ìránṣẹ́ látòkè wá ìránṣẹ́ látọ̀run wá ni àti wípé wọ́n lè lọ́wọ́ mú wọ́n sì fà wọ́n jáde wọ́n ń sọ fún wa wípé kí wọn kí ó jáde ṣùgbọ́n àìfẹnipeni kí a máa fi ojú wo àwọn ènìyàn bíntín kí a sì máa fojú wo ẹ̀kọ́ tàbí ìkìlọ̀ tí à ń fún wa kí a máa fojú wo bí ẹni wípé kò jẹ́ nǹkan kan òun ló ṣe kó pa obìnrin yìí ìkẹfà ní àìní ìpinnu bí ó bá jẹ́ wípé obìnrin yìí ní ìpinnu láti kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ láti kọ ẹ̀ṣẹ̀ búburú sílẹ̀ láti kọ sódómù àti gòmórà sílẹ̀ àjálù tí ó débá ìbámá ti débá ní ìgbà náà bí àwọn nǹkan wọ̀nyí bá wà nínú ayé wa àwa náà èyí ni àìgbọràn àìgbàgbọ́ àìkánisí àìbẹ̀rù ọlọ́run àìfẹnipeni tàbí àìní ìpinnu bí wọ́n bá wà nínú ìgbésí ayé wa ó máa ń fa ìpadà sẹ́yìn fún ẹni tó bá sọ wípé òun ti jẹ́ ọmọ ọlọ́run bí irú ẹni bẹ́ẹ̀ bí ò bá ṣọ́ra bí abẹ́rẹ́ bá bọ́ lọ́wọ́ adẹ́tẹ̀ àádète èyí jẹ́ wípé bí irú ẹni bẹ́ẹ̀ bá padà sẹ́yìn àti padà wá sí ọ̀nà ọlọ́run ó ṣeé ṣe kí ó le kí ó ṣòro jọjọ fún irú ẹni bẹ́ẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ ni a ṣe ń kì wá nílọ̀ wípé ó yẹ kí a ṣọ́ra kí ohun tí ó dé bá obìnrin yìí kí ó má dé bá ẹnì kọ̀ọ̀kan nínú wa kí tilẹ̀ ló dé tí obìnrin yìí tí ó fi bojú wo ẹ̀yìn Jésù sọ fún wa nínú Matthew orí kẹfà ẹsẹ̀ 21 Matthew orí kẹfà ẹsẹ̀ 21 ó ní nítorí níbi tí ìṣúra yín bá gbé wà níbẹ̀ lì ọkàn yín yóò gbé wà pẹ̀lú níbi tí ohun tí ó ń dùn wá lọ́kàn èyí tó máa ń pọ̀ lọ́rọ̀ ẹni ohun tí ó wà nínú ọkàn wa níbi tí ó bá wà ibẹ̀ ni ọkàn wa yóò wà pẹ̀lú bí obìnrin yìí bí ó bá ti ronú ọlọ́run ó ronú ìsìn ọlọ́run bí ó bá jẹ́ wípé ó ń ronú ẹ̀kọ́ tí a kọ́ àti ìkìlọ̀ tí a fún bí ó bá ń ronú tí ó ń wo òkè níbi tí a fẹ́ kí wọn kí ó lọ ìbámá ti ṣègbé pẹ̀lú àwọn ará sódómù òun gòmórà èyí ni májẹ̀mú titun bí ó fi ń kì wá ní ìlọ̀ nínú galatia orí kejì láti ẹsẹ̀ 22 galatia orí kejì ẹsẹ̀ 22 nítorí pé bí mo bá tún gbé ohun wọn ni tí mo ti wó palẹ̀ ró mo fi ara mi hàn bí arúfin àwọn nǹkan tí a ti kọ̀ sílẹ̀ nígbà tí a bá Jésù pàdé àti kọ ayé sílẹ̀ àti kọ àwọn ìfẹ́kùfẹ́ inú rẹ̀ àti kọ̀ sílẹ̀ àwọn ìtànjẹ ìtàn inú rẹ̀ àti kọ̀ sílẹ̀ àwọn aṣòrolé tí ó wà nínú ayé a ti kọ̀ sílẹ̀ àwọn kí a tó máa bá àwọn ajagilé gbòṣogùn ká máa sáré tọ̀ wọ́n lọ kí a fẹ́ ràn lọ́wọ́ lọ́dọ̀ àwọn ẹlẹ́ran ara a ti kọ àwọn nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀ àwọn ìwọṣọ ayé ìjẹun ayé ìkóbìnrinjọ ayé a ti kọ gbogbo nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀ ó ní bí a bá tún padà sí àwọn nǹkan tí a ti kọ̀ sílẹ̀ a sọ ara wa di ẹlẹ́ṣẹ̀ a sọ ara wa di apẹ̀yìndà a sọ ara wa di arúfin àdúrà mi ni wípé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tí ó ti fi ẹsẹ̀ lé ọ̀nà ìjọba ọlọ́run a ò ní padà sẹ́yìn lórúkọ Jésù nínú Hebrews orí kẹwàá ẹsẹ̀ 32 Hebrews orí kẹwàá ẹsẹ̀ 32 ṣùgbọ́n olódodo ni yóò yè nípa ìgbàgbọ́ lè a ti fi gbà wàhálà nípa ìgbàgbọ́ lè a fi sọ wá di mímọ́ nípa ìgbàgbọ́ lè a fi ń wò wá sàn nípa ìgbàgbọ́ la ń tó wa sílẹ̀ tí wọ́n fún wa ní ìdáǹdè nípa ìgbàgbọ́ ni a ń rì wá bọnú ẹ̀mí mímọ́ bí ìgbà tí a baptise wa nínú ẹ̀mí mímọ́ nípa ìgbàgbọ́ ni a ń gbé ìgbésí ayé aṣẹ́gun ìgbé ayé tó borí ẹ̀ṣẹ̀ tó sì borí èṣù ó ní ṣùgbọ́n olódodo yóò yè nípa ìgbàgbọ́ ṣùgbọ́n bí ó bá fà sẹ́yìn ọkàn mi kò ní inú dídùn sí i èyí ni ọlọ́run fi han aya Lọ́ọ̀tì wípé bí ẹnikẹ́ni bá bojú wẹ̀yìn bi enikeni ba yi pada kuro ninu ona otito ona rere ona igbala ona iwa mimo ti a ti fi ese le oni oni inu didun si iru enibe ninu peteru keji peteru keji ori keji lati ese ogun peteru keji ori keji lati ese ogun nitori leyin ti won ba ti yo tan kuro ninu iri aye nipa mimo olowa ati olugbala wa Jesu Christi bi won ba si tun fi ara ko ti a si segun won igbehin won aburuju ti isaju lo o nso nipa awa ti ati ni igbala ti ati bo kuro ninu iri idoti ese ti o wa ninu aye ti ati wenu mo pelu eje Jesu oni bi a ba tun boju weyin bi a ba tun yi pada bi a ba tun ti pada sinu kan ti ati ko sile tele tele awa ti ati ni igbala nigba ipago ajinde tabi ati ni igbala saju ipago ajinde oni bi a ba boju weyin lati ko ebi waje atun di arufin ade elese oni igbeyin ru awon be yo buruju ti saju lo ninu ese ikokanlelogun nitori ibasan fun won ki won ki o ma mo ona ododo ju leyin ti won mo tan ki won ki o yi pada kuro ninu ofin mimo ti a fi fun won owe otito ni se si won lara we pe aja tun pada si ebi ara re ati elede si ti a ti we mo sinu afo ninu ere Olorun o ni se wa ni elede ati aja loroko Jesu nitori we pe bi enikeni ba pada seyin ni bibeli fi we aja ti o pada sinu ebi re nje bi iru eni be bi o ba ku siru ipo be nibo ni yo ti lo ayiraye ifihan ori ikejilelogun ifihan ori ikejilelogun ese ikeedogun nitori li ode le awon aja gbe wa bi o ba pada sinu ese iwo ti o ti mo ona igbala iwo ti ati dari ese reji iwo ti o ti so wi pe to nje wo Jesu lolowa bi o ba pada sinu ebi re bi o ba pada sinu eri idoti ese ti ati mo jade tele tele oni iru eni be o je bi aja o si so fun awe pe nitori li ode le awon aja gbe wa ati awon osho ati awon agbere ati awon apaniyan ati awon aborisha ati olukuluko eni ti o feran eke ti o si nbora eke nitori be an so fun awe pe ani lati je omo olorun nitooto ohun ti o je ki obirin yi ki o pada ki o boju weyin ni we pe okan re wa ninu awon afefe yeye igbadun sodomo ati gomora loro kan o feran aye nitori aso fun wa eni ti o ba fe je ore aye yo je ota olorun ninu jacobo ori kerin ese ikerin jacobo ori kerin ese ikerin eyin panshaga okunrin ati panshaga obirin e ko mo pe ibare aye isota olorun ni nitori na eni keni ti o ba fe lati je ore aye di ota olorun bi o ba si je ota olorun o ye ki o mo we pe nigba ti Jesu ba de o ko ni le ba lo nitori awon ti o je omo olorun awon ti o rin ninu iwa mimo ni Jesu pada bo wa lati ko lo rele ninu Johanu kini ori keji Johanu kini ori keji lati ese ikeedogun e ma se feran aye tabi ohun ti nbe ninu aye bi enikeni ba feran aye ife ti baba ko si ninu re nitori ohun gbogbo ti nbe le aye ife ko fe ara ife ko fe oju ati irera aye ki se ti baba bi ko se ti aye aye si nkoja lo ati ife ko fe re sugbon eni ti o ba nse ife olorun ni yo duro lai lai nitori be apere ohun ti a ri nipa ti obirin yi ni wo pe o ni ife aye ninu okan re sugbon an ki won ni lo we pe ke asora nitori beniyan lola lola tola re nsan rere bi omi to pataki nipo bi osupa njoba laarin irawo to nlogba bi eni pe ohun ti ko ni osuwon ni to wo nkoko maye bi aja wo megogo eran to njaye ajefeyinti oro Olorun so fun awe pe igba olo bi orere ojo kan bo ti eleni yo bere ti e o si farahan niwaju ite idajo nje eni ti o ba fe aye yo ba aye koja lo eni ti o ba fe aye gege bi dema tabi gege bi ayaloti an so fun awe pe iru eni be yo ba aye pare idajo ti o si wa fun iru awon be ni idajo ti o wa ba aya loti nitori wo pe iwo ti o je kristeni bi o ba ba aye re o di bi obu iyo ti a o danu ti o si di itemole labe atelese awon araye oni bi o ba fe je ore olorun ki o ko aye ati ife kufe enu re sile awon eniyan wa man so fun awe pe alaso ala ki lo siso elepo nitori be bi a ba ti fo aso re mo ti o si je omo olorun nitoto ibi awon ohun idoti aye eri aye ijekoje aye mukimo aye ati ife kufe ti o wa ninu aye bi o ma je wo pe nitoto ni oni aso ala ti o mo we pe a o gbodo baje a o gbodo fi sinu eri o ye ki o sora ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki o ma ba ba aye lo kini ere tabi kini adanu ti o ba aya lochi eje ki a wo Genesis ori ikokandelogun lati ese ikerindelogun ni ati nwo ohun ti o ba aya lochi Genesis ori ikokandelogun ese ikerindelogun sugbon aya re boju wo ehin leyin re o si di owon iyo nihi ni ati ri idajo ti o de ba obirin yi eyi ni Jesu fi ntenu mo wepe ninu Luke ori iketa delogun Luke ori iketa delogun ese ikejile logbon wepe eranti aya loti lakoko eje ki amo wepe itan ti a ka ninu Genesis o je itan otito o je ohun ti o sele nitori wepe bi ki ba se wepe itan to sele ki se ohun ti Jesu yo fi ma kilo fun awon omo ehin re we pe eran ti aya loti ikeji ni wo pe obirin yi o je eni ti o ni anfani igbala anfani we pe ki o bo ninu idajo olorun sugbon ko mu anfani yi lo nitori be ni olorun wa se nso lati enu Jesu we pe awon ti a ni anfani awon ti o ti je omo ehin awon ti won tele Jesu awon ti o ti ran nise lati lo waasu ihirere awon ti a ti ko ruko won ninu iwe iye lorun wi pe ki se pe abo ayeraye lekan bi a ba ti ni igbala o daju wo pe omo olorun yo ma je omo olorun be lo titi oni rara oni ki a sora ki a ma pada seyin nitori eni ti o fi owo re le ohun itule bi o ba tun boju weyin oni ko ye fun ijoba olorun eran ti aya loti ninu eberu ori keji eberu ori keji ni ikilo yi lo ti nte mo wa lechi we pe bi a ba ti gboro igbala se ati di eni igbala bi a ba ti gbo ti so di mimo se ati di eni ti a so di mimo bi se ati gbo oro nipa atose se ati tun ona wa se ninu eberu ori keji lati ese keji nitori bi oro ti a ti enu awon angeli so ba duro sese ati ti olukuluku ire koja egba ati aigboran gba esan ti o to eje ki a tun ran ti aya loti we pe awon angeli meji wonyi won so ti to oro fun won so fun wi pe idajo nbo won so fun wi pe ki won ki o san sala fun emi won o wa nso fun awe pe bi awon oro ti a ti enu awon angeli so bi o ba duro sese ati ti olukuluku ire koja ati aigboran eyi ni ise lodi si eko ti a ti ko wa eyi ni ese dida aigboran si ohun ti a ti gbo oni bi won ba gba esan ti o to bi ati ri esan na lara aya lochi oni ni ese keta awa o ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti a tete ko bere si so lati odo oluwa ti a se fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni o ye ki a ko bi ara si awon ti a ti gbo ki ainani aife ni pe ni ti o ye obirin yi lenu ki o ma ba yo eni kankan wa lenu nitori ari ohun ti o sele si wi pe o subu sinu idajo olorun nitori idajo arotele o deba idajo ojiji odeba asi so fun wa pe idajo ti a ko le fe enu so idajo to bani lero lo deba aya lochi o pe deba lai ni anfani ati ronupo ada o lo si orun apadi nibi ti ise ati iya iponju ekun ati ipayin keke ayeraye ti o wa eyi ni jesu fun re olugbalawa ni o fi so pe bi ise igbala ti o se bi ko ba ni je asan lori enikokan wa ani lati mura sile ani lati sora wa ki a ma je ki emi ipada seyin ti o nba awon kan lojo oni ki o ma de ba enikan ninu wa ninu eberu ori kewa eberu ori kewa ese ikokan le logbon oni ohun eru ni lati subo si owo olorun alaye nitori olorun wa ina ajonirun ni nje nigba na bi o ba ri be kini ohun ti o ye ki enikokan wa ki o se lakoko fun awon ti ko ti ni igbala fun awon ti won ti gbo sugbon ti won o ti igba fun awon ti won ti mo wi pe ani lati ronupo ada ese wa ti won ko si ti ronupo ada ese won kini olorun beere lowo won ti o ye ki won ki o se ni kia kia lai fale lai jafara lai dagun la mo wi pe ko se yi to kan mi nitori wi pe ojo idajo nbo Isaiah ori karun din ni ogota Isaiah ori karun din ni ogota ese kefa ati ese keje ewa olowa nigba ti e le ri e pe nigba ti o wa ni tosi oni nisisin ti a ni anfani nisisin ti a n gbo ipe nisisin ti eko yin rere ti o tun jade ti a n gbo wi pe o ye ki a ronupo ada o ye ki a gba olorun gbo o ye ki a je ti olorun oni ki a wa olowa nigba ti a le ri nigba ti o wa ni tosi bawo ni a se n wa olowa bi o ba fe ni igbala ese keje ye ki eniyan boboro ko ona re sile ki elese si ko ironu re sile se je ki o yi pada si olowa ohun o si saanu fun ati si olorun wa ohun o si fi ji lopo lopo bi o ba je wo pe o fe ba jesu pade o fe lati bo lowo idajo olorun idajo to nbo o ti an so ni wepe oni lati fi okan re fun olorun oni lati ronupo ada lati gba jesu gege bi oluwa ati olugbala re nje bi o ba je pe o ti ronupo ada o je ti olorun nisisiyi ati gba okan re la ati tu obi kini ohun ti olorun reti lowo re ki o ba le jogun iye aini pekun ninu iwe owe ori kerin iwe owe ori kerin ese ikejidinlogun iwe owe ori kerin ese ikejidinlogun sugbon ipa ona won olooto dabi titan imole ti o ntan siwaju ati siwaju titi de osan gangan o so fun awe pe bi o ba ti ni igbala ki o te siwaju bi o ba ti ni isori imo ye ki a te siwaju bi a ba ti fi emi mimo olorun ko ye ki a te siwaju bi o ba je ti olorun ti e ri emi olorun to nje olokan we pe o je ti olorun ni toto oruko re wa ninu iwe iye olorun o ni itesiwaju ni o ye ki o je ohun ti o farahan ninu igbesi aye eni kokan wa ninu jobo ori iketa delogun jobo ori keta delogun ese ikesan ni atun tin so fun wa ohun ti o ye ko je ipinu ilepa awon eniyan mimo awon ti won je ti olorun jobo ori iketa delogun ese ikesan olododo pelu yo di ona re mu ati olowo mimo yo ma lera siwaju eje n wepe a ko gbodo boju eyin ohun ti a ni ni ki a di mo sese igbala ti o wa lowo wa ki a di mo sese eko oro olorun ti a fi n ko wa lojojumo nigba ti a wa sihin ki a di mo sese iwa mimo ti jesu fun ara re ti o ti fun wa lakoko ti o so wa di mimo o ni ki a di mo sese ki enikeni ki o ma ba gba nkan wonyi lowo wa ninu orin dafidi orin dafidi ikeji le ni adorun ogorun le mejila okan eji orin dafidi ikeji le ni adorun le anka ni ese ikeje oni ki o beru ihin boboru aya re ti mu ona kan o gbekele olowa eje wo pe a ko gbodo je se ko seye ani lati di ona kan yi ona igbala ona hirere ona ewa mimo ani lati di mu oni aya re tabi okan re mu ona kan o gbekele olowa eyi ni oni ti ani lati se bi a ba fe de ijoba run bi a ko ba fe da bi aya Lot ti o boju weyin si ti o si di owon iyo ti oni idaje Olorun ti o deba nitori ife aye nitori ati so fun wa we pe eni ti o ba fe aye dandan ni yo ba aye koja lo ninu Filipi ori keta Filipi ori keta ese iketa la ara emi ko kan ara mi si eni ti owo re ti te na sugbon ohun kan yi le mi se emi gbagbe awon nkan ti o wa lehin mo si na gawo awon nkan ti o wa ni isaju emi nlepa ati de opin ire ije ni fun ere ipe giga olorun ninu Jesu Christi eyi so fun a wi pe Paul apostle ni toto oni igbala oni sugbon emi ko kara mi si eni ti owo re ti te na emi nanga emi nlepa emi tesiwaju ni igba gbogbo ni toto ni oni isodi imo ati agbara emi olorun o si se ise opolopo gege bi apostle ni ijoba olorun o je ki opolopo wa si ijoba olorun ti won ni igbala oni sugbon leyin ti ohun ti se awon nkan wonyi leyin ti ohun ti ni awon iriri onigbagbo emi ko kara mi si eni ti owo re ti te na sugbon ohun kan soso li emi nlepa ohun kan soso li emi se emi ngbagbe awon nkan ti o wa leyin nitori pe iba se ise re ti a ti se iba se awon ese ti a ti da ti o ti koja lo ti olorun ti dariji wa oni ki a gbagbe awon nkan ti o wa leyin ki a si ma noga ki a ma lepa ki a ma tesiwaju lati wo eyi ti o wa niwaju emi nlepa lati de opin ire ije ibere ki se onise eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la ogbala nitori be ni apostle se so fun a wi pe emi nlepa o emi si ntesiwaju lati le de opin ire ije ni fun ere ipe giga olorun ninu Christi Jesu ati ri ohun ti o sele si aya Lot o sese ki o ro wi pe nigba ti ohun ti je ibatan Abraham o sese ki o ro wi pe nigba ti olorun ti ye awon si to be ti o ran awon angeli meji si ile won o sese ki o ro wi pe nigba ti awon angeli ti je ounje ti ohun fi owo ohun se tabi ko ma ro wi pe awon angeli won sese iyanu ninu ile wa tabi wi pe ki o ma ro pe a se pataki to be ti awon angeli ti won le wa lowo mu ti olorun saanu fun wa ti o sumo wa to be wi pe ko sewo bi ohun ti le pada seyin tabi ohun ti le boju weyin awon fani ti a ti fun ohun ko le je ki idajo ki o de ba ohun a ma so fun ninu ede Yoruba we pe aroba fin loba ipa nitori be bi o ba je eni ti ki nani eni toro we pe a ti n wa si dipa eni toro we pe anka bibeli eni toro we pe a jo lo si ago ni isi ipago tabi mo je osise tabi mo wan je fun nbe tabi mo n toju eleyi mo n toju eyi ni ranti wi pe bi o se sele si aya Lot be ni o sele se ni ti o ba ja fara eni ti o ba dagun lati o ro wi pe idajo ko le de nitori be je ki a ronu pada ki o to pe ju ma se je ki oro ati ikilo Olorun ki o di arifin tabi arisa fun enikeni ninu wa ki enikeni ninu wa ki o ma se dagun la o ye ki a tara sasa ki a fi ronu pada ki a fi ja ese wa sona bi atunse ba wa niwaju wa ki a tun gbogbo ona wa se ki a gba Jesu Kristi gbo ki a gba gege bi olugbala ki a gba gege bi olowosan ki a gba gege bi eni ti n so ni di mimo ki a gba gege bi ohun gbogbo ki o si ma joba lori ite okan wa ki a si mo wi pe a n gbe igbesi aye otun bi o ti n ji lororo lo ma gbadura si Olorun pe iba se oni tabi ola nigbakugba ti Jesu ibade Olorun je ki n mura sile ki n ma ko ma jewo pe ohun to sele si aya Lot yo sele si mi nje mo n gbadura we pe ojo ti pe yo ba dun we pe o gbo loruko Jesu ati we pe o pelu awon ayanfe ta o palarada awon ti o ba Jesu goke lo si orun bi o ba fe ki adanu ayeraye ki o de ba aya Lot ki o de ba o ye ki o dide o ye ki o gbadura ki o gbagbe awon nkan to ti koja mo ti se ti bi mo ti tun mo ti lo si ipago mo ti je ounje ale olowa ati ri mi bo mi ati se ti bi fun mi ati se tun mo je osise je ki a gbagbe ohun ti o ti koja ki a ma kepe olowa ki a ma so fun olowa wipe a o ba a o fe ba aye pare afẹ ba aye koja lo afẹ fe aye tabi ife ko fe ti o wa ninu aye tabi awon ti o wa ninu aye afẹ ki oro wa ki o dabi oro aya lochi ni toto o jade kuro ni sodomu on gomora sugbon ko de ori oke ti a so fun won pe ki won ki o lo ko de ile ileri nisisin yo wa ni orun apadi onjoro onje iya asise iya aigboran iya aikanisi iya aika oro olorun si onjiya lowo lowo nisisin yi kepe lowa wi pe ki oro tire ki o ma se ri be ki o gba olorun gbo ki o je ti olorun ki o je ni ti a ti fi eje jesu we ki o ni igbala toto ki o si je omo olorun toto ki a le koruko re sinu iwe iye bi o ba je eni ti a ti gbala eni ti a ti koruko re sinu iwe iye oni ki o di ona otito mo sese ki o ma je ki esu tabi awon emi tabi awon emi esu tabi idanwo tabi isoro tabi wahala ti o wa ninu aye ki o gba igbala kuro lowo re oni ki a tesiwaju oni ki a ma lepa nso oni ki a ma boju wayin oni ki a di ohun ti a ni ki a di mu sisin ki enikeni ki o ma ba gba ade wa ki o ma si gba ijoba olorun tabi igbala kuro lowo wa gbadura ki o so fun olorun wi pe oni pada seyin oni baye lo oni baye re a oni pa ore mo aye lara oni oni gba idajo to nbo lori sodomu on gomora o je omo olorun ni toto titi di ojo ikeyin gbadura
1: iwe Joshua ori ikefa nje ahajeri ko mo gaga nitori awon mo Israeli enikeni ko jade enikeni ko si wole Oluwa si fun Joshua pe wo mo ti fi Jericho le o lowo ati oba re ati awon alagbara akoni eyin o si ka ilu na mo gbogbo eyin ologun eyin o si yi ilu na ka lekan bayi ni wo se ni ijo mefa alufa meje yo gbe ipe jubeli meje ni waju apoti na ni ijo keje eyin o si yi ilu na ka le meje awon alufa yo si fun ipe won ni yo si se nigba ti won ba fun ipe jubeli kikan nigba ti eyin ba si gbo ero ipe na gbogbo awon eniyan yo si hoku odi ilu na yo si wolule bere awon eniyan yo si goke lotara olukuluku ni waju re Joshua omo nu ni si pe awon alufa o si wi fun won pe egbe apoti majemu na ki alufa meje ki o gbe ipe jubeli meje ni niwaju apoti oluwa o si wi fun awon eniyan pe e koja ki e si yi ilu na ka ki awon ti o hamra ki o si koja niwaju apoti oluwa o si se nigba ti Joshua wi fun awon eniyan tan awon alufa meje ti o gbe ipe jubeli meje koja niwaju oluwa won si fun ipe won ni apoti majemu oluwa si tele won awon ti o hamra si lo niwaju awon alufa ti n fun ipe ogun eyin si n to apoti leyin awon alufa n lo won si n fun ipe Joshua si pase fun awon eniyan wipe e ko gbodo ko be ni e ko gbodo pariwo be ni oro kan ko gbodo jade ni enu yin titi ojo ti emi o wi fun yin pe e ko nigba na ni eyin o ko be ni o mu ki apoti oluwa ki o yi ilu na ka o yi kale kan won si lo si ibudo won si wo ni ibudo Joshua si dide ni kutukutu owuro awon alufa si gbe apoti oluwa awon alufa meje ti o gbe ipe jubeli meje niwaju apoti oluwa n lo titi won si n fun ipe won ni awon ti o hamara ogun lo niwaju won ogun eyin si n to apoti oluwa leyin awon alufa si n fun ipe bi won ti n lo ni ojo keji won yi ilu na kale kan won si pada si ibudo bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ní ijọ́ mẹ́fà ó sì ṣe ní ijọ́ keje wọ́n dìde ní kùtùkùtù ní àfẹ̀mọ́júmọ́ wọ́n sì yí ìlú náà ká gẹ́gẹ́ bí ti ìṣáájú lẹ́ẹ̀méje ní ọjọ́ náà nìkan ṣoṣo ni wọ́n yí ìlú náà ká lẹ́ẹ̀méje ó sì ṣe ní ìgbà keje nígbà tí àwọn àlùfáà fọn ipè ni Joshua wí fún àwọn ènìyàn pé ẹ hó nítorí tí Olúwa ti fún yín ní ìlú náà yóò sì jẹ́ ìyàsọ́tọ̀ sí Olúwa òun àti gbogbo ohun ti ń bẹ nínú rẹ̀ kìkì Rahabu panṣágà ni yóò là òun àti gbogbo àwọn tí ń bẹ ní ilé pẹ̀lú rẹ̀ nítorí tí ó pa àwọn iṣẹ́ ti àrán mọ́ àti ẹ̀yin bí ó ti wù kí ó rí ẹ pa ara yín mọ́ kúrò nínú ohun ìyàsọ́tọ̀ kí ẹ má ba ìyàsọ́tọ̀ tán kí ẹ sì mú nínú ohun ìyàsọ́tọ̀ náà ẹ̀yin a sì sọ ibùdó Ísírẹ́lì di ìfibú ẹ̀yin a sì mú ìyọnu bá a ṣùgbọ́n gbogbo fàdákà àti wúrà àti ohun èlò idẹ àti ti irin mímọ́ ni fún Olúwa wọn ó wà sínú ìṣúra Olúwa bẹ́ẹ̀ ni àwọn ènìyàn náà kó nígbà tí àwọn àlùfáà fọn ipè ó sì ṣe nígbà tí àwọn ènìyàn gbọ́ ìró ìpè tí àwọn ènìyàn sì hó kú òdì náà wolulẹ̀ bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwọn ènìyàn wọ inú ìlú náà lọ olúkúlùkù tààrà níwájú rẹ̀
2: wọ́n kó ìlú náà
1: wọ́n sì fi ojú ìdà pa gbogbo ohun tí ó wà ní ìlú náà run àti ọkùnrin àti obìnrin àti ewé àti àgbà ati akọ malu ati aguntan ati ketekete ṣugbọn Joshua sọ fun awọn okunrin meji ti o ti ṣe ami ile na pe e lo si ile panṣaga ni ki e si mu obinrin na jade nibe ati ohun gbogbo ti o ni gege bi eyin ti bura fun awọn ọmọkunrin ti o ṣami si wole won si mu Rahabu jade ati baba re ati iya re ati awọn arakunrin re ati ohun gbogbo ti o ni won si mu gbogbo awọn ibatan re jade won si fi won si eyin budo Israeli won si fi ina kun ilu na ati ohun gbogbo ti nbe ninu re kiki fadaka ati wura ati ohun elo ede ati irin ni won fi sinu isura ile Oluwa Joshua si gba Rahabu panṣagala ati ara ile baba re ati ohun gbogbo ti o ni o si joko laarin Israeli titi di oni oloni nitori ti o pa awon onse mo ti Joshua ran lo sami Jericho Joshua si gegun ni akoko na wi pe egun ni fun okunrin na niwaju Oluwa ti yo dide ti yo si ko ilu Jericho yi pelu iku akobi re ni yo fi pile re ati pelu iku abikeyin re ni yo fi gbe ilekun ibode re ro be ni Oluwa wa pelu Joshua okiki re si kan ka gbogbo ile na
2: This CLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
1: Iwe Joshua, ori ikeje, ṣugbọn awọn ọmọ Israeli dẹṣẹ kan ni ti ohun iyasọtọ, nitori ti Akani, ọmọ Kami, ọmọ Sabdi, ọmọ Sera, ẹya Juda mu ninu ohun iyasọtọ, ibinu Oluwa si ru si awọn ọmọ Israeli. Joshua si ran eniyan lati Jericho lọ si Ai, ti n bẹ lẹba Beti Afeni, ni ila oorun Beti Eli. O si wi fun won pe e goke lo ki e si sami ile na awon eniyan na goke lo won si sami Ai won si pada to Joshua wa won si wi fun pe ma se je ki gbogbo eniyan ki o goke lo sugbon je ki won 1000 tabi 1500 eniyan ki o goke lo ki won si kolu Ai ma se je ki gbogbo eniyan lo si ise nibe nitori die ni won be ni won 1500 eniyan goke lo sibe won si sa niwaju awon eniyan Ai awon eniyan Ai pa eniyan 36 ninu won won si le pa won lati enu bode titi de Shebarimu won si pa won bi won tin so kale aya awon eniyan na ja o si di omi Joshua si fa aso re ya o si doju bole niwaju apoti Oluwa titi de asale won ati awon agba Israeli won si bu ekuru si ori won Joshua si wi pe ye Oluwa Olorun nitori kini iwo fi mu awon eniyan yi koja Jordan lati fi wa le owo awon Amori lati pa wa run awa iba mo ki ajoko ni akeji ohun Jordan Oluwa, kini emi o wi, nigba ti Israeli pa eyin won da niwaju awon ota won. Nitori ti awon ara Kenani ati gbogbo awon ara ile na yo gbo, won si yi wa ka, won si ki oruko wa kuro ni aye, kini iwo wa se fun oruko nla re. Oluwa si wi fun Joshua pe, dide, ese ti iwo fi doju re bole bayi, Israeli ti dese, won si ti ba majemu mi je ti mo pa lase fun won, ani won ti mu ninu ohun iyasoto ni, won si jale. Won si se agabagebe pelu ani won si fi sinu eru won nitori na ni awon omo Israeli ko se le duro niwaju awon ota won won pe inda niwaju awon ota won nitori ti won di eni ifibu emi ki yo wa pelu yin mo bi ko se pe eyin pa won iya soto run kuro laarin yin dide ya awon eniyan na si mimo ki o si wi pe eya ara yin si mimo fun ola nitori bayi ni Oluwa Olorun Israeli wi pe ohun iya soto kan be ninu re iwo Israeli iwo ki yo le duro niwaju awon ota re titi eyin o fi mu ohun iyasoto na kuro ninu yin nitori na ni owuro a o mu yin wa gege bi eya yin yo si se eya ti Oluwa ba mu yo wa gege ni idile idile ati idile ti Oluwa ba mu yo wa ni agba agbo ile ati agbo ile ti Oluwa ba mu yo wa ni okunrin kookan yo si se eni ti a ba mu pelu ohun iyasoto na a o fi ina sun ohun ati ohun gbogbo ti o ni nitori ti oru ofin Oluwa ati nitori ti o si hu iwakiwa ni Israeli be ni Joshua dide ni kutukutu owuro o si mu Israeli wa gege bi eya won a si mu eya Juda o si mu idile Juda wa a si mu idile Sera o si mu idile Sera wa ni okunrin kookan a si mu Sabdi o si mu ara ile re ni okunrin kookan a si mu Akani omo Kami omo Sabdi omo Sera ninu eya Juda Joshua si wi fun Akani pe omo mi o be o fi ogo fun Oluwa Olorun Israeli ki o si jewo fun ki o si so fun mi ni isisiyi ohun ti iwo se ma se pa mo fun mi Akani si da Joshua lohun o si wi pe nitooto ni mo se si Oluwa Olorun Israeli bayi bayi ni mo se nigba ti mo ri ewu Babeli kan daradara ninu ikogun ati igba shekeli fadaka ati dindi wura kan olosuwon 50 shekeli mo soju kokoro won mo si mu won sha wo a fi won pamo ni ile laarin ago mi ati fadaka na la bere. Joshua si ran unse won si sare wo inu ago na si kiyesi a fi pamo ninu ago re ati fadaka la bere. Won si mu won jade laarin ago na won si mu won wa sodo Joshua ati sodo gugu awon omo Israeli won si fi won lile ni waju Oluwa. Joshua ati gugu Israeli pelu re si mu Akani omo Sera ati fadaka na ati ewu na ati dindi wura na ati awon omo re okunrin ati awon omo re obinrin ati akọ malu re ati ketekete re ati aguntan re ati ago re ati ohun gbogbo ti o ni won si mu won lo si bi afonifoji akoru. Joshua si wi pe ese ti iwo fi yo wa lenu Oluwa yo yo iwo na lenu ni oni yi. Gbogbo Israeli si so ni okuta pa won si dana sun won won so won ni okuta won si ko kiti okuta nla kan le lori titi de oni oloni. Oluwa si yi pada kuro ninu imuna ibinu re. Nitori na ni a se npe oruko ibe ni afonifoji akoru titi di oni oloni. Iwe Joshua ori ikejo. Oluwa si wi fun Joshua pe ma se beru beni ki aya ki o ma se po mu gbogbo awon omo ogun pelu re ki wo ki o si dide ki o si goke lo si Ai. Kiyesi emi ti fi oba Ai ati awon eniyan re ati ilu nla re ati ile re le olowo. Iwo si se si Ai ati si oba re gege bi iwo ti se si Jericho ati si oba re. Kiki ikogun re ati ohun osin re ni eyin o mu ni ikogun fun ara yin. Ran eniyan lo iba leyin ilu na. Joshua si dide ati gbogbo awon omo ogun lati goke lo si Ai. Joshua si yan 15,000 alagbara aponi o si ran won lo ni oru. O si pase fun won pe wo eyin o ba ti ilu na ani leyin ilu na. E ma se jina pupo si ilu na sugbon ki gbogbo yin ti o mura sile ati emi ati gbogbo awon eniyan ti o wa pelu mi yo sunmo ilu na yo si se nigba ti won ba jade si wa gege bi ti igba isaju awo si sa ni waju won nitori ti won o jade si wa titi awo fi fa won jade kuro ni ilu nitori ti won wi pe won sa ni waju wa gege bi ti igba isaju nitori na ni awo sa ni waju won nigba na ni eyin o dide ni buba eyin o si gba ilu na nitori ti Oluwa Olorun yin yo fi ile yin lowo. Yo si se nigba ti eyin ba gba ilu na tan ki eyin ki o si tina bo ilu na gege bi ase Oluwa ni ki eyin ki o se. Wo mo ti fi ase fun yin na nitori na ni Joshua se ran won lo. Won lo iba won si joko ni agbede meji ibe ti Eli ati Ai ni aiwo orun Ai. Sugbon Joshua do ni oru na laarin awon eniyan. Joshua si dide ni kutukutu owuro o si ka awon eniyan o si goke lo si Ai. Oun ati awon agba Israeli ni waju awon eniyan ati gbogbo awon eniyan ani awon omo ogun ti nbe pelu re won goke lo won si sunmo tosi won si wa siwaju ilu na won si do ni ariwa Ai. Afonifoji si nbe ni agbede meji won ati Ai. O si mu to bi 1,500 eniyan o si fi won si buba ni agbede meji Beti Eli ati Ai ni aiwo orun ilu na. Won si yan awon eniyan si ipo ani gbogbo ogun ti nbe ni ariwa ilu na ati awon eniyan ti o ba ni iha iwo orun ilu na. Joshua si lo ni oru na saarin afonifoji na. O si se nigba ti oba Ai ri won yara won si dide ni kutukutu awon okunrin ilu na si jade si Israeli lati jagun ati ohun ati gbogbo awon eniyan re niwaju petele ibi ti a ti yan tele. Sugbon ohun ko mo pe awon ti o ba de nbe leyin ilu. Joshua ati gbogbo awon Israeli si se bi eni ti a le niwaju won won si sagba ona aginju a si pe gbogbo eniyan ti nbe ni aijo lati lepa won won si lepa Joshua a si fa won jade kuro ni ilu. Ko si ku okunrin kan ni Ai tabi Beti Eli ti ko jade to Israeli won si fi ilu na sile ni sisi won si lepa Israeli. Oluwa si wi fun Joshua pe na oko ti nbe ni owo re ni si Ai nitori ti emi o fi ile olowo. Joshua si na oko na ti o ni owo re si ilu na awon ti o ba si dide kankan kuro ni ipo won yo si ti na owo re won sare won si wo ilu na lo won si gba won si yara ti na bo ilu na. Nigba ti awon okunrin Ai boju wo eyin won kiyesi won ri efi ilu na ngoke lo si orun won ko si le agbara lati gba ihin tabi orun sa lo. Awon eniyan ti o sa lo si aginju si yi pada si awon ti nlepa. Nigba ti Joshua ati gbogbo Israeli ri bi awon ti o ba ti gba ilu ti efi ilu na si goke won si yi pada won si pa awon okunrin Ai. Awon ti ara keji si yo si won lati ilu na wa be ni won wa ni agbede meji Israeli awon miran ni apa ihin awon miran ni apa ohun won si pa won be ni won ko si je ki okan ti o ku tabi ki o sa lo ninu won. Won si mu oba Ai laaye won si mu wa sodo Joshua. O si se nigba ti Israeli pari pipa gbogbo awon ara ilu Ai ni igbe ati ni aginju ni ibi ti won le won si ti gbogbo won si ti oju idasubu titi afirun won ni gbogbo awon omo Israeli pada si ai won si fi oju idakolu o si se gbogbo awon ti o subu ni ijo na ati okunrin ati obirin je 6000 ani gbogbo okunrin ai nitori Joshua ko fa owo re ti o fi na oko seyin titi o fi run gbogbo awon ara ilu ai tutu keke ohun osin ati ekogun ilu na ni Israeli ko fun ara won gege bi oro Oluwa ti o pa lase fun Joshua Joshua si kun ai o so di okiti lailai ani ahoro titi di oni oloni oba ai ni o si soro lori igi titi di asale bi orun si ti wo Joshua pase ki a so oku re kuro lori igi kale ki a si wo oju si ati wo ibode ilu na ki a si ko okiti nla okuta le lori ti nbe nibe titi di oni oloni nigba na ni Joshua te pepe kan fun Oluwa Olorun Israeli ni oke ebali gege bi Mose ranse Oluwa ti pase fun awon omo Israeli gege bi ati ko ninu iwe ofin Mose pepe odidi okuta lare yi ti enikan ko fi irin kan won si ru ebo sisun lori re si Oluwa won si ru ebo alaafia o si ko apere ofin Mose sara okuta na ti o ko niwaju awon omo Israeli ati gbogbo Israeli ati awon agba won ati awon olori ati awon onidajo won duro ni apa ehin ati ni apo ohun apoti eri niwaju awon alufa awon omo Lefi ti o ru apoti majemu Oluwa ati alejo ati ibile abo won koju si oke Gerisimu ati abo won koju si oke Ebali gege bi Mose iranse Oluwa ti pase ri pe ki won ki o sure fun awon eniyan Israeli leyin yi o si ka gbogbo oro ofin ibukun ati egun gege bi gbogbo yi ti ako ninu iwe ofin oku oro kan ninu gbogbo yi ti Mose pa lase ti Joshua ko ka niwaju gbogbo ijo Israeli ati awon obirin ati awon omo were ati awon alejo ti rin laarin won.
2: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: We Joshua. Ori ikesan, o si se nigba ti gbogbo awon oba tin be ni apa ehin Jordani ni ori oke ati ni afonifoji ati ni gbogbo agbegbe okun la ti o koju si Lebanoni, awon Hiti ati awon Amori, awon Kenani, awon Perisi, awon Hifi ati awon Jebusi gbo. Won si ko ara won jo lati fi imo kan ba Joshua ati Israeli ja. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn ará Gibeoni gbọ́ ohun tí Joshua ṣe sí Jericho àti sí Ai, wọ́n ṣe ẹ̀tàn, wọ́n sì lọ, wọ́n sì ṣe bí ẹni pé òun ṣẹ́ ni wọ́n, wọ́n sì mú ògbólógbòó àpò ka orí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ wọn, àti ìgò àwọ̀ ọtí wáìnì ti láéláé tí ó ya tí a sì dì, àti bàtà gbígbó àti lílẹ̀ ní ẹsẹ̀ wọn, àti ẹ̀wù gbígbó ní ara wọn, àti gbogbo àkàrà ẹ̀sẹ̀ wọn, ó gbẹ, ó sì hùkà sí. Wọ́n sì tọ Joshua lọ ní ibùdó ní Gilgali, wọ́n sì wí fún un àti fún àwọn ọkùnrin Israeli pé ìlú òkèrè ni àwa ti wá ǹjẹ́ nítorí náà ẹ bá wa dá májẹ̀mú. Àwọn ọkùnrin Israeli sì wí fún àwọn Hifi pé bóyá ẹ̀yin ń gbé àárín wa àwa ò ti ṣe báyìí dá májẹ̀mú. Wọ́n sì wí fún Joshua pé ìránṣẹ́ rẹ ni àwa ṣe. Joshua sì wí fún wọn pé ta ni ẹ̀yin, níbo ni ẹ̀yin sì ti wá? Wọ́n sì wí fún un pé ní ìlú òkèrè rere ni àwọn ìránṣẹ́ rẹ ti wá nítorí orúkọ Olúwa Ọlọ́run rẹ. Nítorí tí àwa ti gbọ́ òkìkí rẹ̀ àti ohun gbogbo tí ó ṣe ní Íjíbítì àti ohun gbogbo tí ó ṣe sí àwọn ọba Amori méjì ti ń bẹ ní òkè Jordani sí Sihoni ọba Heshboni àti sí Ogu ọba Bashani ti ń bẹ ní Ashtarotu. Àwọn àgbà wa àti gbogbo àwọn ará ìlú wa sọ fún wa pé ẹ mú oúnjẹ ní ọwọ́ yín fún àjò náà kí ẹ sì lọ ìpàdé wọn kí ẹ sì wí fún wọn pé ìránṣẹ́ yín ni àwa ṣe. Ǹjẹ́ nítorí náà ẹ bá wa dá májẹ̀mú? Àkàrà wa yìí ní gbígbóná ni a mú fún èsè wa láti ilé wa wá ní ọjọ́ tí a jáde láti tọ̀yìn wá, ṣùgbọ́n ní ìsinsìnyìí kíyèsí ó gbẹ ó sì bu. Ìgò àwọ̀ wáìnì wọ̀nyí tí àwa kún titun ni wọ́n, kíyèsí wọ́n fàya àti ẹ̀wù wa wọ̀nyí àti bàtà wa di gbígbó nítorí ọ̀nà tí ó jìn jù. Àwọn ọkùnrin sì gbà nínú oúnjẹ wọn, wọn kò sì béèrè ní ẹnu Olúwa. Joshua sì bá wọn ṣọ̀rẹ́, ó sì bá wọn dá májẹ̀mú láti dá wọn sí. Àwọn olórí ìjọ ènìyàn fi Olúwa Ọlọ́run Israẹli búra fún wọn. Ó sì ṣe ní òpin ijọ́ mẹ́ta lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá wọn dá májẹ̀mú ni wọ́n gbọ́ pé aládùúgbò wọn ni wọ́n àti pé láàrin wọn ni wọ́n gbé wà. Àwọn ọmọ Israẹli sì dìde wọ́n sì dé ìlú wọn ní ijọ́ kẹta. Ǹjẹ́ ìlú wọn ni Gibeoni àti Kefira àti Beerotu àti Ekiri àti Jearimu. Àwọn ọmọ Israẹli kò pa wọ́n nítorí tí àwọn olórí ìjọ àwọn ènìyàn ti fi Olúwa Ọlọ́run Israẹli búra fún wọn. Gbogbo ìjọ àwọn ènìyàn sì kùn sí àwọn olórí, ṣùgbọ́n gbogbo àwọn olórí wí fún gbogbo ìjọ pé àwa ti fi Olúwa Ọlọ́run Israẹli búra fún wọn. Ǹjẹ́ nítorí náà àwa kò lè fọwọ́ kàn wọ́n? Èyí ni àwa ò ṣe sí wọn, àní àwa ò dá wọn sí kí ìbínú kí ó má baà wà lórí wa. nítorí ìbúra tí a búra fún wọn. Àwọn olórí sì wí fún wọn pé ẹ dá wọn sí. Wọ́n sì di aṣẹ́gi àti apọnmi fún gbogbo ìjọ, gẹ́gẹ́ bí àwọn olórí ti sọ fún wọn. Joshua sì pè wọ́n, ó sì wí fún wọn pé èṣe tí ẹ̀yin fi tàn wá wípé àwa jìnà réré sí yín, nígbà tí ó jẹ́ pé láàrin wa ni ẹ̀yin ń gbé. Ǹjẹ́ nítorí náà

0: ti fun pepe Oluwa ni ojo na ani titi di oni oloni ni ibi ti o ba yan.
1: E je ki a gbadura. Baba, awa siwaju yin gege bi omo. Adura wa ni we pe bi e o ti ma ba wa soro lati inu iwe mimo pelu iranwo emi yin e fun wa ni eti omo ki a je eni tin gbo ki a je eni tin gba ki a je eni tin sasa lori oro yin ki oro yi ki o ba le se wa lanfani ni aye yi ati ni eyi tin bo adupe wepe ti gbo nitori agbadura loroko Jesu Kristi Oluwa ati Olugbala wa. Eje ki a si bibeli wa si episteli keji ti Peteru si eniyan gbogbo. Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin. Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin. Bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati ola nla re nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa pe nipa iwon yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa Olorun nigbati eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife kufe. Awon ese oro Olorun meji ti akayi ni won la wa loye ohun ti o je didun inu Olorun ati opolopo ipese Olorun fun eni kokan wa ki ilana ti rapada ki o ba le je ti wa. Ife Olorun ni wipe ke a bo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye ati wipe ki eda Olorun aworan Olorun ati iwa Olorun ki o le je ti wa nitori eyi ni ohun ti a jogun lati odo Jesu Christi nitori iku ti o ku fun wa. Sugbon o se ni laanu wipe opolopo ni ko mo idi re ti Olorun baba ti o firan Olorun omo sinu aye ti o si fi fun wa ni Olorun emi lati ma ba wa gbe lati ma topase wa lati ma je ki iwe mimo ki o ye wa. Opolopo ti won lo si ile isin ni won ti padanu awon ohun iyebiye ati ogun e ti a pese sile fun wa nipasẹ Jesu Christi Oluwa wa. Sugbon o je ayo okan ti wa wipe a wa sihin loni ki eyi ti a fe wo ninu iwe mimo ati eyi ti a fe gbo gege bi oro isiri ati oro iyanju ki o ba le je ohun ti o je ki aje alabapin ohun ti Olorun ti pese sile fun wa. Awon ese meji ti a kayi eyi ni ni Peteru keji ori kini ese iketa ati ikerin awon ni o fi nkan wonyi han wa. Opolopo ni o ma nro we pe aran Jesu Christi wa sinu aye yi ki a ba le gba wa kuro lowo idajo aye raye ibinu ati irunu Olorun ni iya aye raye ti orun apadi ni tooto ni we pe o je ife Olorun we pe ki enikeni ninu wa ki o ma ba segbe ki a ma ba lo si inu iya aye raye ti orun apadi sugbon ko mo nibe nikan soso. Awon elomiran won a ton ma ro we pe aran Jesu Christi lati fi ru ebo fun wa ati wipe ki o ba le fun wa ni

ogun wese ogun oni ati kan mi mo agbelebu pelu Christi nigba ti o so wi pe ati kan mi mo agbelebu pelu Christi o sese ki o ma ya eni ti o mo iwe mimo bibeli ko ma ya lenu wi pe eni to nsoro yi ko ti ba Jesu pade nigba ti a kan ma agbelebu ohun to nso ni wi pe emi ni to wa ninu mi emi ni tinu mi ni won se emi ni agidi okan emi ni okuta okan ati kan mo agbelebu pelu Christi oni ati kan mi mo agbelebu pelu Christi oni sugbon mo wa laaye sibe ki se emi mo oni sugbon Christi wa laaye ninu mi wi wa ti mo wa laaye ninu ara mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun eni ti o fe mi ti o si fi ohun ti kara re fun mi e je ki a wo ese keji ni logun oni nitori pe bi mo ba si tun gbe ohun won ni ti mo ti wo pale ro oni mo fi ara mi han bi arufin eyi so fun a wi pe ki a to koja si ese ogun o ye ki iriri ti o wa ninu ese keji ni logun ki o ye wa dara dara o nso wi pe nitori bi mo ba tun gbe ohun ti ohun oni ti mo ti wo lule ti mo ba tun gbe won ro mo so ara mi di bi arufin wo kini ye ki o ye wa wi pe nigba ti a ba ti ni igbala awon opo nkan ni a ma wo pale awon nkan ti a si wo pale won yi o ye ki o ye wa wi pe ki se pe a tun gbe won ro sugbon opolopo lo won si ipago ti o je wi pe ki won ki o to de ipago awon yeti yerun awon oro buburu lenu awon nkan ti won ti ko sile tele ti won ti wo pale tele won a tun gbe won ro nigba ti won ba gbe won ro won ti di apeyida eni to nsoro bi aye eni to ririn aye eni to muti bi aye eni to mu siga taye mu eni to mu gbogbo nkan ti awon aye mu nkan to ti wo pale tele tele o tun gbe ro eni ti o n woso bi aye eni ti o n lo awon nkan ti aye n lo anko ete anko ikona anjorun nina an lo gbogbo ye ti yerun ako won kora o ni iru eni be nkan ti a ti wo pale nigba ti a di omo Olorun iru eni be o tun gbe won ro o ti di apeyida bi o ba je ru eni be nihi ki se wi pe igba ti a ba pari iwaasu o ma so pe Olorun so mi di mimo Olorun so mi di mimo o ti di arufin eni ti o ba je arufin o ni lati wa fun igbala leyin igba ti o ba ti ni igbala ni o ni lati ma bere nisisin fun isodi mimo ilo mo wa lo si ese ogun nisisin yi ati kan mimo agbelebu pelu Christi ati kan emi ni to wa ninu ati kan ma agbelebu ori kunkun agbo magba to wa ninu ati kan ma agbelebu oko okuta ma so mo gbo sugbon tinu mi ni won se ati kan ma agbelebo ati kan emi emi ti inu ati kan ma agbelebo pelu Christi oni sugbon mo wa laaye oni ki si se be nikan sibe ki se emi mo sugbon Christi wa laaye ninu mi wi wa ti mo si wa laaye ninu ara oni mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun eni ti o fe mi ti o si fi ara ohun ti kara re fun mi o fi ara re fun mi ki a ba le so mi di mimo kikan ti a kan Christi mogi agbelebo je otito pataki ti o je wipe o wa ninu eto Olorun fun igbala ati isodi mimo wa awon paapa ni lati kan ara mo agbelebo lati fi ara jo tabi lati fi ara mo iku re eyi ni afenje ko ye wa wi pe o se pataki ki a fara robo o se pataki ki a jowo gbogbo sile fun Olorun nitori awon esoro Olorun won yi ti atinka ti o nso nipa ifara eni robo ni o nso nipa iyara eni soto o nso nipa iyara eni simimo ti ani lati se ni imura sile fun isodi mimo wa o si ri ede ti bibeli nlo bibeli lo ede popo ye kin ton ka galatia po galatia ori karun galatia ori karun

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: We Joshua, ori ike dogun, ile ya won mo juda gege bi idile won si de agbegbe Edomu ni aginju sini, ni hagusu, ni apa ipekun gusu, ati ala gusu won ni lati eti okun iyo lo, lati bi koro omi ni lo, ti o dojuko e hagusu, o si lo si apa gusu ke akrabimu, o si lo si sini, o si goke lo, ni hagusu kadeshibania, o si lo ni ha esroni, o si goke lo si adari, o si yika lo de kaka, lati ibe lo de asmoni, o si na lo si odo egypti, okun ile na si yo si okun, eyi ni yo je ala ni gusu yin, ati ala iha ila orun ni okun iyo, ani titi de ipekun jodani, ati ala ipa ariwa ni lati koro okun ni wa de ipekun jodani, ala na si goke lo si beti hogla, o si koja lo ni hariwa beti araba, ala na si goke lo si okuta bohani omo Rubeni, ala na si goke lo si debri lati afunifuji akoru, ati be lo si ihariwa ti o dojuko gigali, ti mbe ni waju oke adumimu, ala na si koja si apa omi eni shemeshi, o si yo si eni rogeli, ala na si goke lo si afunifuji omo kinomu, si hagusu ti jebusi, ti se Jerusalemu, ala na si goke lo si ori oke nla ti mbe ni waju afunifuji kinomu ni aiwo orun, ti mbe ni ipekun afunifuji rifamu ni hariwa, a si fa ala na lati ori oke lo si esun omi neftua, o si na lo si ilu oke efroni, a si fa ala na lo si baala ti se kajati jearimu, ala na yi lati baala lo si iha iwo orun si oke seri, o si koja lo si eba oke jearimu ti se kesaloni ni hariwa, o si sokale lo si beti shemeshi, o si koja lo si timna, ala na si koja lo si eba ekroni si hariwa, a si fa ala na lo de shikroni, o si koja lo si oke baala, o si yo si jabnieli, ala na si yo si okun, ala iwo orun si de okun la, ati agbegbere, eyi ni ala awon omo juda yi kaakiri gege bi idile won, ati fun kalebu omo jefuni ni o fi ipin fun laarin awon omo juda, gege bi ase Oluwa fun Joshua, ani Kiriati Aba ti se Hebroni, Aba si ni baba Anaki, Kalebu si le awon omo Anaki meta kuro nibe, Sheshai ati Aimani ati Talmai awon omo Anaki, o si goke lati beto awon ara Debiri lo, oruko Debiri lailairi ni Kiriati Seferi, Kalebu si wipe eni ti o ba kolu Kiriati Seferi ti o si ko, o ni emi o fi Aksa omobinrin mi fun ni aya, Otnieli omo Kenasi arakunrin Kalebu si ko, o si fi Aksa omobinrin re fun ni aya, o si se bi Aksa ti de odo re, o mu beere oro kan lowo baba re, Aksa si sokale lori ketekete re, Kalebu si wi fun pe kini iwo nfe, o si dahun pe, tami ni ore kan nitori ti iwo ti fun mi ni ile gusu, fun mi ni isun omi pelu, o si fi isun oke ati isun isale fun, eyi ni ile ini eya awon omo Juda gege bi idile won, ilu ipekun eya awon omo Juda ni agbegbe Edomu ni gusu, ni Kapsieli, ati Ederi, ati Jaguri, ati Kina, ati Dimona, ati Adada, ati Kedeshi, ati Asori, ati Itnani, Sifu, ati Telemu, ati Bealotu, ati Asori Hadata, ati Kireotu Hesroni, tishe Asori, Amamu, ati Shema, ati Mulada, ati Asarigada, ati Eshmoni, ati Betipeleti, ati Asarishuali, ati Beerisheba, ati Bisi Otia, Bala, ati Limu, ati Esemu, ati Etuladi, ati Kesili, ati Homa, ati Siglagi, ati Madmana, ati Sansana, ati Lebautu, ati Shilfimu, ati Aini, ati Rimoni, ogbo ilu na jasi mokandilogbon pelu ileto won, ni petele Eshtauli, ati Sora, ati Hashna, ati Sanua, ati Eniganimu, Tapua, ati Enamu, Jamutu ati Adulamu, Soko ati Aseka, ati Sharaimu, ati Aditaimu, ati Gedera, ati Gederotaimu, ilu merinla pelu ileto won, Senani ati Adasha, ati Migdaligadi, ati Dilani, ati Mispe, ati Jokteli, Lakishi, ati Boskati, ati Egloni, ati Kaboni, ati Lamamu, ati Kitlishi, ati Gederotu, Beti Dagoni, ati Naama, ati Makeda, ilu merin di logun pelu ileto won, Libna, ati Eteri, ati Ashani, ati Ifta, ati Ashna, ati Nesibu, ati Keila, ati Aksibu, ati Maresha, ìlú mẹ́sàn pẹ̀lú ìletò wọn, Ekroni pẹ̀lú àwọn ìlú rẹ̀ àti àwọn ìletò rẹ̀, láti Ekroni lọ àní títí dé òkun, gbogbo èyí tí ń bẹ létí Ashdodu pẹ̀lú ìletò wọn, Ashdodu pẹ̀lú ìlú rẹ̀ àti ìletò rẹ̀, Gaza pẹ̀lú ìlú rẹ̀ àti ìletò rẹ̀, dé odò Egypt àti òkun ńlá àti agbègbè rẹ̀, àti ní ilé òkè, Shamiri àti Jatiri àti Soko àti Dana àti Kiriati Sana ti ṣe Debiri àti Anabu àti Eshtemo àti Animu àti Gosheni àti Holoni àti Gilo ìlú mọ́kànlá pẹ̀lú ìletò wọn, Arabu àti Duma àti Eshani àti Janimu àti Beti Tapua àti Afeka àti Humta àti Kiriati Aba ti ṣe Hebroni àti Siori ìlú mẹ́sàn pẹ̀lú ìletò wọn, Maoni, Kameli àti Sifu àti Juta àti Jesreeli àti Jogdiamu àti Sanua, Kaini, Gibia àti Timna ìlú mẹ́wàá pẹ̀lú ìletò wọn, Ahulu, Betisuru àti Gedori àti Maharati àti Betianotu àti Eltekoni ìlú mẹ́fà pẹ̀lú ìletò wọn, Kiriati Bali ti ṣe Kiriati Jearimu àti Raba ìlú méjì pẹ̀lú ìletò wọn, ní agiju Beti Araba, Midini àti Sikaka àti Nipshani àti ìlú Iyọ̀ àti Enigedi ìlú mẹ́fà pẹ̀lú ìletò wọn. Bí ó sì ṣe ti àwọn Jebusi ni, àwọn ará Jerusalemu, àwọn ọmọ Juda kò lé wọn jáde, ṣùgbọ́n àwọn Jebusi ń bá àwọn ọmọ Juda gbé ní Jerusalemu títí di òní olónìí. Ìwé Joshua, orí 16. Ìpín àwọn ọmọ Jósẹ́fù yọ láti Jọ́dánì lọ ní Jẹ́ríkò ní omi Jẹ́ríkò ní ìhà ìlà oòrùn, àní aginjù tí ó gòkè láti Jẹ́ríkò lọ dé ilẹ̀ òkè Bétíélì, ó sì ti Bétíélì yọ sí Lusi, ó sì kọjá lọ sí agbègbè Aki dé Atarotu, ó sì sọ̀kalẹ̀ ní ìhà ìwọ̀ oòrùn sí agbègbè Jafleti dé agbègbè Betihoroni ìsàlẹ̀ àní dé Géseri, ó sì yọ sí òkun. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ Jósẹ́fù, Manasi àti Efraimu gba ilẹ̀ ìní wọn. Àlà àwọn ọmọ Efraimu gẹ́gẹ́ bí ìdílé wọn ni èyí, àní àlà ilẹ̀ ìní wọn ní ìhà ìlà oòrùn ní Atarotu Adari dé Betihoroni òkè. Àlà náà sì lọ sí ìhà ìwọ̀ oòrùn sí ìhà àríwá Mikmeta, àlà náà sì yí lọ sí ìhà ìlà oòrùn dé Taanati Shilo, ó sì kọjá lẹ́bàá rẹ̀ lọ ní ìhà ìlà oòrùn Janoha, ó sì sọ̀kalẹ̀ láti Janoha lọ dé Atarotu àti dé Naara, ó sì dé Jẹ́ríkò, ó sì yọ sí Jọ́dánì. Àlà náà jáde lọ láti Tapua sí ìhà ìwọ̀ oòrùn títí dé odò Kana, ó sì yọ sí òkun. Èyí ni ilẹ̀ ní ẹ̀yà àwọn ọmọ Efraimu gẹ́gẹ́ bí ìdílé wọn, pẹ̀lú ìlú tí a yà sọ́tọ̀ fún àwọn ọmọ Efraimu láàrin ilẹ̀ ní àwọn ọmọ Manase, gbogbo ìlú náà pẹ̀lú ìletò wọn. Wọn kò sì lé àwọn ará Kenani tí ń gbé Géseri jáde, ṣùgbọ́n àwọn ará Kenani jókòó láàrin Efraimu títí di òní yìí, wọ́n sì di ẹrú láti máa sìn rú.
0: DCLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
1: Joshua, orí 17. Èyí sì ni ìpín ẹ̀yà Manase, nítorí òun ni àkọ́bí Jósẹ́fù, bí ó ṣe ti Makiri àkọ́bí Manase, bàbá Gileadi, nítorí òun ṣe ológun, nítorí náà ni ó ṣe ní Gileadi àti Bashani. Àwọn ọmọ Manase yòókù sì ní ilẹ̀ ìní gẹ́gẹ́ bí ìdílé wọn, àwọn ọmọ Abieseri àti àwọn ọmọ Heleki àti àwọn ọmọ Asrieli àti àwọn ọmọ Shekemu àti àwọn ọmọ Heferi àti àwọn ọmọ Shemida. Àwọn wọ̀nyí ni àwọn ọmọ Manase ọmọ Jósẹ́fù gẹ́gẹ́ bí ìdílé wọn, ṣùgbọ́n Selofehadi ọmọ Heferi, ọmọ Gileadi, ọmọ Makiri, ọmọ Manase kò ní ọmọkùnrin bí kò ṣe ọmọbìnrin. Àwọn wọ̀nyí sì ni orúkọ àwọn ọmọbìnrin rẹ̀, Mahla àti Noa, Ogla, Milka àti Taasa. Wọ́n sì wá síwájú Eleasari àlùfà àti síwájú Joshua ọmọ Nuni àti síwájú àwọn olórí, wípé Olúwa fi àṣẹ fún Mose láti fún wa ní ilẹ̀ ìní láàrin àwọn arákùnrin wa, nítorí náà ó fi ilẹ̀ ìní fún wọn láàrin àwọn arákùnrin bàbá wọn gẹ́gẹ́ bí àṣẹ Olúwa. Ìpín mẹ́wàá sì bọ́ sọ́dọ̀ Manase láìka ilẹ̀ Gileadi àti Bashani ti ń bẹ ní ìhà kejì Jọ́dánì, nítorí tí àwọn ọmọbìnrin Manase ní ilẹ̀ ìní láàrin àwọn ọmọ rẹ̀ ọkùnrin. Àwọn ọmọ Manase ọkùnrin yòókù sì ní ilẹ̀ Gileadi. Àlà Manase sì lọ láti Asheri dé Mikmeta tí ń bẹ níwájú Shekemu. Àlà náà sì lọ títí ní ìhà ọ̀tún sọ́dọ̀ àwọn ará Eni Tapua. Manase ni ó ní ilẹ̀ Tapua, ṣùgbọ́n Tapua ní àlà Manase jẹ́ ti àwọn ọmọ Efraimu. Àlà rẹ̀ sì sọ̀kalẹ̀ lọ sí odò Kana ní ìhà gúúsù odò náà. Ìlú Efraimu wọ̀nyí wà láàrin àwọn ìlú Manase. ala Manase pelu si wa ni ariwa odo na o si yo si okun ni ha gusu ti Efraimu ni ati ni ariwa ti Manase ni okun si ni ala re won si de Asheri ni ariwa ati Isakari ni ila orun Manase si ni ni Isakari ati ni Asheri Betishiani ati awon ilu re ati Ibleamu ati awon ilu re ati awon ara Dori ati awon ilu re ati awon ara Enidori ati awon ilu re ati awon ara Tanaki ati awon ilu re ati awon ara Megido ati awon ilu re ani oke meta na sugbon awon omo Manase ko le gba ilu won yi awon ara Kenani sin gbe ile na o si se nigba ti awon omo Israeli ndi alagbara won mu awon ara Kenani sin sugbon won ko le won jade patapata awon omo Joseph si wi fun Joshua pe e se ti iwo fi fun mi ni ile kan ati ipin kan ni ile ini be ni eniyan nla ni mi ni won bi Oluwa ti bukun mi titi de sisin yi Joshua si da won lohun pe bi iwo ba je eniyan nla goke lo si igbo ki o si sanle fun ara re nibe ni ile awon Perisi ati Tirefaimu bi oke Efraimu ba haju fun o awon omo Joseph si wi pe oke na ko to fun wa gbogbo awon ara Kenani ti n gbe ile afunifoji si ni keke irin ati awon ti n be ni Betishiani ati awon ilu re ati awon ti n be ni afunifoji Jesreeli Joshua si wi fun ile Josefu ani fun Efraimu ati fun Manase pe eniyan nla ni iwo iwo si ni agbara pipo iwo ki yo ni ipin kan soso sugbon ile oke yo je tire nitori ti se igbo iwo si san ati ina re yo je tire nitori ti iwo le awon ara Kenani jade yo ti je pe won ni keke irin ni ti o si je pe won ni agbara
2: E je ki a gbadura. Baba wa ti n be le orun. A dupe lowo yin lopolopo. Fun ore yin, fun anu yin lori wa. A dupe wo pe e ko fi wa sile nigba kan ri. A dupe wo pe nigba ti a ti ri ona igbala yi. Ti a si ti wo inu re. Wo pe lojojumo le n to wa. Lojojumo la gbadura sin tesin gbadura wa lojojumo la nke pe yin ti esin da wa lohun adupe e gba pe ati yin wa loruko Jesu nje bi ati wa se waju yin loni an bere we pe ki oro ti a o gbo ki o mu ki ayo igbala ki o tun soji lokan wa lekan si loruko Jesu ki ayo Oluwa ki o le je okun ati agbara wa adupe wo pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa Nehemiah ori kejo iwe Nehemiah ori kejo ese ikewa nigba na le o wi fun won pe e lo eje ora ki esi mu ohun didun ki esi fi apa kan ipin ranse awon ti ko pe ti a ko pese fun nitori mimo ni ojo yi fun Oluwa e ma se banuje nitori ayo Oluwa ohun li agbara yin nihi ni a ri ti Nehemiah eni Olorun ti o nba awon omo Israeli soro gba ti won wo awon ti o yi won ka ati awon ajalu ti o ti de ba won lati ehin wa ati bi Olorun ti saanu fun won nisisin yi gba ti won wo ajolo oto won ti won si fi di won ijolo oto ti Olorun gba ti won wo aisededede ti won ti won fi di won ore ofe latoke wa won ri wipe okan won baje inu bi baje yi ni Nehemiah ri ti o wa so fun won wipe o ye ki oni je ojo ayo nitori ati mu ibinuje won ati ifoju okan won asi ti mu arodun ti o wa ninu okan won ati mu kuro ati awon ohun egan ti awon keferi fi n pe gan won wipe ati mu nkan won yi kuro lori won nitori be ko tun ye ki won ki o ma banuje o ye ki won ki o ma yo niwaju Oluwa Nehemiah wa nso fun won idi ti o ye ki awon nigbagbo ki o ma yo oni nitori ayo oluwa oni agbara yin loni ansoro lori ayo oluwa ayo je ohun ti o se pataki o si je ohun ti o ma mu nkan popo ba eni ti o ni ayo tabi idunnu ninu oluwa ari iwe pe ninu iwe owe ni atika iwe owe ori keta dilogun ese ikeji lelogun iwe owe ori keta dilogun ese ikeji lelogun inu didun mu imularada rere wa sugbon ibanuje okan mu egungun gbe o so fun wa wi pe bi abani ayo ninu wa bi abani ayo oluwa tabi inu didun we pe o ma fun ni ni okun o ma fun ni ni agbara o ma nsise bi ogun iwosan ninu igbe aye enikokan wa o ma mu imularada wa ki se be nikan bi abani ayo tabi inu didun e tun ma ran awon ti o wa nitosi wa awon ti o yi wa ka o ma nje ki imole la fun won o ma nje ki igbagbo won ki o ru yo soke o ma nje ki ibanuje ki o kuro la ni arowoto o si ma mu ki ilera o ma mu ki imularada o ma mu ki okan ti o ti rewesi ki o le po soke pelu ayo o si ma mu ireti wa fun eni kokan wa eni o fi ye ki a mo we pe o dara lati ni ayo ninu olorun o dara lati ni ayo oluwa ni igbese aye wa ayo ti a nso yi ki se ayo ti awon elese ma ni fun igba die ki se ayo ti awon eniyan buburu tabi awon agabagebe eniyan ti won ma ni fun igba die ayo ti a nso nipa re o je ayo ti awon omo olorun je ki awo ti bibeli so nipa ayo tabi inu didun ti awon alaigbagbo ninu jobu ori ogun jobu ori ogun lati ese ikarun pe orin ayo eniyan boboru igba kokoro ni ati pe ni iseju kan ni ayo agabagebe o sese ki ohun kan sele ni igbese aye elese ni igbese aye awon odaran ni igbese aye awon ti ko lọlọrun awon ti ko ni fọlọrun se ni igbese aye won ki ohun ti o sele yi boya won bimo boya won gbeyawo boya won rise boya ohun kan tabi omiran o dabi ipese ni igbese aye won tabi o dabi igbega ni igbese aye won o sese ki won ki o ni ayo fun igba kukuru tabi fun iseju kan o sese ki ari eni ti o joko si die mu abi si die oti nigbati oti yi to ba wo agbari ti o si yi gbogbo ara pada ariwo pe eni yi agbagbe awon osi tabi awon isoro re e ko so wi pe isoro si nibe sugbon oti mimu amupara yi adi loju apo loju adi lokan a si di leti to je wi pe ko ni mo wi pe isoro tabi aini tabi awon egun ti o wa ni iha re tele tele wi pe won si wa nibe ni iru igba be o se se ki iru eniyan boboro be o se se ki agabagebe be o se se ki omo ti para be ki o ma ni ayo sugbon ayo igba die ni o ni orin ayo eniyan boboro fun igba kokoro ni ati pe ni iseju kan ni ayo alagabagebe nitori be ayo ti a nso nipa re o je ayo ti o poju owo o je ayo ti o dabi eni we pe a mo we po wa lati odo olorun yala arije tabi a orije ni yala arimu tabi a orimu yala anisoro abi ani wahala ni ayo yi a wa nibe sibe ayo yi ma bere nigba ti a ba mo Jesu Kristi gege bi oluwa ati olugbala wa nigba ti a ba ni idarije ese lati odo olorun wa nigba ti a ba ka awon aisedede wa ti a ka won kuro ti a mu won jina rere si wa gege bi ila orun ti jina si iwo orun ohun ti a ri ni wepe olorun ma fun wa ni ayo igbala re je ki a wo orin dafidi ori kokanlelaadota orin dafidi ori kokanlelaadota ese ikejila mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro mu ayo igbala re pada to mi wa dafidi o je eni ti o mo olorun o je eni bi ti inu olorun o je eni ti o ti ni iyi pada okan je ki o yi o bi a ba so wi pe enikan je eni rere bi a ba so wi pe enikan je eni bi ti inu olorun dafidi fun ara re o mo wi pe ki se pe a bi ohun ni eniyan rere ko si eni ti a bi gege bi eniyan rere eni keni ti a bi lati inu adamu o lati bi iran adamu o je eniyan boboro o je elese dafidi papa o mo o ni oye nipa eyi ko so fun a wi pe ohun ti je eni bi ti inu olorun lati inu iya ohun wa ko so wi pe ohun ti je eniyan rere lati inu iya ohun wa ohun papa lo se agbenuso fun olorun lati je ki a mo wi pe olorun je eni ti o jare nigba ti o ba n dajo o so ni ese ikarun ni ori kan na o ni kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi nitori be nigba ti a mo pe olorun so fun samueli nipa dafidi ti o so wi pe emi ti ri enikan eniyan kan eni bi ti inu mi wi pe oni o se aropo fun Saulu eni ti o peyinda eni ti o pada lo sinu ese gba ti olorun pe dafidi ni eni bi ti inu re o je wi pe dafidi ti o ti mo pe ninu asede dide agbe bi ohun ati ninu ese ni iya ohun ni o loyin ohun o je eni ti o ti ba olorun laja eni ti o ti ba olorun dore o je enikan ti o ti mo wi pe ohun je elese o ti lo siwaju olorun o ti toro idariji o ti bebe wi pe ohun fe ore ofe ati gbala ati yi pada ati fun ni emi titun okan titun ati fun ni irin otun iwa otun ise otun ni igbesi aye re sugbon o se ni laanu wi pe igba kan de ni igbesi aye dafidi ti o wo ohun ti ko ye ki o wo ti o se ohun ti o ye ki o se ki a so ni ona kokoro osubo sinu ese ese ti o buru julo ese ti o je wi pe a ko gbodo gburo re fun eni ti a ti pe ni eniyan olorun eni o mu ki dafidi ki o kuro lori ite eni o je ki o wole ni waju olorun eni o je ki o be si ni gbadura wi pe olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro ko se bi eni wi pe ohun o se ohun ti ko dara ko se bi eni wo pe ah gba ti mo ti ni igbala tele tele eni ti o ba ti je omo olorun titi lai lai ni o ma je omo olorun ko so be o so wi pe nisisin yi ohun ti di elese ohun ti di elebi ohun ti di eni ti atanu lati ni waju oluwa o wa n bebe wi pe ki olorun ki o fun ni idariji ninu ese ikeje o ni ki olorun ki o fi ewe hisopu fo ohun o n so gege bi apere wi pe se iwo na mo bi o ba fe fo awo kan ti o dabi eni wi pe gari tabi eba tabi amala o ti gbe mo awo yi ki se be nikan awon nkan dududu miran o ti fe ba awo yi je a ma nja awon ewe kan bi awa ti adagba lati abule ewe yi o je ewe ti a le fi fo awo mo a fi erusi a we nkan won ni awe mo eyi ni apere ti dafidi nlo ti o fi so wi pe fi ewe hisopu fo mi ki se wi pe olorun ma nlo ewe hisopu ewe lati fo inu okan mo ohun ti o n so gege bi apere wi pe gege bi awa eniyan bi a ti ma n ja ewe lati le fo awo lati le fo isasun wa ki o mo laulau pe be gege ki olorun ki o we ohun ni awe mo o si ni ki o fo ohun ju egbun owu lo ni ese ikejo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo nisisin ni ariwo pe dafidi o n so wi pe ah bi o ba le dariji mi bi o ba le fun mi ni ayo igbala bi o ba le mu oju re kuro ninu ese ati asedede mi wi pe eyi yo fun mi ni ayo se o mo wi pe bi a ba ni dariji tooto bi a ba ni igbala tooto eyi ma n fun ni ni ayo je ki n se apere kan fun o ki a wo ọdaran kan ti a mu lo si ile ejo bi ati mu lo si ile ejo ni a si iwe ofin ni a si niwaju re ni adajo wa ka oran ti eni yi da o si ka ofin orile ede o wa so fun pe ewon lai lai ewon gbere ni o to si iru eniyan bayi eni ri wi pe isise kan soso lo wa laarin ohun ati ewon gbere ewon lailai ewon arimabo o mo wi pe bi ko ba si anu wi pe a o so se ewon ti ohun ki o fi ri iyawo ohun tabi omo ohun tabi awon ara ile ohun mo wi pe bi ohun ba si de ewon yi ki se ewon faaji ki se ewon gbefe wi pe ewon ijiya ti o po jojo ni ni iru eni be o sese ki a se wi pe anu de lati odo onidajo yi ki o so fun wi pe ada o sile ki se ko sanwo ki se ko sanwo abetele ki se pe o se ohun ko ohun ti a le fi dariji kini o ro wi pe yo wa ninu iru okan eni be yo ni ayo be gege ni awa ti a ti je elese awa to je wi pe odaran ni wa ni waju olorun awon angeli mo wa se elese olorun mo wa se elese Jesu Christi papa o mo wa se elese kini ke a so nipa ti emi mimo ti o tin toka si awon ese ti a tin da eri okan wa papa mo wi pe elese ni wa ati awon aladugbo wa awon alabagbe wa won mo wi pe elese ni wa a si mo wi pe ese ti a da yi yo mu wa lo si orun apadi sugbon kini a ti ri si ife olorun inu didun olorun ni lati dariji wa o si dariji wa o ni ko si ijiya mo wi pe ko si ebi mo fun wa nitori pe agba Jesu Christ Oluwa gbo e ni o mu ki ayo ki o so lati inu okan wa e ni olorin David nso wi pe mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro sugbon o ye ki o ye wa wi pe gege bi ati ni ayo igbala bi avante si waju ti a wa lodo Olorun be ni ayo yi yo ma gboruju be lo ayo yi yo ma gaju be lo ayo yi yo ma jinle ju be lo ayo yi yo ma gun ju be lo ni igbese aye wa yo ma dabi agbon igbe omi lati inu kanga tabi agbon igbe omi lati inu odo to nshan nitori igba ti ayo yi ti bere ni igba ti ati ni igbala bayi ni ayo ile o ma lo siwaju ati siwaju ati siwaju bi ati nwa ninu Olorun ninu Isaiah ori kokandilogbon ese ikokandilogun ayo awon onirele yo bi si ninu Olowa ati inu awon talaka ninu awon eniyan yo si dun ninu eni mimo Israeli oni ayo awon onirele se amo we pe eni ti o ba ni igbala oni a le pe ni onirele nitori wo pe ko si eni ti a bi ninu obirin eni ti ko ti iba Jesu Christ pade eni ti ko ti to igbala Olorun wo ti a le pe ni onirele o sese ki a ri eni jeje ni ode ara o sese ki a ri eni kan ti o dabi eni wo pe o ni iwa tutu bi a ba wo loju sugbon o je onija gidijagan eniyan ninu sugbon eni ti a pe ni onirele ni eni ti o ti ba Jesu pade eni ti o ti ri ore ofe lati owo Olorun eni ti o ti ni idariji okan eni ti o ti ni iyipada aya eyi ni eni ti a pe ni onirele tooto o ni ayo iru awon eniyan be ayo awon ajogun igbala ayo awon onirele yo ma bi si ninu Olowa eni we pe bi ababa Olowa pade bi a ba ni igbala bi a ba ni idariji ese wa bi a ba koroko wa ni iweye Olorun wi pe ayo igbala yo bere ki se be nikan bi ati rin soju bi ati nto Jesu Christ leyin ni a ri wo pe ayo wa yo ma ju be lo yo ma bi si yo ma gboru ju be lo ayo wa a je ohun ti ko ni ni ipekun ninu Jeremiah ni a tun ri Jeremiah ori kedogun ese ikerindinlogun nigba ti a ri oro re emi si je won oro re si je inu didun mi nitori oruko re le a fi pe mi iwo Oluwa Olorun awon omo ogun nihi ni Jeremiah nso fun wa wi pe oro Olorun o dabi ounje oni nigba ti emi ri oro re emi si je won ninu oro Olorun ni a tun fi oro Olorun we a fi oro yi a fi we omi o dabi eni ti o ni ara didoti tabi eni ti o ngbengbe ti o wa si eti paudo ti a ri wepe o mu ninu re o we ninu re o je oro Olorun bakan na o je bi ohun ti o n funi lagbara ohun ti o n funi lokun nitori oro Olorun paapa a fi we imole wepe boya okan re pororo boya o wa ni ikorita o ko mo ona ti o ye ki o ya si bi o ti ri oro Olorun be lo ri wi pe oro Olorun yo toka si ona ti o ye ki o gba ki se be nikan oro Olorun ni a tun fi we ina ina ti man jo awon itakun awon gbongbo awon ewe awon nkan ti ko ni lari to man jo won e ni oro Olorun man se ni igbese aye wa boya ati ni awon nkankan ni igbese aye wa ti a ri wi pe awon nkan won yi ko ni fun ani itesiwaju dara dara bi ati n gbo oro Olorun be ni oro Olorun bi ina be lo njo won a tun fi oro Olorun we olu boya o sese ki o je wi pe apakan ni igbese aye wa apakan ninu ise wa ni o fi dabi eni wi pe an dagun la si oro Olorun o dabi wi pe ani okun okota ni iru apa apa igbese aye wa be bi oro Olorun bi o tin sise bi olu be ni o fu awon okota won yi tutu oro Olorun yi ni a tun so wi pe o dabi ogun imuni larada wi pe bi a ba fi oro Olorun si igbese aye wa ati sinu okan wa bi a ba gbekele bi a ba simile bi a ba duro ti bi a ba fi sinu okan aya wa ti a ko je ki ohunkohun ki o pa ala awa ati Olorun awa ati oro Olorun a o ri wi pe oro yi yo ma sise bi ogun imuni larada nitori be eyi ni Jeremiah ni o fi so wi pe nigbati ohun ri oro Olorun ti ohun si je won ti ohun gbe won mi ti ohun fi sinu okan aya ohun wi pe oro Olorun yi o je inu didun fun ohun nitori wi pe a n pe ohun ni pelu oroko Oluwa Oluwa Olorun awon omo ogun awa na papa leyin igba ti a ba ti ri igbala ti a ti di atunbi ti a ti di eniyan Olorun mo so wi pe ayo ti a ni ninu Oluwa yo ma te siwaju ati siwaju nitori wi pe oro Olorun yo ma wonu igbese aye wa ati ife Olorun ati idapo pelu Olorun yo ma mu ki ayo wa ki o ma gboro ju be lo ninu Johanu ori kedogun ese ikokanla Johanu ori kedogun ese ikokanla nkan won yi ni mo ti so fun yin ina ni oro Olorun Jesu Kristi so wi pe ohun ti so oro Olorun fun awon omo ehin nkan won yi ni mo ti so fun yin ki ayo mi ki o le wa ninu yin ati ki ayo yin ki o le kun nitori be o ye ki a mo wi pe ayo to to ayo ti o se feyinti ayo ti a le gbekele ayo ti a mo wi pe o ti odo Olorun wa o ma nbere nigba ti a ba ni igbala okan wa nigba ti a ba ni idarije ese wa nigba ti a ba ba Jesu Kristi lu apade ti a ku ese wa lo ti a koroko wa si iwe iye Olorun ayo yi si ma n gboru ju be lo o ma n kun ju be lo o ma n fe ju be lo nigba ti a ba n ba Olorun rin nigba ti a ba n ba Olorun lo nigba ti a ba n to ona ti Olorun la sile fun wa lati to ati nigba ti a ba n ka ti a ba n gbo oro Olorun ni igba gbogbo kini a le ri wi pe o n fa ayo fun eni ti o je omo Olorun tooto kini a ri wi pe o n fa ayo idunnu fun omo Olorun tooto je ki a wo orin Dafidi lekan si ki a ri wi pe isise akoko bi a ba fe ni ayo Olorun ni igbese aye wa isise akoko ni wi pe ki a ni idariji ki a si ni igbala okan wa orin Dafidi ori kọkànléláàádọ́ta ese ikejila mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi ominira re gbe mi duro o n so fun wa wi pe nigba ti enikan bi o ba ba Jesu pade bi o ba ri idariji Olorun nigba ti enikan ba ri ore ofe lati odo Olorun nigba ti enikan ba ri wi pe ohun ti bo Olorun dore eni to je ota Olorun tele tele wi pe o ti ba Olorun laja nipa iku ati eje ati etutu Jesu Kristi lori igi agbelebo lakoko eyi ma n fa ayo wa sinu enikankan wa ikeji nigba ti a ba ri wo pe ki se awa nikan sugbon awon elomiran pelu boya awon eniyan wa boya awon ebi wa boya awon ti a mo boya awon ti a n gboro latokere wi pe won fi aye won fun Jesu Kristi won ni igbala won di ore Olorun wi pe a n ko oruko won si iwe iye gba ti a ba ri wi pe ijoba Olorun di gbigboro ti a ri wi pe awon ti o n di eni igbala wi pe won po ju be lo lojojumo eyi ma n fa ayo ati inu didun fun awon eniyan Olorun je ki a wo ise awon aposteli ori kedogun ise awon aposteli ori kedogun ese iketa nitori na nigba ti ijo si sin won de ona won la Fenike ohun Samaria koja won rohin eyi pada awon keferi won si fi ayo nla fun gbogbo awon arakunrin ayo nla nitori won gboro eyi pada okan igbala ti awon keferi ti awon elese awon ti ko lọlọrun tele tele gba ti won gbo wi pe awon wonyi yi pada sodo lọrun wi pe awon wonyi gba Jesu Kristi gege bi oluwa ati olugbala won wi pe an koruko won ninu iwe iye lọrun an we won ninu eje odo agutan eyi mu ki ayo ki o wa si arin awon arakunrin ikini ni wi pe iwo paapa oni igbala lọrun eyi ma fa ayo ikeji ni wi pe o ngburo awon elomiran ti won fi aye won fun Jesu Kristi o ngburo awon elomiran ti won di omo lọrun eyi ma fa igbala o ma fa ayo nla nla wa si okan won ni igbagbo toto iketa ni wi pe oni idapo irepo pelu olorun ninu orin dafidi ori 16 ese 11 orin dafidi ori 16 ese 11 iwo o si fi ipa ona yi han mi ni iwaju re ni ekun ayo wa ni iwaju re ni ekun ayo wa le owo otun re ni didun inu wa lai lai nigbati abani idapo ati irepo pelu olorun ti a wa ni iwaju olorun ni igba gbogbo ti a ri wipe o n sesho lori wa awa paapa arin ni iwaju re gege bi eni yiye gege bi eni mimo a n je ki eje Jesu Kristi ki o ma we wa ni igba gbogbo o ni ni iwaju olorun ni idapo pelu olorun ni irepo pelu olorun nibe ni ayo nla nibe lo wa ikerin nigba ti a ri wipe awon elomiran bi won ti bi a ti n gbadura won ni itusile won ni dandi won ni iwosan ari we pe iru eyi na o ma nfa ayo fun awa omo olorun ise awon aposteli orikejo ise awon aposteli orikejo lati ese ikarun Philipi si sokale lo si ilu samaria o n wa so kristi fun won awon ijo eniyan si fi

0: DCLM Radio. The spiritual warfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Olorun alagbara julo. Awa siwaju yin nisinsin lati tete se lati gbo oro yin. Anbebe wepe e o ba wa soro. Ati wepe ohun gbogbo ti o je idiwo tabi idena. Lati gbo oro Olorun. Lati ni oye oro Olorun. Ati lati je ki e kankan won si okan wa. E ba wa mu awon idiwo won yi kuro ni oruko Jesu. Anbe yin wepe gbogbo okan ti rin kiri. Gbogbo okan ti ki le duro. Ti ki le farabale lati ni oye oro yin e ba won wi e mu okuro ninu wa loruko Jesu e shanu fun wa be o ti ma si iwe mimo e la wa loju e se wa ni iye ki oye ki o le ye wa ki a le mo bi ati gbadura ki a le mo bi ati wa oju Olorun ki a si le ni awon ohun amuye lati le wa ni irepo ati idapo pelu yin ni aye yi ati ni aye ti nbo adupe pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa eje ki a wo iwe owe ori kerin ese iketa lilogun ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo nitori pe lati inu re ni orisun iye ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo ikanna ni bi a ba so wipe pa okan re mo nitori pe lati inu re lati inu aya tabi lati inu okan ni orisun iye loni an soro lori ise iyanu ninu okan eniyan ise iyanu ninu okan eniyan iwe owe ori ketalelogun iwe owe ori ketalelogun ese ikerin dinlogbon omo mi pe aya re fun mi ki o si je ki oju re ki o ni inu didun si ona mi awon ese meji ti mo ka fun o yi won so nipa aya tabi nipa okan eniyan tabi nipa inu eniyan awon opolopo eniyan ni ko mo we pe okan wa o se yebiye ni waju Olorun won ko mo we pe awon nkan ti an ro lati inu awon ise wa gbogbo o n wa lati inu awon elomiran won ki ro we pe a nilo ise iyanu ninu okan ninu aya eda won ma ro we pe bi a ba ti toju iwa ode ara oro siso lenu tabi aso wewo tabi irin bi a ba le se akowe awon ohun ti awon elomiran nse bi a ba si ti fi awon igbe aye wa ti a n ri loju koju bi a ba ti fun won seto won ro we pe eyi ti to awon ni wasu papa opolopo won o se se oniwasu ni awon ijo eleyameya kaakiri ni won ma n se asise yi ti won ma ro we pe bi enikan ba ti ni iwa omoluabi wipe iru iwa be o ti to lai ni iyipada okan iyipada aya sugbon ohun ti olorun je ko ni mo fun ani we pe ohun ti o se pataki ni waju ohun ohun ni bi okan wa ti ri ohun ni bi aya wa ti ri ati wipe a ti ni ise iyanu ti iyipada okan ti iyipada aya bi ki ba se be a o ri wipe gbogbo ohun ti a n se ko ni le je itewogba ni waju Oluwa ninu owe ti mo ka fun o tele tele ori kerin ese iketalelogun ni o fi o n so wepe ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo pa okan re mo nitori pe lati inu re wa ni orisun iye e je wepe gbogbo ohun ti a n se ninu wa gbogbo ohun ti a n se ni igbesi aye wa won wa lati inu okan eyi ni Jesu Kristi n so ninu Matthew ori kejila Matthew ori kejila lati ese ikerinlelogbon eyin omo paramole eyin ti se eniyan boboru yo ti se le soro rere nitori ninu opolopo ohun inu li enu eso ninu opolopo ti o njade lati inu okan lati inu aya wa ni enu ni o nso iwa ti a nri lode o je ohun ti o njeyo lati inu e ti a ni lati inu okan nitori be ni o fi se pataki we pe ke a mo pe bi a ba fe sin olorun bi a ba fe se ohun itewogba ni waju olorun ani lati ni ikola aya ani lati ni ise iyanu le o kan aya wa ani lati ni iyipada ti olorun nikan le se ani lati ni ni o kan aya wa o meji ni o menuba ikoko meji ninu oro yi ikini ipo ti okan eniyan wa ipo ti okan eniyan wa ekeji iyipada okan omo eniyan iyipada okan omo eniyan lakoko ke awo ipo ti okan omo eniyan wa gba ti a so wi pe omo eniyan eyi je okan ti ko ti datun bi okan ti a ko ti iyipada okan ti ko ti ni ifowoto iyipada latoke wa iru ipo wo ni iru okan be wa ye ke awo Genesis ori kefa ese karun Genesis ori kefa ese karun Olorun si ri pe iwa buburu eniyan de popo le aye ati pe gbogbo iru okan re kiki ibi ni lojojumo leyin ti Adamu ati Eva ti subu ni ogba Edeni lati igba yi gan ni a ri wi pe okan eniyan o je okan buburu ni waju Oluwa nitori gbogbo ise gbogbo iwa gbogbo oro ti o njade lati inu okan yi o je ohun to buru jai o sese ke enikan ki o je elesin awon elomiran ma ro wi pe elesin o ti to o ti yege ni waju Olorun sugbon enikan le je elesin iwa ti iru eni ben hu ki se nipa ti esin o je nitori iro okan buburu ibi ti o wa ninu re o sese ke enikeni ki o je eni ti o mo we sugbon iwe mimo tabi iwe kika eyi ko yi okan pada a o ri wi pe iwa buburu ni aarin awon omowe lo peleke si o sese ki a ri enikan ti o je wi pe o ti rin lo si oke okun o ti lo si ilu oba fun opolopo igba tabi o sese ki a ri eni ti o je wi pe o ti le ti mo otito ihinrere die sugbon ti ko gbadura agbayori ki o ba le ni iyipada okan a o ri wi pe iru eni be iwa iru eni be yo je ohun ti ko ba ife Olorun mu ese karun yi eyi ni o fi so fun wa wi pe nitori Olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye eredi iwa buburu ti o di pupo yi se nitori pe won o je olaju ni atabi nitori pe won o kawe tabi nitori pe won o ti rin jina si awon orile ede miran rara eredi iwa buburu yi ni we pe iro okan won iru okan re kiki ibi ni lojojumo bi a ba so wipe nkan kan o je ibi o je kiki ibi e je wipe ko si alaafo ninu iru okan be lati se rere ko si alaafo fun iru okan be lati se rere die se buburu die sugbon o je kiki ibi ki si se ni igba kan o je lojojumo eni a fi ma nso fun awon ipere fun awon omode o sese ki o je wipe won fe se igbeyawo a ma nso fun won wipe ki won ki o gbadura daradara adura agbayori adura ti a o ni idahun lati odo Olorun bi a ba fe se igbeyawo nitori opolopo ninu awon omo kekeke opolopo ninu awon omo ti o je wipe won sese fe igbeyawo won fe loko won a ma wo bi enikan se je elesin to won a ma wo bi enikan se ja papa ninu ise esin Olorun o sese bi a ti wa sinu ile esin ki a ri enikan o le je okunrin o le je obinrin o se se ki o je un ni o ma koko tete de si ilesin bi abati nko awon aga ijoko a ma ba wako bi abati nko iwe orin a nko nkan miran a ma ba wako ki eni ti o fe gbe yawo ki o ma ro we pe ah bi o n ba le gbe iru eni bayi ni yawo eni ti o je elesin bayi eni ti o ja papa ninu isin olorun bayi wi pe ohun ani ayo popo lati odo olorun wa ko mo wi pe eni yi o sese keni keni ki o ja papa o sese keni keni ki o teramo isin olorun lai gba adura agba yori si igbala si yipada okan tabi elomiran bi won ba fe gbe yawo won ma wo iru aso ti awon elomiran wo wi pe okunrin yi ojojumo lo wa ni imototo ojojumo lo dabi eni o dabi eni pe eni yi o ri nkan je o si seku nitori be won ma ro wi pe iru eni be ni awon fe ni loko tabi ki won ro wi pe o je olu eni ton show eni ton rin kakiri bo ba tin lo si ilu awon hausa to lo nko boya epa tabi epo lo nko wa si sale nihin be na lo nlo si ilu awon ibo boya isu lo fe lo ra ni boya nkan mi bo tin lo lo nde aso to sin wo bo se nawo iru moto to nlo awon elomi a ma ro we pe bi a ba ni iru eni bayi loko bi a ba le gbe iru eni bayi sile o dabi bi eni pe nkan yo de wa lorun ohun ti o ye won ni we pe iwa rere ko ti inu owo wa iwa rere ko ti inu ti gbajumo wa iwa rere ko ti inu esin wa iwa rere o ma ntinu iyi pada okan wa eni afi ma ntemo ni leti nihi we pe bi a ba de inu ijo ohun ti akoko ni lati se ni we pe ki a gbadura si olorun ki a ni iyi pada okan tabi bi a ba fe gbe yawo ohun ti a ni lati se ni we pe ki a gbadura si olorun olorun nikan soso lo mo okan eniyan iwo funra re gege bi eniyan o ko le mo ki lo wa ninu okan enikeni ye ke awo samueli kini ori 16 ese ikeje samueli kini ori 16 ese ikeje sugbon oluwa wi fun samueli pe ma se wo oju re ma se wo irisi re ni o ti an so nihin tabi giga re nitori pe emi ko nitori ti oluwa ki wo bi eniyan ti wo eniyan ma wo oju eniyan ma wo irisi tabi giga tabi bi eniyan se woso tabi bi eniyan se lokiki to sugbon oluwa a ma wo okan okan yi gan la nso nipa re wi pe awon ti ko mo olorun won ko ni iyi pada okan ati wi pe iro inu won kiki bi ni lojojumo ninu iwe oniwaasu ori kesan ese iketa oniwaasu ori kesan ese iketa eyi ni ibi ninu ohun gbogbo ti a n se labe orun pe ise kan na ni si gbogbo won ati pelu aya omo eniyan kun fun ibi isinwi nbe ninu won nigba ti won wa laye ati leyin eyi ni won a lo sodo awon oku o ye ki oye ye wa nihin ohun kan na ni oro olorun ni o n tenumo fun wa wi pe aya omo eniyan kun fun ibi bi a ba so wi pe igo kun fun omi o je wi pe o ti kun to be ti a ko le fi omiran sinu igo yi bi a ba so wi pe abo o kun fun omi tabi o kun fun epo e je wi pe a ko le fi nkan miran sinu re o ni aya omo eniyan o kun fun ibi a fi se apejuwe gege bi abo tabi gege bi garawa wi pe ibi nikan soso ni o wa ninu garawa yi bakan na aya omo eniyan bakan na okan omo eniyan o kun fun ibi o wa nso fun a wi pe isinwi iwa ibi ni o wa ninu won nigba ti won wa le aye oni leyin na won a ku won a lo si ipo oku ninu ese won nitori be ki o ye wa wi pe bi olorun ko ba ti yi okan wa pada o je wi pe ninu okan wa lohun ibi nikan ni o wa ninu re eni afi man je ki o ye ni wi pe bi a ba pe eniyan wa sinu ijo ki se wi pe ki a so wi pe ah mo ti kuro ni ijo sele mo ti wa nwa si dipa eyi ni ko ti fun ni iye pada eyi ni je wi pe o kuro lati inu ijo kan o bo sinu ijo miran bi o ba ti de yin bi o ba fe je ni te ogba ni waju olowa ki se wi pe o fi aso funfun nikan sile tabi o fi aiwo bata nikan sile o fi tabela ati truari sisun nikan o fi sile eyi ni se pataki sugbon ko to ani lati wa si waju olowa ki a so fun olorun wi pe okan ibi ni agbe ni angbe kaakiri a si nfe ki olorun ki o se iyipada aya iyipada okan fun wa ki abale je eni itewogba ni waju re eyi ni o se pataki eyi ni ani lati bojuto tabi o se se ki o je wi pe ati je eni ti o nka bibeli tele tele a si ti je eni ti o mo bibeli ki se wi pe o kan ye ki a mo bibeli si akasori bi a ba ti de yin be ni ani lati ma gbadura fun iyipada okan iyipada aya nitori eyi ni olorun reti ke abale je eni itewogba ni waju re bi atile nwa si ilesi bi atile nka bibeli bi atile je eni ti o jafafa ninu ise esin bi atile nlo si idapo oju ile bi atile nka akiri lati se ijere okan bi ki ba se wi pe ati gbadura ti o dani loju ti emi olorun si n ba emi wa jere wi pe ati di omo olorun wi pe ati ni iyipada okan bi ki ba se pe ati se be gbogbo ohun ti a n se yo je ofo ati ohun ti ko lere ni waju oluwa olorun ni lati yi okan wa pada nitori wi pe okan eniyan o je ohun ti o buru jaye ninu Marku ori keje lati ese ikokan le logun Marku ori keje ese ikokan le logun nitori lati inu eni lati okan lati inu okan eniyan ni iro buburu ti jade wa panshaga agbere ipaniyan ole oju kokoro iwa buburu itanje wobia oju buburu esoro odi igberaga iwere lati inu wa ni gbogbo nkan buburu wonyi ti jade won se so eniyan di alaimo nitori be o ye ki a mo wi pe awon ti a nse bi wi pe an fun awon alagbe lowo tabi a nse awon nkan miran bi iwa omoluabi eyi ko yi ipo ti okan eda ti o wa eyi ko yi pada ohun ti a ni lati se ni wi pe ki a ke pe olorun ohun ti a ni lati se ni wi pe ki a je ki agbara olorun ore ofe latoke wa ki a je ki iwenumo eje jesu kristi ki o wonu okan wa ki o yi wa pada ki o mu ki ipo ti okan wa wa ki o wa si iyipada ni igba miran ni a ma n ro wi pe bi eniyan ba ni iwa omoluabi ti iwa re ti o dabi eni wi pe o dara loju eniyan a ma n ro wi pe iru eni be o ti je eni igbala lai ni eri tabi iriri iyipada okan eyi je asise pupo o ye ki o ye wa wi pe bi ki ba se wi pe olorun fun ara re ni o yi wa pada sibe sibe a o je eni ti ko mo eleri ni waju olowa awon ero inu okan wa awon ipinu wa ati awon nkan ti a nlepa yo je ibi ni waju olorun eyi ni olorun fi so fun a wi pe okan omo eniyan o je okan ti o buru jaye ko si eni ti o le mo ninu Jeremiah ori ketadinlogun Jeremiah ori ketadinlogun ese ikesan okan eniyan kun fun etan ju ohun gbogbo lo o si buru jaye ta ni o le mo emi oluwa ni wa awari okan eniyan emi ni dan inu wo ani lati fi fun olukuluku gege bi ona re ati gege bi eso ise re nitori be eyi ni apere tabi apejuwe ti olorun fun wa gege bi okan eniyan ti ri ohun ti o si se pataki ni wepe ani lati ni iyipada okan bi ki ba se pe iyipada okan yi wa a ko ni le ni oju rere ni waju Oluwa a ko ni le ba Olorun rin nitori pe awon apejuwe ti bibeli se nipa okan ni wo pe okan eniyan o je bi okan ti o le gege bi okuta o ni okan won le bi okuta adamanti o si je okan igberaga o je okan iwa buburu o je okan alaroshe ohun buburu o je eni ti o je wipe won je alagidi e je wipe o dabi eni wipe tinu mi ni won se o po fun won elomiran bi aba ka oro olorun bi aba wewe nipa oro olorun bi aba se apejuwe ti aka ti a se itumo re sugbon a so wipe looto lo ye ohun ati ko lorin ati wa ni wasu ati gba aladura sugbon sibe sibe yo ma so wipe ohun ti ohun yo se ohun ni ohun yo se sibe sibe okan won kun fun okunkun okan won kun fun agidi okan won kun fun itanje o si kun fun oju kokoro eyi ni olorun fi so fun awe pe o se se ki a ma wa sinu ijo o si se se ki a ma lo sinu ijo miran o se se ki a wa ni esin ti awon onigbagbo ti bibeli tabi ki a wa ninu awon esin miran sugbon bi a ko ba ni iyipada okan a ko ni le gbe pelu Oluwa a ko ni le ni irepo tabi idapo pelu Olorun nitori okan wa ni Olorun ma nwo o si mo gbogbo ohun ti o wa ninu okan wa o mo ipo ti okan wa wa o mo ite ati aba ti o wa lati inu okan wa o mo awon ipinu ati awon ilana ti o wa lati inu okan wa ni waju Oluwa eni ti a ko ba ti yi pada okan re o dabi ipo ku okan re o kun fun gede gede okan re o dabi orisun awon omi ti o je wipe o ni oro ninu okan re o dabi ogun awon egungun awon oku tabi ki a so wipe o dabi iyan gbe ile nibi ti awon ero buburu ti o tin jade wa se gafra fun mi lati lo ede yi ki o le yi o dara dara iru okan eni be o dabi ile idoti ti a ma n yi agbe si iru okan eni be o dabi ibi ti o kun fun eri pupo o si dabi ibi ori atan ti a ma n dalenu si iru okan eni be o dabi iho awon eranko buburu awon ero buburu awon ipinu buburu ro awon nkan wonyi ki o gbe won yewo dara dara we pe okan re o je ipo ku ti a se sile ni waju Oluwa o je orisun omi buburu ti pani tabi ti gbe nkan miran majele sinu okan eniyan tabi sinu ara eniyan o je ogbun fun awon egungun oku o si je asale nibi ti awon ero buburu ti won tin je jade wa o je ile idoti o je ori atan o si je ibi ti awon ipinu awon ilana awon ero buburu ti won tin jade o se se ki enikeni ki o bo nkan won yi mole ki o ma je ki enikeni ki o mo sugbon gbogbo re patapata ni o se paya ni waju Oluwa ninu Matthew ori ketalelogun Matthew ori ketalelogun nibe ni Olorun ti nso ti o ti nse alaye lati enu Jesu Christi ni kikun nipa iwa eniyan Matthew ori ketalelogun lati ese ikedogbon igbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe nitori ti eyin fo ode ago ati awopo komo sugbon inu won kun fun ireje ati wobia nihi ni ati ri itanje awon elesin itanje awon elomiran ti won fi ijo dipa ti won fi boju elomiran o sese ki o rin bi omo olorun ni gboro elomiran o sese ki o soro bi omo olorun ni gboro elomiran o sese ki o woso bi omo olorun ni gboro sugbon Jesu Kristi so fun anihi wo pe opolopo awon eniyan wonyi won kun fun agabagebe nitori wipe won fo ode agomo o dabi eni wipe won je eni bi ti inu olorun o dabi eni wipe won je eni ti rin dede o dabi eni wipe won je eni ti soro daradara sugbon ni inu won ninu okan won won kun fun ireje won kun fun obia we se iketadinlogbon igbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe ni tori ti eyin dabi iboji funfun ti o dara li ode sugbon ninu won kun fun egungun oku ati fun egbin gbogbo eyi ni olorun je ki o ye wa we pe ani lati wo inu wa ki a gba imole ihinrere laye lati tan sinu okan wa ki a si gba emi olorun laye lati wa okan wa ri ki a mo we pe bi ati le je eni ti o dara lode ara bi ati le je eni ti o ma so wu pe fi ola fun olorun fi ogo fun olorun lode aje eni ti o ma nwo so bi onigbagbo lode aje eni ti nsoro bi onigbagbo lode aje eni ti o ma lo si idapo oju ile eni ti ki pa eko bibeli je sugbon o so wi pe ni inu won kun fun egbin gbogbo ni ese ikeji din logbon ni o ti so wi pe gege be le eyin pelu farahan li ode bi olododo fun eniyan sugbon ninu ekun fun agabagebe ati ese eyi ni a fi ma nso we pe bi a ba de inu ijo ke a ma fi ise isin pa wa lori ke a ma fi ise isin di wa lowo awon elomiran ti won je alakoso tabi adari oye ko ye won bi a ba ri enikan ti o ti de inu ijo lai gbo oro olorun yanju lai mo boya awon won yi ni igbala tabi won ko ni igbala won ma so pe ah e se dapo pelu awon osise anfe awon osise anfe awon ajire okan anfe awon ti o ma dari dapo oju ile je ki a pin won sile na je ki won ki o gbo oro olorun je ki emi olorun je ki o se awari okan won ki won ki o ba le ni igbala toto ki se be nikan awon elomiran ti won je bi adari o se ni laanu we pe awa ti a sese so di adari ni ijo awon elede yoruba teti sile dara dara a ki fun awon eniyan laaye lati gbadura dara dara eyi ko si dara be bi aba ti pari isin o sese ki won ma so we pe a fe ri adari wa awon elede yoruba nisinsin ti a sese ni adari o ye ki a gbadun adari wa bi a ba fe ri oluso agutan bi a ba fe ri tibi bi a ba fe ri ton ki o le lana fun wa o ye ki a gbadura o ye ki a gbadura bi a ba ti n pari isin eyi ki se pe ki a jade ki a lo ma ba ara wa soro nita ki a ma sefe nita bi a ba je eni ti o mura sile lati lo sorun bi a ba je eni ti o mura sile fun bibo Jesu Christi oro olorun yi ti a gbo o ye ki a mu lo si ori ekun wa o ye ki a gbadura agbayanju agbayori ki a mo wi pe a ti ba olorun soro a si ti ni iyipada okan nitooto ye ki o ye o adari se gafra fun mi kin ba o soro se o mo we pe tele tele opolopo wa ti aje adari ni elede yoruba nisinsin yi aje eni ti o n dari idapo oju ile tele tele ki se wi pe ati toto ni a fi so wa di adari ki se wi pe ati je nkan kan ni a fi so wa di adari ki se wi pe ati ni gbogbo awon ebun orun ni igbese aye wa ni a fi so wa di adari o je anfani fun wa wi pe ki awa na ki a le se die bi awon ni gesi tin se die ki awa na ki a le se die sugbon awon miran won je ki nkan wonyi won je ki o di won lowo bi a ba ti pari usin adari ki gbadura mo fun ara re adari ki gbadura mo lati le ni igbala toto lati le ni isodimo bi o ba ti ni isodimo abi o ro wi pe tori ati so di adari e je wi pe isodimo ti fomo bi a fomo abi oro wi pe tori pe ati so di adari agbara ifikun ni emi mo olorun o ti fomo gege bi afomo rara o ye ki a mo wi pe ani lati gbadura ki se be nikan elomiran bi a ba ti setan mo fe lo wo awon ara idapo oju ile mi mo fe lo benwo mo fe lo wo lagbaja mo fe lo wo temedu o ni gbadura o ni woju olorun o ni gbadura agbayori titi o fi mo wi pe o ti ni iyipada okan bi awon elomiran bi won se nwa bi won se nlo niyi lai ni ifowokan olowa iyipada atoke wa ninu okan won o ma nro we pe igba ti a tin wa si ilesin igba ti a tin ka aka sori bibeli igba ti a tin ka bibeli lara aro igba ti a ti je eni to nwa si ijo deeper life we pe o ti pari niyen nitori be bi Jesu ba de a n ba lo si orun ni ko ri be ani lati ni iyipada iwo na ti ri ohun ti a ti se apejuwe gege bi okan omo eniyan gege bi o ti ri okan ti re gege bi o ti ri bi o ba gba emi olorun laaye lati tan imole ire sinu okan re o ri wipe awon nkan wonyi o je otito wo eko ti a ko loni ninu wa inu iwe mimo wo awon ti o tin tele Jesu wo Jacobu wo Johanu wo bi won ti wa wo nkan to njade lati nu okan won wo oro ti won so lati enu jade wo ju kokoro wo iwa ipo ninu won wo bi won se so pe ki awon ki o wa niyi ki awon ki o wa lohun te Jesu so fun pe ah eyin omo ehin bawo ni iru nkan won to se wa le okan yin gba ti awon mewa to ku gba ti won gbo won ni irunu e ti an so ni yi a le ma so pe an tele Jesu a le so wi pe aje omo ehin wo awon iro ti o wa ninu okan wa wo ilepa ti o wa ninu okan wa wo igberaga ti o wa ninu okan wa wo awon nkan miran ti a ko gbodo ma daruko ti o wa ninu okan omo eniyan ti ani lati gbadura le lori ti ani lati so fun olorun wi pe olorun yemi wo Olorun wa mi ri Olorun wa di mi Olorun wo inu okan mi awon nkan bi egbin awon nkan bi iwa buburu awon nkan ti ko ni le ba ogbe awon nkan ti ko ye ni waju re awon nkan mi awon nkan ti o so mi di alaito alaiye ni waju re ba mi mu won kuro e ni adura ti ani lati gba ke ri wi pe ati ni iyipada ni toto elomiran a ma so wi pe o nfe lo ri eni tebi o nfe lo ri eni ton gbadura so fun olorun ba olorun soro awon elomiran sin yi bi aba ti ngbadura boye ha awon o fe gbadura ni a o ri wi pe elomiran a ma fe koja a ma to wa wi pe adura yin na ti poju mo fe koja o ninu ile isin a ki se be tabi o se se ki o je pe asona adena ni enikan ma wa lati ita mo fe ri mama bisi mo fe ri arakunrin bayi bayi ibi ti eni ti ngbadura ti o ti n ba olorun soro pelu omije pelu edun okan wo pe ohun fe yi pada okan ohun fe ki olorun ki o wa ko okan ni ila ohun fe ki olorun ki o wa yi ohun pada ibe ni eni ti o je asona adena ni o ma ti wa lu eni ti o n gbadura ato anu won bere o eyan ba oba orun soro eyan ba oluwa olugbala soro eyan mura sile lati le je ni pipe eni yiye ni waju olorun awa ti a tun je adena ninu ijo awa ni an di won lowo ti a ko je ki won ki o gbadura o sese ki o je wi pe adari ti o mo olorun adari ti o mo bi o sese pataki to lati ba olorun soro bi a ba ti waasu bayi tan ti o ti duro ni waju wa nigbati an ba wa soro be gba ti a ba ti pari waasu ohun papa akunle abesi ni gbadura abesi o sese pelu omije o sese ki o ma gbadura soke o sese ki o ma so fun olorun sa sese yi pada patapata olorun sa sanu fun mi olorun gbogbo nkan to wa ninu okan mi ni isale okan mi ati eti mi o mo je ki emi olorun je ki o hu won jade kin ba le je ni ti o je ete o gba ni waju re bi eni yi tin gbadura be ni asona kan yo wa to pepe lo wa so ni o so pe won bere yin o a o ni je ki won ki o mura sile fun orun a ni je ki won ki o gbadura ni odun ti o koja ni mo salaye daradara ni mo si filele we pe a ko gbodo di eni keni lowo ninu adura ati pe bi ba ti pari isin a ki tun se ipade miran ipade ida kankan yala leyin ijo tabi ni ita a ki se ipade kankan bi o ba ti gbadura tan pelu ori ofe ti olorun fun pelu ise iyanu to se ninu okan re pelu iyipada ti o fun ki o ma lo sile jeje ki o ma se je ki enikeni abi ohunkohun ki o di o lowo e je ki a wo iyipada okan omo eniyan ye ki a wo lati inu Samueli kini ki a wo wepe olorun nikan soso ni o le se ise iyipada ninu okan omo eniyan ninu Samueli kini ori kewa ese ikesan o si ri be pe nigbati o yi ehin re pada lati lo kuro lodo Samueli olorun si fun li okan miran gbogbo ami woni si se le ojo na an so nipa Saulu

0: le wepe ohun ta le padanu ni pe o sese ke a padanu ere wa ni waju olorun sugbon omo ti ati je a o ma je omo titi lai lai dafidi oro be dafidi so pe olorun sanu fun mi gege bi seun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro ranti pe oba ni dafidi oba ti an so nipa re o koja adari ekun o koja adari agbegbe oba ti an so nipa re o koja awon alufa kekeke ti an rin loni iso awon alufa miran won ko ni le je wose gba ton ba ti ri pe won subu sinu ose adari miran ko ni le je wose re ni waju olorun ki o gbadura pelu omi je kikoro ki o so fun olorun wi pe o nfe ni iyi pada okan to to sugbon wo dafidi o be sin ni kepe olowa o ni olorun sanu fun mi sanu fun mi gege bi soyin fe re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro o mo wi pe ohun ti re ofin olorun koja o mo wi pe ohun ti se ase mase o mo wi pe ohun ti dese o ni we mi li awe mo kuro ninu aise dede mi ki o se we mi nu kuro ninu ese mi ko ma se fefe ninu ese ko ma so wi pe obirin yen na ni o we ni bi to da obirin na ni o fi ara e sile obirin na lo ohun lo komi lese ki se ejo mi eni yi lo je bi ko so be ko ti le daruko obirin yi wo pe ohun lo ko ohun lese o san so wi pe ohun le lese ohun le lebi ohun ni ohun ni aise dede o ni ki oluwa ki o we ohun le awe mo kuro ninu aise dede ohun ki o we ohun kuro ninu ese ohun nitori ti mo jewo ire koja mi ni igba gbogbo le ese mi sin be lewaju re iwo nikan soso ni mo se si ti mo si se buburu yi ni waju re ki a le da olare ni igba ti iwo ba nsoro ki ara re ki o le mo ni igba ti iwo ba nse idajo ki yesi ninu aise dede le agbe bi mi ye ki n bere lowo re tani oba ti o le rele to bayi loni tani ijoye ti o le rele to bayi loni tani omowe awon ti o ti lo si university awon akeko ati awon oluko ni university ti o le rele to bayi we pe ninu aise dede le agbe bi mi tani awon olaju loni awon gbajumo loni ti o le rele ni waju oluwa bi ke ba se we pe ani rele bayi lati jewo ni waju oluwa a ki yo le ni igbala to to ati yi pada okan kiyesi ninu ese dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni iha ikoko ni iwo mu mi mo ogbon fi ewe soap for me emi o si mo oni nisinsin mo je ileri ninu okan ninu aya ni inu mi oni we mi emi o si fuju egbon owu lo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o sinu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi olorun o so fun olorun we pe ise olorun ni yi we pe oba ko le ni yi pada fun ara re la je pe olorun fun ni yi pada wi pe ijoye omowe tabi eni to ti lo si ile iwe giga tabi eni keni tabi olowo tabi olaju kan tabi gbajumo kan ko le ni iyipada okan fun rara re bi ki ba se wi pe olorun fun ni iyipada aya wi pe iba se elesin elesin ni bi kibi o le ni iyipada fun ara re bi ki ba se wi pe olorun fun ara re o fun ni iyipada aya o ni da aya titun sinu mi olorun ki o si tun okan diduro sesese sinu mi o ye ki a lo ba olorun soro o ye ki a lo gbadura o ye ki a wo oju olorun loni ki a ma se je ki ohunkohun ki o di wa lowo elomiran bi a ba ti pari isin a ma kanju lole e mo fe lo wanje a ma kanju lole mo fe lo se tohun gbadura so fun olorun wi pe iyipada okan yi o nfe ni toto dede duro tabi ki o kunle ki o so fun olorun ki o so fun olorun pelu edun okan pelu omije pelu okan ti a faya o ni ki se aso yin ni ki e faya sugbon ki e fa okan yin ya ki e wo oju oluwa e gbogbo awon ese ti o ti fara pamo ni ikoko okan re ki o so fun olorun wi pe o fe di atunbi o fe ni iyipada atunbi ti o fun ni iyipada ki se atunbi ti o je eteogba ni waju oluwa atunbi ti a ri wipe oro buburu o si je lati inu okan wa irubu lati inu okan wa ise bubu lati inu okan wa irin bubu lati inu okan wa ija aso arankan odi ninu okan lati inu okan wa eyi ki se iyipada tooto o ye ki a so fun olorun wipe a n fe iyipada gbogbo wa ni a lati gbadura gbogbo ani an lati gbadura ati omode ati agba ati eni ti o sese wa sinu ijo ati awa ti ati n wa tele tele ma se je ke enikeni ki o di olowo gbogbo wa ni an lati gbadura ni an lati ba olorun soro wi pe iyipada yi an fe ninu okan wa iyipada okan iyipada aya eni an pe ni igbala tooto ki olorun ki o so wa di omo ki o yi ise wa pada ki o yo gbogbo ti an se pada so fun olorun wi pe o n fe iyipada o n fe aya titun o n fe okan tuntun bi ba gbadura olorun pelu emi re yo ba o jeri ninu okan re wi pe o ti di omo olorun kunle lati gbadura tabi ki o di duro lati gbadura so fun olorun ki o se gbadura titi a o fi jeri ninu okan re wi pe iyipada yi tooto opo ti de
1: bi abari enikeni ti o ni ibere ani anfani lati fi han nipa gbegbe owo wa soke laarin awon odo se ani ibere arakunrin ti o nawo soke ni
2: e kaaro sir
3: e kaaro
2: ni ozo ya ko wa nipa asotele nipa idajo awon lai sidudu gege bi christian mo fe bere nitori pe o ma je nkan to ma nipuru nigba mi to je ke abagbase nigba ta bagbase gege bi ise wa ma fun wa ni wahala gidigan ise refrigerator air conditioner ma fun wa wahala gidigan te bi pe to ba di pe ati ise en ton ni shop to je pe ise ide en sise dada igba ta ba gbe lo si lewon customer ise yi ko to ba ri be ko ni sise o de pe awon ise o de ma fun wa wahala gan gidi to je pe ati mo oran ta le ba se awon ise yi won an bere nitori pe igba mi gan tori wahala yi a ma fi owo le awon materials ta ma ra yan ma fun owo le to bi pe to ba di ko wa ni problem leyin a lo gbe ise yin awa sese lo se owo ti a gba yin a fi lo sise yin so ibe yen oye mi mu o te ba le ran mi lowo ke to ba bi a se le ma sise yin to je pe ko fi ni a fi le ma se ododo ninu awon ise ti a n se yi.
1: Bawo ni ibeere ti e n beere bawo lo se je mo ohun ti a ko loni.
2: Ohun to fi je mo ohun ti a ko loni ninu iwe abakunkun ori keji yen ta ba wo ese kesan yen ni ese kesan. Oni egbe ni fun awon eni ti nje ere ajekuje si ile re ki o le ki o ba le gba itere ki ibi giga ki o le ba gba sile kuro lowo ibi so ibi ti mi mo ti mu bere mi jade ni pe ere ajekuje to je pe awa n sise ba se n sise gege bi oran olorun won so fun wa pe an lati ma sooto ṣùgbọ́n ibi èrè àjẹkújẹ yẹn gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ wa wòye fún wa ń wàhálà a máa ń fi owó le débi pé tígbà tí iṣẹ́ yẹn bá ní wàhálà tán so owó tí a fi lé a fi máa yanjú iṣẹ́ yẹn so ibẹ̀ yẹn kò yé mi pẹ̀lú ibi tí mo kà yìí.
1: Ẹ ṣe púpọ̀ nínú Abakoko orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án ègbé ni fún ẹni tí ń jẹ èrè ìjẹkújẹ sí ilé rẹ̀ kí o lè bá gbé ìtẹ́ rẹ̀ ka ibi gíga kí o lè bá gbà á sílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ibi. Ohun tí a ń sọ níhìn-ín ni àwọn tí ó fi owó tó pọ̀ jù owó gọbọi lé ohun iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe tó jẹ́ wípé èrè tí wọ́n ń jẹ ó kọjá iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe. Èyí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ kí ó yé wa wípé irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n ń rí àwọn ẹlòmíràn jẹ láti gba owó ọwọ́ wọn ṣùgbọ́n iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe fún wọn kò tó owó tí wọ́n ń gbà lọ́wọ́ wọn. Ó sọ fún wa wípé irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fẹ́ di olówó òjijì wọ́n fẹ́ di olówó lọ́sànkan òru kan ó ní ìdájọ́ Ọlọ́run ó wà lórí àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀. Bí o bá wo òwe orí ìkọkànlá ẹsẹ̀ ìkíní òwe orí ìkọkànlá ẹsẹ̀ ìkíní òṣùwọ̀n èké ìríranni lójú olówa ṣùgbọ́n òṣùwọ̀n òtítọ́ ni dídùn inú rẹ̀. Bí a bá ń fẹ́ ṣe iṣẹ́ ó yẹ kí a jẹ́ ẹni tí ó ń ṣe iṣẹ́ wa pẹ̀lú ọgbọ́n pẹ̀lú ètò pẹ̀lú ìmòye lórí ohun tí a ń ṣe. Bí o bá rí i wípé o fẹ́ tún ẹ̀rọ ṣe ó sì mọ̀ wípé ohun tó rà bí o bá jẹ́ ojúlówó irinṣẹ́ tó rà láti fi dípò àwọn nǹkan tó bàjẹ́ nínú ẹ̀rọ ṣé o mọ̀ wípé àwọn àyídáyidà awon panda won po ni gboro bi o ba je won pe ojulowo lo fera o mo we pe oye ti o ra ojulowo yi o yato si awon ida awon nkan ti won ti da nitori be o fi owo ti o ye lori ise to nse ki o ba le ni ere nitori pe eni to nsise o fe jere a o so wi pe ki a ma jere ise ta nse ere je ku je ti a fe di olowo ojiji oni olorun so fun awe pe ko to nitori be bi o ba ri o pe ninu ise to nse ere to nje o je ere ti o mo niwon eyi o ba wi idajo olorun ko si si nbe se o ti ye arakunrin
2: ben oye mi sir
1: laarin awa agba se ani ibere arabirin e sekia
3: e karo
1: e karo
3: yes sir ibere mi wa lati ibi kika wa nipa wi pe egbe ni fun eni ti o fi ohun mimu fun aladugbo re ti o si fi oti lile fun ti o si je ki o mu amu para pelu ki iwo ba le wo ihoho won ejo ibere mi wa lati pe mo ni eni to nta oti igba ki igba tin ba wa su fun lati yi pada ati lati se owo miran nkan to ma nfi ye mi ni wi pe se awon to nse oti yen sa ti lo waasu fun won na won ti gba iwaasu won se oti yen mo ejo iru ara wo mo le ba so ko to di po fi ona egbe yi sile
1: bina ba joni jo omo eni tara ni la kogbon nitori be ohun ti a nso fun ni wo pe ohun nilo igbala nito to ni awon ti won se oti won nilo igbala won si nilo ore ofe olorun eni kookan lo ye ko ronuko ada nito to ni awon wonyen won nilo ronuko ada ohun paapa ti en pu asu si o ye ki o na ki o ronuko ada sugbon ki o ma deja ki o ma so wi pe bi o ba ye ki ronuko ada awon to nse oti na nko a o so fun wi pe igbala ti e lo je logun nitori be eni ti o ba nse bi ti a ti so fun ninu oro olorun wi pe ohun ti o nse ko bojumo tabi ko dara ohun ni o ye ki o ronuko ada nitori be ohun to ye ki e se ni wi pe ki e ma gbadura fun ki e si ma te mo leti wi pe bi idajo yi o ba de yo de fun eni kookan olukuluku eni kookan ni yo si jihin ara re ni waju olorun nitori be ko ye fun iru eni be ki o ma so wi pe nitoto mo je elese awon miran na ti won je elese nko ninu iwe romu ni ati ri ohun ti olorun so fun wa wi pe eni kookan wa ni yo jihin ara re ni iwaju olorun nitori be o ye ki iru eni be ki o fun ara re ki o ronupo ada bi o ba si ronupo ada agbere olorun je wo pe olorun yo dariji ohun paapa yo ni igbala ni ekunrere bi on ba ni igbala ohun a je ikan ninu awon ti o je alore tabi ajinrere ti o sese ki o lo waasu fun awon ti won gbe oti fun sugbon ki ohun ki o kokko gbe igbese akoko ki o ronupo ada arabirin so ti ye yin
3: oye mi e se
1: sa e se popo arakunrin ti o wa nbe
4: e karo sa
1: e karo
4: ibere mi sa ni pe nigbati won ko wa ni ekan yen won menuba noti ati nipa bi awon omo noti bi an se fun noti ni otimu ti o ti je pe won pe won fi ni oyun banu je fun baba won ibere mi wa ni pe se noti yi se ebi re ni abi nipa afi oro olorun ko awon omo re abi da awon omo noti eni wa fa gan fa nkan yi lati ibere tori pe ta ba wo noti a ri pe o duro di ninu aiko re ninu ba se ka lati bere a ri pe noti o fi ara mo apere o gbe o nguwa gege bi o ko apere die lodo abraham nje awon mo re ni o gbe ko ni abi ko fi eko oro olorun ko won jinle jinle debi pe won fi wuru iwa bayi
1: lot ti koja lo awon mo e ti koja lo e to wa so nsin se iyen mu won kuro ninu boya orun rere tabi orun apadi ti eni kokan wa onkon to wo ke a so nisinsin se o yi ipo won pada lohun arakunrin
4: Rara sa.
1: Aha, nitori be ke ma ma bere ibere ti owo lo. E to kan wa ni we pe awa ti an gbe igbesi aye wa nisisiyi, kini ohun ti o ye ki a se? Ki Olorun fun ara re ko fun wa ni eti igbo ati aya igbase. Ki a ju ti Loti ati awon omo e ti won ti koja lo ti aye raye. Nitori pe ibi ti igiba wo si ibe ni ora si. Ibi ti won wa nisisiyi ko si atunse fun won. Awa ti a ni atunse lo ye ka be Olorun we pe ati ri ara wa gege bi ati ri a si n be Olorun fun anu re ati fun ori ofe re ki a ju ti awon ti o ti koja ki a ju sile ki a kara maisi ki igbala ti wa arakunrin soye yin
4: oye mi e
1: je adide do lati gbadura nje enikokan wa ti a ti gbo nipa idajo Olorun loni ni bo la o ti lo aye raye ki a fi awon to ti koja sile ki a fi Loti awon omo re tabi Noah tabi awon elomiran tabi Dafidi tabi Abrahamu ki a fi won sile ki a ronu oro tara wa nje ati ni igbala nje ati kepe Oluwa nje aje ti Olorun nje ati ronu ko wada nje mi Olorun sakoso igbesi aye wa

0: Hi abari ni ti o ni ibere ninu ohun ti olukoko wa ninu oro Olorun a le fi han nipa gbegbe owo wa soke.
1: Mo fe bere ninu ibere ninu eko wa ti aro yi won so fun wa wi pe awon mo Israeli won kun ge ba se ka ninu eko yen ti awa papa gege bi onigbagbo nigbati a ba ni awon wahala kan ti a si nbere ati gbadura nipa e asi tun tenumo ibere ya nbere lowo Olorun pe Olorun o de ri gbogbo awon kini yi mo de n so fun Oluwa saanu fun mi nje sese la kun si Olorun ni eleyi ni tori ko ye mi darada nbe yen sa
0: aso fun won ninu iwe mimo we pe o ye ki a ma gbadura laisi ma ti laisa re bi a ba wo ihinre ti loko ori kejidinlogun lati ese kini o se pa owe kan fun won nitori eyi yi pe o ye ki a ma gbadura ni igbagbogbo ki a ma se se saare we pe onidajo kan wa ni ilu kan ti ko beru Olorun ti ko si se oju saaju eniyan opo kan si wa ni ilu naa o si to wa we pe gbesan mi lara ota mi ko si suja ko susi nigba osa kan sugbon nikehin o wi ninu ara re pe ki bi emi ko ti le beru Olorun ti emi ko si se oju saaju eniyan sugbon nitori ti opo yi yo mi lenu emi o gbesan re ki o ma ba fi wewa re nigba kogba dami lagara Olúwa sì wí pé ẹ gbọ́ bí aláìṣòótọ́ onídàájọ́ yìí ti wí Ọlọ́run kì yóò ha sì gbẹ̀san àwọn àyànfẹ́ rẹ̀ ti ń fi ọ̀sán àtòru kígbe pè é tí ó sì mú sòrò fún wọn. Àwọn ẹsẹ̀ Ọlọ́run tí a kà yìí ó jẹ́ kí ó yé wa dáradára wí pé ó yẹ kí a máa gbàdúrà láì sinmi àti láì ṣàárẹ̀ wípé bí a bá ní ìṣòro tàbí a ní òun gbé ọkàn nínú ọkàn wa a sì mọ ìlérí Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run a sì lọ síwájú Olúwa pẹ̀lú ìlérí tí ó ṣe fún wa wípé kí ó ṣàánú fún wa kí ó gbọ́ àdúrà wa kí ó pèsè ní kíkún fún àìní wa bí a bá sọ lẹ́ẹ̀kínní tí ó dàbí ẹni wípé àdúrà ò tí ì gbà ayọ̀ wa ò sì tí ì kún ó yẹ kí a tún lọ lẹ́ẹ̀kejì tàbí lẹ́ẹ̀kẹta títí Olúwa yóò fi gbọ́ tiwa bí a bá ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ọkàn ìmoore pẹ̀lú ọkàn tó ń dúpẹ́ èyí kì í ṣe wípé a ń kùn èyí kì í sì ṣe wípé a ń ṣàárẹ̀ ṣùgbọ́n ó yẹ kí o fiyèsí ohun tí mo sọ wípé bí a bá gbàdúrà bẹ́ẹ̀ nígbà gbogbo láì kùn pẹ̀lú ọkàn ìdúpẹ́ èyí ni jẹ́ wípé kì í ṣe wípé a ń kùn tàbí sòrò ti tán wa ní Filipi orí kẹrin láti ẹsẹ̀ ìkẹrin ẹ máa yọ̀ nínú Olúwa nígbà gbogbo mo sì tún wí ẹ máa yọ̀ ẹ jẹ́ kí ìpamọ́ra yín di mímọ̀ fún gbogbo ènìyàn Olúwa ń bẹ nítòsí ẹ má ṣe àníyàn ohunkóhun ṣùgbọ́n nínú ohun gbogbo nípa àdúrà àti ẹ̀bẹ̀ pẹ̀lú ìdúpẹ́ ẹ máa fi ìbéèrè yín hàn fún Ọlọ́run èyí ń sọ fún wa wípé nítòótọ́ ni a lè ní ìṣòro nítòótọ́ ni ó lè dàbí ẹni wípé àti jẹ àti mu àti ṣiṣẹ́ àti gbọ́ bùkátà àti tọ́jú ọmọ tàbí àti tó ẹgbẹ́ tàbí ọgbà ó lè ṣòro díẹ̀ fún wa ó ń sọ wípé ní ipò kípò tí a bá wà ẹ máa yọ̀ nínú Olúwa nígbà gbogbo nítorí adarí ẹ̀ṣẹ̀ wa jẹ̀ wá nítorí akọrọkọ wa nínú ìwé ìyè lọ́run nítorí wípé a ti pèsè adé ògo sílẹ̀ fún wa nítorí èrè ayérayé tó ń dúró dè wá nítorí àlàáfíà Ọlọ́run tí ó wà lé ọkàn wa nítorí ìgbàlà tí Ọlọ́run fún wa tí owó kò lè rà ti o si ju dukia tabi ohun ni aye yi lo e ma yo ninu Olorun ni gba gbogbo o sese boya ari ohun to le pani lekun o sese ari ohun ti o le da okan laamu o sese a le ni aini tabi wahala ninu ebi wa ti awon ara ita ti won ko mo igbala Olorun idariji Olorun ti a ni ti won le ma ro we pe eni ti an so kun fun sugbon ti o rerin ni wa sugbon Olorun so fun a wi pe ki a ronu awon ibokun ti a ni lodo Olorun ki a ma yo ninu Olorun ni gba gbogbo bi a ba lo si waju Olorun lati gbadura a n bere nkan lowo Olorun se won ki se ohun ti o je edun okan wa yi gege bi ounje gege bi aso gege bi ile gege bi itoju omo tabi awon nkan miran ki se eyi ni o ye ki a fi saaju ohun ti o ye ki a fi saaju ni idupe ayo we pe aje ti Olorun ki o ba le ye wa dara dara ki o ba le dabi e ki o ma se dabi eni we pe aboju fo nitori ohun to n ta wa lara labe aso o n so o ni mo tun wi fun yin o so fun ale kini o tun wa so wipe mo tun wi e ma yo o wa tun so fun ni ese karun o ni e je ki ipamora yin ki o di mimo fun gbogbo eniyan ipamora ti an so ni yin ni iwon tun won si wipe ninu adura wa o ye ki a le fi emi ipamora iwon tun won si ki a le fi han ki o ma dada be ni pe adura wa duro lori oju kokoro we pe ko si ohun kon ti Olorun le se fun wa sibe sibe ohun ti a tun ma wo ni pe mo n fe yi fun mi ni tibi fun mi ni tohun o ni ki a ni iwon tun won si pelu adura wa o ni Olorun wa n be nitosi ohun to n wo ni pe bibo re o sumo tosi o wa so we pe e ma se aniyan ohunkohun aniyan ni o ma mu irewesi okan wa aniyan ni o ma mu ki soro ki o tan wa aniyan ni o ma mu idayapo wa sinu okan wa aniyan ni o ma da ni o ma je ki o dabi eni wo pe a n fi were pe Olorun lejo aniyan ni o ma je ki o dabi eni wo pe aigbagbo paapa o fi okan wa se ile ati se ibogbe sugbon n so fun a wi pe bi a ti ni Olorun loke orun bi a ti ni Jesu Kristi to n gbadura fun wa bi a ti ni emi mimo to je olotuna fun wa bi a ti ni oro Olorun ati ileri re ti ki yi e ti o wa fun wa ati bi a ti ni awon ore ti Olorun ti se fun wa nigba ti a ti gba Jesu Kristi gbo o n so fun a wi pe ki a ma se aniyan ohunkohun bi o je ile Olorun ti pese ile fun awon elomiran o le se fun wa bi o je omo fun awon to yagan o ti se fun awon elomiran o le se fun wa bi o je ounje la fe je ni odindi ogoji odun ni Olorun fi bo awon omo Israeli laina kobo tabi naira lati apo won to je wipe lojojumo lara aro ni won lo n ko mana bi o je ti atirasowo melomelo ni ki a so nipa yi ti Olorun se fun won bi o si je pe ki o pa awon ota wa lenu mo gbogbo re patapata ni Olorun le se bi o je pe ki o toju wa ni aye yi ki o tun lo toju wa ni aye ti n bo owo Olorun lo wa o ni nitori be niwon ti a ti mo wi pe ko si ohun to soro fun Olorun lati se ati pe o ti n toju wa gege bi a ti wa loni ohun lo pa mo de ibi ti a wa o ni e ma se aniyan ohunkohun sugbon ninu ohun gbogbo ninu ohun gbogbo ninu ebi ninu ile ninu ago ara wa ni ibi ise wa fun awon omo fun atije fun atimu fun gbogbo erongba ti o wa ni okan wa o ni ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idupe we pe bi a ba n gbadura bi a ba si n bi Olorun we pe ki o ṣaanu fun wa ki o fun wa ni ohun kan tabi ohun miran o ni ki a ranti we pe ki a ma dupe nigba gbogbo ninu idupe yi ni a o ma fi ibeere wa han fun Olorun nitori be bi a ba ni ki a so ki o le ye ni kini anpe ni wepe eyan kun kikun ni wepe nigba ti a ba nso fun olorun wepe ori bi mo ti ri ojojumo ni mo ti ngbadura ki lo de wo nkan to fun lagbaja wo nkan to fun tamedo wo gbo awon to njeri ni ojobo ni ojo alamisi ti won so ore to se fun won be si ni mo ti ronu po ada mo je ti re mo lojojumo ma ka bibeli ma gbadura kini mo se kikun ni yen nitori pe gbogbo ti a nso yi ko si idupe ko si imore wo awon mo israeli ti a nso nipa re bi ki ba se wi pe olorun gba won lowo farao ati lowo awon omo ogun egypt eru ni won ibaje lati iran de iran abati gbagbe won sugbon nitori anu olorun o ran mose si won wi pe mo ti ri awon eniyan mi ti o njiya o dabi eni wi pe won wa ninu ina ile eru nitori ibanuje ati isoro ti o doju ko won nitori be so fun farao wi pe ki o je ki awon eniyan mi ki o lo owo agbara ni olorun fi mu awon eniyan won yi kuro ninu operu egypt ko si dupe won fi igba kankan so fun olorun wi pe o se nitoto ni o dabi eni pe won korin iru orin wo ni won ko nigba ti won de eti bebe okun kopa bi won ti ri ota gbogbo ise iyanu ti olorun ti se fun won ti o se lori won ni egypt won gbagbe patapata won be si ni kigbe a le so wo pe won gbadura adura ti o lope adura ti o nireti adura ti o duro lori ileri olorun adura won ni wo pe oba ti fi wa sile ni egypt aba ti kodanu bi eranko aba ti ku bi eni ti o niya ti o ni baba ti o ni eni to nbere e oba ti fi wa le aba ti ku gege bi eru adura won niyan ni olorun so fun mose wo pe awon wonyi o madura agba bi abajoko titi won abaje ki awon ara egypt ki o pa won sugbon mose nitori ileri mi ati majemu mi fun abraham na opa re omi okun o ya si meji awon wonyi lai duro wi pe olorun ko se awi be se be eni tiki jani tile won koja ni olorun so fun mose wi pe na opa re omi tun pada o gbogbo awon mo egypt mole awon alagbara awon akikanju awon omiran awon jagun jagun pelu ofa won pelu awon esin won pelu agbara won pelu gbogbo nkan ti won ti ro tele tele lati se si won won pare patapata igba yi ni awon ara wa ni won mo wi pe o ye ki a korin won korin orin tan ko ko lo titi nitori pe ni ori ti o tele ni a ri wi pe ounje o tete de awon agbalagba to je wi pe gba ti won wa ni oko eru farao ko ba won mo wi pe won jeun tabi won o jeun ko to ran won si oko lati lo ma won briki to ma fi ko ile sugbon nisisiyi ebi die se amo awa ti a je onigbagbo nisisiyi to je wi pe ki a to mo olorun bi a ba lo si ile adahun se ni abule aniran ti jeun aro a ma kaakiri lati ileto de ileto pelu owo wa pelu gbogbo won so wa di alakisa patapata aso ti o dara ju ni apoti wa ni adahun se ma bere gbogbo e patapata la fi sile gba ta ti de waju olorun ko bere aso ko bere eran ko bere ounje bi ki se won iba kekere ida mewa lati le fore han we pe o pese fun mi je ki fi han pe mo ranti re o pari bi ebi ba pa wa laaro kan soso o de pe ka ma ba olorun ka ma lu tabili e pe olorun ki lo nwo mi o ti jeun gba to wa labe isu to jeun ojo meta to nsun kun asunrin ekun losan ekun loru lodo adaun se pelu adiye lowo pelu eran alakigbe bamba na sugbon sin isoro die airije die airasowo die airisese die wahala die latodo ebi o di pe ki a ma fi wore pe olorun lejo bi a ba se be e je wo pe ankun nitori bi ari awon mo israeli won yi ni asiko ti won kun yi won gbagbe wi pe laaro ojo na won je mana won dupe lowo olorun ni ojo ti a nso yi owon ina ti o wa pelu won o se wa sibe sibe ati owon ojiji ti o wa pelu won o se wa sibe sibe ati bi a ti pa won mo ti ko si wi pe enikeni le segun won arabirin wa bi abawo ori ikokan lelogun ti aka wa ri wi pe ni ese ikini si ese iketa numeri ori ikokan lelogun ese kini si ese keta eni ara kenani oba aradi ti ngbe iha gusu gbo pe israeli gba ona amiyo nigba na Leoba Israeli ja o si mu ninu won ni igbekun Israeli si je eje fun Oluwa we pe bi iwo ba fi awon eniyan yi le mi lowo ni toto nje emi ohun ilu won patapata Oluwa si gbo ohun Israeli o si fi awon ara Kenani tore won si run won patapata ati ilu won o si so oruko ibe na ni Homa ni ipari ese iketa yi o ti a ro we pe o ye ki omo Oluwa bi se eni ti o more eni ti ko ni bu ika ti o nbo ti ko ni bo san ohun ti o ye ki won se ni pe ki won ki o tile to bere ohun miran rara o ye kan ki o be si ndupe lowo Olorun opeda pe Olorun sore fun won o segun ota won kini won fi san fun Olorun ohun ti a ri ni ese ikerin ni wipe won sirin lati oke hori lo liono oko popa lati yi ile Edomu ka suru si tan awon eniyan na popo popo nitori ona na won si awon eniyan na si ba Olorun ati Moses so ko si ope gbogbo ti Olorun se fun won ko si wi pe ki a ti le so wi pe loni a ko ni bere ohun kan lowo Olorun wo mana to fi nbo wa wo aso ta ti nlo lati odun mewa odun meedogun ti Olorun pamo wo bata ti a nlo ninu aginju ti ko gbomo wa lese wo awon bi Olorun se sogba yi wa ka ti awon ota ko le kolu wa wo lai lagbara lai ni ofa lai ni ibon wo bi a se segun awon ota wa wo bi Olorun se se fun wa ki won ti le so wi pe loni ko si ebe ko si pe an bere se le fun wa se ton fun wa ki a ma dupe lowo Olorun ohun ti a ri ni wi pe idayafo itoni ni soro ati irewesi okan de ba won won si bere si ni so fun Olorun wi pe ki lo ti e se na toju orire mana to so wa ta mo boyo odun abi odun ki lo se ki lo se ta won orisa o se fa won to nsin orisa ni Olorun so pe awon won yi ko ye lati wa laaye Olorun ejo amubina si won pe kan ma pa won gba ton si bere si ni pa won tun wo won madura gba won le kepe Oluwa Mose ni won tun lo sare ba wo pe Mose o de o gba wa wa anu Olorun lori won Olorun so fun Mose wo pe ogede dudu ko se boshan omo boruko se lupa ro ide fun won bi won ba wo won aye Olorun tun lana igbala sile fun won bi Olorun ba nsami ese tani ibaduro gbogbo ore t'Olorun ti se fun wa bi ki ba se anu Olorun lori wa opolopo bi a ti n gbadura tabi bi a ti n so edun okan wa fun awon elomiran o ma nja si kikun nitori pe gbogbo n ta nso ko mu edupe lowo nitori be arabirin wa bi abani onkon ti o je edun kan fun wa on ti o ye ki a se ni wo pe ki a lo ba olorun sugbon ki a to so fun olorun ki a to ba olorun soro nipa awon isoro ti a ni nipa awon wahala ti a ni o sese lori awon omo o sese ni igbese aye ti wa o sese ko je wo pe boya ko si oko to le toju wa ti a se wa lowo olorun oni baba fun wa oni oko fun wa oni olupese fun wa oni alaanu fun wa sugbon ki a to bere we pe se bayi ki a koko ma dupe we pe a wa laaye amo christi aka bibili oye wa ani ireti orun o fun wa ni idariji o fun wa ni igbala ohun to seye biye jo ohun ta le ri ninu aye lo nitori be bi a ko ba dupe be gbogbo adura wa a ja si we pe a nkun iwaju olorun arabirin se oye yin
1: oye mi sa e se pa
0: e se
1: wa ran yin lowo
0: e se o e je ki a de duro lati gbadura se oni okan ope si olorun ohun to ti se fun o abi ki a ma kun lojojumo ni iwa igbesi aye re

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba wa ti nbe le orun. Adupe lowo yin. Nitori wipe a tun pejo loni ni waju yin. E ti se wa ni eni ibukun. E ti fi opolopo ibukun da wa lola. Ore ofe yin. Anu yin. Agbara yin. Itanshan imole ihirere. Gbogbo nkan won yin ni o ti farahan. Ni igbese aye wa nitori anu yin lori wa ati nitori ife yin fun okan wa ti e ko fe ki a segbe e je ki a mo ona igbala e je ki a mo ona iye adupe baba e gba pe ati yin wa loruko Jesu adupe fun opolopo ibukun ti e ti da wa le wa lori adupe fun awon opolopo ti e se ni igbese aye wa ki atoni ipade ti ago ajo ati lati igba na ni ibukun yin ni o ti nsan lori wa egba ope ati yin wa adupe wepe eje ki a mo ona igbala adupe wepe e se wa ni olori ire lati le gbadura agba yori si igbala adupe fun iyipada okan adupe fun idani loju orun rere adupe wipe bi a ba fi aye yi sile ni gbo se wipe a o ri yin a o se wa pelu yin adupe fun awon o ti e tin je ki o ye wa ninu oro olorun e gba pe ati yin wa ni oruko Jesu adupe fun ipejopo wa loni adupe pe e ti ba wa bere adupe fun awon ti an gbo gege bi eri gege bi awon ise iyanu ti en se adupe egba ope ati yin wa loni a nbebe wipe e o la wa loju e o ko wa yo si le ye wa dara dara be o ti pa awon ibukun yi mo ni igbese aye wa adupe wipe e ti gbo adura wa a nfe ifarahan yin ju be lo laarin wa ni oruko Jesu Christ Oluwa wa. Adupe lowo Olorun fun awon eri ti a ngbo. Adupe fun awon ise iyanu ti iyipada okan. Ise iyanu ti idani loju igbala Olorun ni igbese aye wa. Ise iyanu isodi mimo. Ise iyanu ife agbara mimo kuni. Ise iyanu iwosan ati idande ati itunisile kuro ninu tubo esu. Adupe fun ipese Olorun. Fun awon eri ti a ngbo awon eri ti o nto wa leti lati ekun kokan ati lati opolopo ibi ti a ti se ipago ni osu kejila odun ti o koja ani okan ope ati yin si Olorun fun awon nkan ti o nse ati awon nkan ti a gbagbo wipe yo ma tesiwaju lati se ni igbese aye wa loni ohun ti o dara fun wa lati gbe yewo ninu oro Olorun o ni bi a o se pa awon ibukun wonyi mo ninu okan wa ninu aye wa ni idile wa ati ninu ijo o ye ki a le wo inu iwe mimo ki a le ri ona ki a o fi pa ibukun Olorun mo eyi ni a fi ba wa soro loni lori akori yi eni ibukun eni ibukun eyi je okunrin tabi obinrin omode tabi agba lokunrin lobinrin bi a se le ni ibukun Olorun ati bi awon ibukun wonyi ti o fi le ba wa kale eyi je pe ki o le je aje monu fun wa ki o le je ibukun ti a ni loni ti o se wa titi pelu wa titi a fi ri Jesu loju koju. Ohun to se ni laanu ni wipe opolopo ni o ma ni ibukun Olorun o sese bi a ba ni ipago yala ni asiko Keresimesi tabi ni akoko igba miran ti a ni ipago sugbon bi won ti ni awon ibukun wonyi be ni won so won nu nigba ti ago ba pari sugbon ohun ti o je edun wa o ti o si kan wa gbogbon ni wo pe o ye ki a le so fun ara wa ninu iwe mimo bi a se le ni ibukun olorun ti ibukun olorun yi yo si ma tele wa ni ojo wa gbogbo ninu bibeli ni ati ri opolopo iwuri nipa bi ibukun olorun se po ni igbese aye awon omo israeli ati ni igbese aye awon omo eyin jesu christi ati ni igbese aye awon ti o gba olorun gbo awon ti won gba jesu christi bo ti a ti gba okan won la ninu maje mo titun gbogbo awon iranse ti olorun ran si awon eniyan re bi woli ninu maje mo lailai bi awon aposteli ninu maje mo titun ati jesu christi omo bibi olorun kan soso papa gbogbo won ni won so fun wa bi a se le ni ibukun ni igbese aye wa ati bi a se le pa awon ibukun wonyi mo je ki a wo oro olorun ninu deuteronomy ori 30 lati ese ikokandilogun emi pe orun ati ile jeri ti yin le oni pe emi fi iye ati iku ibukun ati egun siwaju re nitori na yan iye ki iwo ki o le iye iwo ati iru omo re ki adroni hi ki a wo ohun ti olorun so fun awon omo israeli ki a se mo we pe olorun wa o yi pada bakan na ni lana loni ati titi lai ife inu re we pe ki awon omo israeli ki o ni ibukun ki ibukun yi ki o wa pelu won titi won fi pe aye sile ti won fi wa si odo olorun ife inu re yi kan na o wa titi di oni fun awon omo olorun fun awon ti o ti ba alaja nipa iwenumo eje jesu christi nipa kiko ese sile nipa wiwa idariji lodo olorun nipa nini alaafia pelu olorun nipa ise jesu christi lori igi agbelebo awon ti won ti ba olorun laja ti won ti di omo olorun ti won je eni igbala o je ife olorun bakan na loni we pe ki a ni iye ki a ni ibukun ki a ni alaafia ki alaafia yi ki o si wa pelu wa titi a o fi fi aye sile ninu ese ikokandinlogun yi ni olorun ti nso fun won o si nso fun awa na we pe emi pe orun ati ile jeri ti yin le oni pe emi fi iye ati iku ibukun ati egun siwaju re nitori na yan iye ki iwo ki o le ye iwo ati iru omo re se gbogbo ani amo gege bi eni to dagba die eni to toju bo eni to ti wa ni aye yi fun igba die wo pe bi a ba fe soro ti a ri wo pe oro yi je otito a ma n pe awon eleri si oro yi a ma n so wi pe mo pe lagbaja ati temedu jeri oro yi awon oro ti a ba fe fidi re mule bi oro won yi bi o ba se nipon to bi o ba se je otito to bi o ba se pataki to ni awon eni ti a pe jeri ni won ma se pataki bakan na nihi ni olorun fe soro oro ti ko fe ki eni keni ki o ro we pe ki se otito oro ti yo duro titi orun ati aye yo fi koja lo eyi ni olorun fi pe awon eleri ti o tobi awon eleri ti ko si fun igba die o so fun israeli oni egbo oni mo pe orun ati ile jeri ti yin le oni pe e je ki o ye wa wi pe ohun ti olorun so o se pataki to be ti o fi orun ati ile jeri gege bi eleda orun ohun aye o pe gbogbo orun ati gbogbo aye o fi won se eleri otito ti o fi idi re mule nihi je ki o ye oni gba na we pe ohun ti olorun so fun wa nihi o je ohun ti o se pataki o so fun awon wonyi o si so fun wa wi pe ohun fi iye ati ibukun se waju wa o si so fun wa ohun ti o ye ki a yan o je ki o ye wa wi pe gba ti o da eniyan o da wa gege bi eni ti o le yan o ti o dara eni ti o le yan ona ti a fe rin ona ti a fe to awon elomiran ni aileko ihirere ti won je ni aini oye ohun ti a pe ni ihirere Jesu Christi tabi aileko oro Olorun ni kikun won ma so wi pe Olorun ti se ayanmo awon ti o ni gbala tabi awon ti yo segbe awon miran ma so wi pe Olorun ti yan awon ti o je wi pe ori buruku ni yo wa titi lai ni igbese aye won Olorun ma so wi pe Olorun ti yan ibi iku aisan aini o ti yan ma awon kan wi pe o sese kiru awon be ki won ki o gbadura ki won ki o gba awe ohunkohun to wu ki won ki o se tabi ki won ki o le se wi pe ko si yi pada ayanmo ti o wa ni igbese aye won nihin ni Olorun ti ja iru awon be ni koro ni o ti da won lebi ni o ti pe won ni oporo ati eleko eke o ni ohun pe orun lati jeri wi pe ko si ayanmo ibi fenikeni wi pe ohun ti fun won ni iye ati alaafia ati iku o ni ohun pe gbogbo ile ki se ni orile ede Nigeria nikan o ni ohun pe gbogbo ile gbogbo agbaye ohun pe won jeri wi pe ohun ki yan ibi fun enikeni wi pe bi aifan aini ba wa fun enikeni o je wi pe iru eni be ko mo ona itusile ko mo ona igbala ko mo ona bi a o ti yan iye ati ire oni nitori be

ti a si fe yan ibukun ni toto o so pe ki a fe oluwa olorun wa ki a gba ohun re gbo ki a si gboran si ati pe ki a paramo oni nitori pe oni iye re ati gigun ojo re mo ro pe o ye oni sisin yi pe bi a ba nfe emi gigun bi a ba nfe alaafia bi a ba nfe ibukun o ye ki a paramo olorun ki iwo ki o le ma gbe inu ile na ti oluwa ti bura fun awon baba re fun abrahamu ati fun isaki ati fun jacobu lati fun lati fi fun won ye ki a wo deuteronomy yi kan na lati ori keji din logbon deuteronomy lati ori keji din logbon ese ikini yo si se bi iwo ba farabale gbo ohun Oluwa Olorun re lati ma kiyesi ati se ase re gbogbo ti mo pa fun ole oni nje Oluwa Olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo gbogbo ibukun won yi yo se se sori re yo se ba o bi iwo ba feti si ohun Oluwa Olorun re Ibukun ni fun ni ilu ibukun ni fun ole oko ye ki a duro nibe o nso fun wa wi pe olorun je olubukun o si ma nfe lati ibukun awon omo ti re o wa nso fun wa wi pe o wa lowo wa bi a o ba gboran bi a o ba feti si awon amuye awon ti olorun bere lowo wa wi pe bi a ba se won pe o daju pe ibukun yo je ti wa awon elomiran won ki feti si oro olorun won ki farabale wo ni ese kini oni yo si se bi iwo ba farabale gbo ohun oluwa olorun re awon elomiran won ma nkanju popo bi aba nwasu won ma nkanju bi aba lo si ikeko bibeli won ma nkanju bi o ba si je we pe awa ni aya ojo oni fun ise iyanu ati akoko isoji won ma nkanju won ma so wi pe nigba wo ni won gbadura fun wa nigba wo ni won gbe gbo wole awon alaisan nigba wo ni won so wi pe ki awon arun ati awon aisan ati awon adebo gbogbo to wa ni gbese aye wa wi pe ko pora ki se adura ni akoko bi aban gbadura sugbon ti a ko feti si oro olorun iru adura be ki je itewogba ni waju olorun je ki a wo iwe owe mo se npada bo ni iwe deuteronomy sugbon mo fe fi ohun kan han ni iwe owe ori keji din logbon ese ikesan iwe owe ori keji din logbon ese ikesan eni ti o mu eti re kuro lati gbo ofin ani adura re papa yo di irira ari opolopo ilesin ton ma nro we pe adura nikan ni ona si ibukun o sese akobirin jo awa afe gbadura lai se atunse o sese e to je we pe o ngbe bibeli losan o ngbe ebo ninu okunkun loru awa afe gbadura o sese awon ti o je wi pe won ma nfe fi saamu ba ti elomiran je gege bi ero ti won ati gege bi ise ti won awon na wa won fe gbadura o sese awon ti o ti ronu po ada awon ti o ti ipo ese sile won fe gboro olorun won ma so wi pe awon sa nfe ibukun olorun nitori pe osu kini odun la wa yi nitori be bi a ba fe ki won ki o wa sinu ijo ki a sa ma gbadura fun won ki a ma gba awe fun won ki a ma je ki won ki o ri oluso agutan ki o le ma gbadura fun won ki gbogbo isoro igbesi aye won ki o le pora ni soro o ni bi a ba fara bale lati gbo ohun oluwa olorun wa olorun ki se iranse wa ti o je wi pe ki a kan ma ran nise e lo mu iwosan wa fun mi nbe yen lo mu owo ati asiki lo mu wa fun mi bi to fi pamo si lo mu awon dukia aye yi so mo pe mo ni ebi to gboro ati awon omo to po enu to njeun lori tabili mi won po nitori be lo mu ipese wa fun mi olorun ki se iranse wa bi a ba nfe ibukun lati odo olorun
a ni lati koko peti sile ke a parabale lati gbo ohun olorun wa nitori be ni o fi so fun o si ye wa o ni eni ti o mu eti re kuro lati gbo ofin adura iru eni be papa yo di irira nisisin je ke a pada si Deuteronomy ori keji din logbon ese kini yo si se bi iwo ba farabale gbo ohun oluwa olorun re awon elomiran bi won ba nkorin egbe won ki kanju awon elomiran bi a ba duro lati gbadura iba ase ogbon iseju won ki kanju sugbon bi a ba ti si bibeli gba ti a ba tin wa so fun iseju marun fun bi ogun iseju won ma fa serale won ma dide won ma na won ma se bi eni pe ah nigba ni iwa si ma pari eleyi na de tin poju a oni ka bibeli tan lojo kan a ki lo de e bibeli sa beni eyi ni ni a fi le ri ibukun lati odo olorun nitori pe o ti so fun wa ke a to wa si waju re oni bi a ba tin bo ni waju olorun oni ke a setan ke a mura sile lati farabale gbo ofin oluwa olorun wa oni bi a ba se tin gbo ke a mura sile lati kiyesi ati lati ma se ase re gbogbo ti o pa fun wa le oni ki se die ninu awon ase re ki se popo ninu awon ase re awon ase re gbogbo ti o pa fun wa awon elomiran ma wa sarin wa se gafara fun mi iredi ti mo fi so awon kan woyi ni wepe mo fe ki ibukun olorun ki o ma san ni igbese aye wa ninu odun yi mo fe ki ibukun olorun ki o po yanturu ni igbese aye wa ni odun yi mo si gba olorun gbo wepe bi a ba se ojuse ti wa yo ri be ni oruko Jesu ibukun ti iwosan ni ibukun ti ipese ni ibukun lona gbogbo ninu ebi ibukun fun ara wa ibukun fun awon ore wa ibukun fun awon idile wa ibukun ni irin ajo ibukun ni ile ibukun lode ibukun ni bi ise wa ibukun ni bi oja wa ibukun lori awon omo wa mo gba olorun gbo wipe bi a ba se ojuse wa ibukun olorun yo wa fun wa lopolopo ninu odun yi loruko Jesu sugbon ki o tori be ini a fi so wipe o ye ki a feti si ife olorun ki a feti si oro olorun o ni ki a ma se ase re gbogbo elomiran ti o ba di arin wa bi a ba so fun wipe arakunrin bi o ba so wipe o je eni igbala e se ti o fi je wipe o tun je akobirin jo ani ma ka ofin si mi lese ma ko mi lofin ohun ti mo mo ni pe alaanu lo lorun beeni alaanu lo lorun sugbon o je eni mimo alaanu lo lorun sugbon o ni ase o ni ofin o si ni oro ti o n fe ki a tele bi o ba so fun elomiran we pe arabirin ariwo pe e ti n wa fun igba die a si ri wepe o dabi eni wepe e n jeri pe e ti di enigba ani beeni ani mo dupe lowo olorun lati igba ti mo ti denu ijo yi wepe olorun o fi mi sile bi mo ti n kunle bayi be l'Olorun se fun mi bi mo ti n bere be l'Olorun da mi lohun ati wepe awon nkan miran ti wa to se leri fun mi to ye pe mo gbagbo wepe yo mu won se ba so pe a dupe lowo olorun o e ma tesiwaju osugbon ewo le tun ko kora yi teti torun towo ti gbogbo e fe fi oruka si ero si ese papa ewo le tun ko kora eyi cheni lorun eyi ti bilete eyi ti bi nimu ni gbogbo e ani a mi o wa fun yin eti mo wa fun ni ibukun olorun be ni arabirin ibukun olorun wa sugbon ibukun olorun wa fun awon ti won pa gbogbo ase re mo bi a ba n fe ibukun olorun o ye ki a feti sile o ye ki a farabale ki a ma so fun olorun wepe olorun mi o gbodo mi o fe je omo langidi omo alaigboran omo ti o n ko eti ikun si oro ti baba re ma n so sugbon mo fe je eni ti o n gboran si gbogbo ase olorun mo si gbagbo wepe bi o ti le ni isoro pe bo ba so fun olorun wepe ki o fun o lori ofe olorun yo fun o lori ofe awon kan to soro fun o loni awon kan to ro pe atunse yi soro iwo so bi onigbagbo ko soro pe ki a ma ko obirin jo oko kan aya kan ko soro olorun a fun o lori ofe so mo wepe ikan na ni wa eran ara to gbe wo ni awa na gbe wo awon isoro to ni ni awon onigbagbo miran na ni pelu sugbon olorun fun o lori ofe olorun to fun awon yoku lori ofe o daju pe bo ba so fun olorun
bo ba beere ranwo lodo olorun yo fun olore ofe lati pa gbogbo asere mo ori opolopo wa ni olorun ti yi pada awon ti o je wole wode tele tele awon ti o je wipe bi won ori obirin lati se pala pala lati se iwa ife ku fe won o le simi awon ti o je wipe bi won o mu oti opti amuyira tele tele won o le simi lojo kan awon ti o je wipe bi won o jale bi won o jale onile lati bo ti won leyin bi won o yi iwe nibi ise won o le simi awon ti o je wipe owo osu won ki to won tele tele won ma ti oju lede ile won ma de ni to ntoro awon obirin won ma to lowo okunrin won ma duro segbe titi e won ma wa moto won ma wa owo sugbon nigba ti ori ofe olorun wa si igbesi aye won yi pada made yi pada atorun wa to yi oro won pada to yi iwoso won pada to yi ise won pada olorun to fun iru awon be lori ofe o daju wipe bi iwo papa ba farabale bi o ba so fun olorun wipe o nfe yi pada o fe igbala toto yo gba okan re la yo yi opada yo mo atunse wa si igbesi aye re je ki a so fun olorun wi pe a o farabale a o gbo ofin olorun a o se ife olorun o si so fun wa o je mo olorun ni ero giga nipa wa bi mo ba ka awon ese olorun yi fun mo fe ki o fokan bale wi pe bo se ti ibukun ni ibukun wa lodo olorun bo se ti ojo ibukun ni olorun setan lati ro ojo ibukun si igbesi aye wa kiki wi pe o fe je o fe ki a je ile ti omo eni ti ngboran won ti o so fun wa ni ese ikini yi o ni nje oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wi pe oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wo kini hi awon elomiran ti oye oye won ma tanra won je won si ma fe lati tan wa je bi enikeni ba fe tan o je iwo ma se gba won ma so pe ah o lo dara po mo awon ni bibeli awon alatunbi awon to je pe en datunbi adura sha ni gbogbo gba bibeli ni gbogbo gba ah wa di alai ni ise abo lowo e gbogbo nkan aparun lowo e ma da won lohun olorun so fun a pe bi a ba je eni ti o gboran o ni emi o gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo olorun ma je eni ti nwi be ki o ma se be bi rara orun ati aye le koja lo kikini ninu oro olorun ninu ileri olorun ko ni koja lo laise iwo je eni ti gboran iwo je eni ti farabale iwo je eni ti feti si oro olorun o ni ohun o gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo o ye ki agba ri olorun je awon mo israeli ni soro gba ti won wa ni ile egypt won ni ga won ni go e je wi pe won ni kankan rara won je eru awon ti won si se isiru fun won san o fun won won je awon ti won ko lenu oro ni bikibi o je mo nigba ti olorun ran onise ti o ranse si won ti o ran iranse re si won ti o so wi pe wo jade ni oko eru egypt o soro lati gbagbo awon won yi ti won je eru awon ti won ti wa ni eru fun bi irinwo odun fun opolopo odun ti won ni ohun kan o ni ohun o gbe won ga ju gbogbo orile ede aye lo o je mo wi pe olorun mu ileri re se ki lati ri be ni olorun be si ni se ise iyanu be ni olorun se be si ni da awon omo egypt lejo titi awon won yi ti won fi jade gba ti won jade kini won ni se won ni ile se won ni awon duke aye won yi ojo yi gan ni olorun be si ni boko won ni awon omo egypt ni won be si ni san owo ise ti won ti se fun ojo pipe ti won ko san fun won ni won be si ni fun won gba ti won ma jade pelu opo ohun ini bi won si tin jade lo ni olorun fun ara re lo tun se ileri fun wi pe esa agboran esa agboran ninu odun yi mo nfe ran leti wi pe nkan ti olorun so fun wa bi a ba nfe ibukun olorun ni pe esa agboran bi o ba wa ninu ebi re bi won ba nfe pa olokanda ranti wi pe ona si ibukun ni pe sa agboran bi o ba wa ni ibi ise ti won daya po ti won so wi pe bo ba rubo bo ba se awon nkan to lodi fun onigbagbo lati se wipe ise abo lowo e ranti wipe sa agboran si oro olorun bi awon ti nlo ni kila ma ri ni wipe ounje ti won o je ri
oúnjẹ angẹ́lì ni ọlọ́run rọ̀jò oúnjẹ fún gbogbo wọn tí ó sì ẹni tí ebi pa, kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, gbogbo àwọn tí ó jẹ́ aláìsàn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹrú, ọlọ́run wo gbogbo wọn sàn, ó pèsè fún wọn, ó ṣíji bò wọn, ó dáàbò bò wọn bí wọ́n ti ń lọ, kò sẹ́ni tó lè ṣẹ́gun wọn. Àwọn rántí pé ẹrú ni wọn o tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, rántí wípé wọn ò jẹ́ jagun jagun tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, rántí wípé wọn ò lóye, wọn ò nímọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, gbogbo ibi tí wọ́n lọ ni ọlọ́run fún wọn ní ìṣẹ́gun. Bí wọ́n ti ń wọ ilẹ̀ Kénánì nígbà tó yá, a rí bí ọlọ́run ti fún wọn ní ìṣẹ́gun. A rí i pé lónìí Ísírẹ́lì tá ń sọ̀rọ̀ nípa ó jẹ́ mọ̀ wípé wọ́n ṣì wà. Àwọn mìíràn tí wọ́n wà ní àsìkò tí Ísírẹ́lì a ti gbàgbé wọn, ilẹ̀ ti fi wọ́n ṣomi mu. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí a ń sọ nípa rẹ̀, wọ́n ṣì wà síbẹ̀síbẹ̀. Bí ó bá jẹ́ pé wọ́n jẹ́ onígbọràn pátápátá ni, ò bá rí bí ìbùkún Ọlọ́run bí ìbá ti pọ̀ tó ní ìgbésí ayé wọn, ó wá ń sọ fún àwa tí ìgbẹ̀yìn ayé dé bá. Ó ń sọ fún àwa tí a jẹ́ onígbàgbọ́ nísinsìnyí, ó ní mo fẹ́ gbé ọ̀gà, mo fẹ́ bùkún ìgbésí ayé rẹ, mo fẹ́ dábìrà ní ìgbésí ayé rẹ, mo fẹ́ fún ọ ní àlàáfíà, ìbùkún àti àwọn ohun ti ẹ̀mí àti ìbùkún ti ara pẹ̀lú. Ó ní ṣùgbọ́n fetí sílẹ̀, farabalẹ̀ sí ohùn Olúwa Ọlọ́run rẹ, kí ìwọ kí ó sì ṣe àṣẹ rẹ̀ gbogbo, kí èmi kí ó ba lè gbé ọ̀gà ju gbogbo orílẹ̀-èdè ayé lọ. Wẹ́sẹ̀ ìkejì, gbogbo ìbùkún wọ̀nyí yóò sì ṣẹ sórí rẹ, bí yóò sì bá ọ bí ìwọ bá fetí sí ohùn Olúwa Ọlọ́run rẹ. Sọ fún mi báwo ló ṣe lè ṣeé ṣe kí a máa lọ lé ojú ọ̀nà kí a pàdé ìbùkún, kí a máa lọ kí ìbùkún kí ó sáré tete kí ó bà lé wa, kí a kọjú sí ọ̀tún kí ìbùkún kí ó kí wa kí ó sì jẹ́ tiwa, kí a kọjú sí òsì kí ìbùkún kí ó jẹ́ tiwa, kí a tẹ̀síwájú kí a bá ìbùkún pàdé, kí a jókòó kí ìbùkún kí ó sinmi pẹ̀lú wa. Báwo ló ṣe lè ṣeé ṣe? Èyí ni Ọlọ́run sọ fún wa wípé bí àwa ọba fetí sí ọ̀rọ̀ tàbí ohùn Olúwa Ọlọ́run wa. Wo orin Dáfídì, orin Dáfídì orí kìíní láti ẹsẹ̀ ìkíní, ìbùkún ni fún ọkùnrin náà. Dúró níhìn-ín, bí a bá ń sọ wípé ọkùnrin náà, ó yẹ kí ó yé wa gẹ́gẹ́ bí olùkà Bíbélì wípé kìí ṣe ọkùnrin nìkan ni Ọlọ́run ń sọ nípa rẹ̀. Èyí jẹ́ bí Bíbélì bí ó ti máa ń pe èdè fún wa wípé àti ọkùnrin àti obìnrin, àti ọmọdé lọ́kùnrin lóbìnrin, àti arúgbó lọ́kùnrin lóbìnrin, àwọn wọ̀nyí ni Ọlọ́run ń sọ nípa rẹ̀. Ìbùkún ni fún ọkùnrin náà. Ọkùnrin wo? Ṣé ẹni tí ó mọ Bíbélì ní àkàsórí ṣùgbọ́n tí kìí ṣe rárá? Ìbùkún ni fún ọkùnrin náà. Ta ni a sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ wípé yóò jẹ́ ẹni ìbùkún? Ṣé ẹni tí ó ń wá sí ilé ìsìn nígbà gbogbo, tí ó ń jókòó jẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run, tí ó dàbí áńgẹ́lì nínú ilé ìsìn ṣùgbọ́n tí ó burú ju èṣù lọ, tí ó gbóná nínú ilé, ṣé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ni a ń sọ wípé ìbùkún yóò wà fún? Rárá o. Ó ní ìbùkún ni fún ọkùnrin náà tí kò rìn ní ìmọ̀ àwọn ènìyàn búburú, tí kò dúró lé ọ̀nà àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀, àti tí kò jókòó ní ìbòjókòó àwọn ẹlẹ́gàn. Àwọn wọ̀nyí ni a ń pè ní ẹni ìbùkún. Jẹ́ kí a fara balẹ̀ kí a wo ohun tí ọ̀rọ̀ yìí ń sọ. Ó sọ fún wa wípé ìbùkún ò jìnà sí wa, ṣùgbọ́n bí ìbùkún yìí yóò bá wá sí ìgbésí ayé wa, sí ọkàn wa, sí ara wa, sí àwọn ọmọ wa, àti sí ìdílé wa, wípé o ní ohun tí a ní láti ṣe. Ó ní àwọn ohun àmúyẹ tí Ọlọ́run ń béèrè lọ́wọ́ wa. Ó ní ìbùkún ni fún ọkùnrin náà tí kò rìn ní ìmọ̀ àwọn ènìyàn búburú. Ohun tí a máa ń rí ni wípé bí ó bá di àṣálẹ́, àwọn ènìyàn tí wọ́n ń gbé ojú ilé kan náà, wọ́n á gbé ìjókòó síta. Àwọn obìnrin wọ́n á máa jọ sọ̀rọ̀, àwọn ọkùnrin wọ́n á máa sọ̀rọ̀. Èyí tí a máa ń rí ni pé bí ọkùnrin bí ọkọ bá lọ síbi iṣẹ́, àwọn obìnrin tí ó kù ní ilé, ó ṣeéṣe nílé ìdáná, ó sì ṣeéṣe bí iṣẹ́ ò bá sí lọ́wọ́ wọn, wọ́n á jókòó, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀, wọ́n á máa fún ara wọn ní ìmọ̀ràn, wọ́n á máa sọ ti ọkọ tí ó ti lọ síbi iṣẹ́, wọ́n á máa sọ ti ìyá ọkọ àti bàbá ọkọ. Àwọn tí wọ́n sì ń bá sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n jẹ́ àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. Wọ́n á máa sọ fún wọn wípé ìwọ ló ń gbàgbà kúgbà fọkùnrin yìí. Ọjọ́ kan tó bá ti bójú fún, ọjọ́ kan tó bá ti sọ fún pé ẹnikẹ́ni ò lè ṣe bó ṣe ń ṣe yẹn pẹ̀lú ẹ, wípé tó bá ti ṣe bẹ́ẹ̀,
ojo kan ni iberu to ni fun oko e ojo kan lo ma kase kuro nle won so pe ah ani mo se se niyan oko mi tele tele o gbona ju nkan mi lo gba ti mo ti boju fun ti mo ti so fun pe ti to ba tun se be wi pe emi papa ma di okunrin mo e lowo ah nisi o mo won ara e o wa ni ehn abi be ni iwo to so pe o je onigbagbo o fe tele imo awon eniyan buburu awa ti a je okunrin se o mo ni ojo isimi bi abati awon anglican awon methodist ati awon sele onikoluko tan wa ti ilesin won de bi iwo na bi o ba ti ilesin de won a gbe aga ijoko won a gbe jade won a gbe ayo won a gbe sile ibi ti a tin tayo bi eni meji ba n tayo awon meta merin ti ayo ti kan awon ajoko sibe won ma ibi ti won tin so no ma ti ma emu atun wa ati emu mimu iyen wa loto oro siso oro ti ko dara imoran ti ko dara idi ayo ni awon imoran yi no tin jade o sese elomiran idi ludo lo ma joko si lojo osimi fun wakati merin marun ko mo wi pe an ka bibeli ko mo wi pe an gbadura ko mo wi pe an jade lo lati le lo se ise ejere okan idi ludo idi ayo lo ma joko si ibe ni onikaluku lo ma ti ma so tinu re jade ni won ti ma fun ara won ni imoran ti ko dara oni bi o ba fe ibokun ninu odun titun yi oni ibokun ni fun okunrin na ti ko rin pe ti ko rin ninu imo awon eniyan buburu awon elomiran o sese ki o ja esan die ni o de se ago ara won ni alabagbe enikan lo ma lo gbe igo kan jade ani o ni ero ani o ni nkan oni bo n ba ti fi pa e lori o n fi pa e lara pe o pari niyan o sun bi omo tuntun ni iwo ti o je onigbagbo o tun se ngba igororo tabi igori lowo enikeni o so fun won wi pe oruko Jesu bo ti to fun o bi a ba n fe ibokun o ni a ko gbodo rin ninu imo awon eniyan buburu o se se ki o je pe wahala lo ni nibi ise o se se ki o je wi pe boya o ni ejo ni ile ni kotu ni awon elomiran so pe ah bi mo ba mu e lo sodo woli lagbaja ki ba ti ni ko kuku ni sogun omi na lo ma gbadura si bo ba si ti mu omi na lo n fomi na we eni to ba n ri o a ma rerin si o ni awon to ba ni nkan kan nu si o bo ba ti fomi adura we o ti pari niyan o mo wi pe won fe gba agbara eje Jesu Christi lowo re nigba ton ba ti gbe omi igo abi omi garawa fun o oni tori be ka sora o odun tuntun la wa yi o wi pe ki a mo wi pe a ko gbodo rin ninu imo awon eniyan buburu o ni eni ti ko duro le ona awon elese a ke ba won duro a ke ba won soro e ohun ti mo so ni wo pe a ke ba won wewe ki awon ma so fun a wi pe e baba se bayi ba ona ba se bayi o ni eni ti ko joko si ibo joko awon elegan ibo joko awon omuti ibo joko awon elegan ni ibo joko awon ti won je bo kaakiri awon ton ma nfi oro olorun se agalamasa ton ma so ye pe awon ko ri si oro olorun ibo joko elegan ni o ni awa ti aje omo olorun awa ti aje ni ton tele Jesu Christi o ni a ko gbodo joko ni ibo joko awon elegan o ni sugbon didun inu re wa li ofin oluwa didun inu re wa li ofin oluwa didun inu wa gege bi onigbagbo ko si ninu agbere ko si ninu pasaga ko si ninu ko tun je pe alaale ni omo olorun lo ma tun ma wa eni to ni television kaakiri lo ma so pe o n fe wo television o n fe lo si le cinema o n fe lo si le ejo o n fe ka iwe itohun o n fe ka iwe tibi iwe miran wa ati aworan wa to ma n se fun awon elede yoruba to ma n pa won lerin to awon isokuso to ma n so ninu e awa ti a je onigbagbo didun inu wa ko ni si ninu iru nkan be oni sugbon didun inu re wa li ofin oluwa ati ninu ofin re li o nse asaro li osan ati li oru eni ti o ba je omo olorun o ni lati ka oro olorun iba se laaro iba se losan iba se ni asale ki a to sun o ni eru eni be a ma se asaro ninu oro olorun a ma ka oro olorun a ma wo itumo oro olorun a ma gba emi olorun laye lati le ma tumo oro olorun fun kini ibukun ti o wa fun iru eni be wese iketa oni yo si dabi igi ti agbin se ti ipa odo ti so eso re jade le akoko re ogo ni fun olorun o je mo ibukun wa fun eni ti o ba gba olorun gbo ibukun wa fun eni ti o ba je ti olorun oni yo dabi igi ti agbin adura mi fun o
ni odun yi ni pe o dabi igi ti agbin si eti pa odo o ma so eso jade le akoko re ewe re ki yo re mi o gbo ki o se ami dara dara o aha o ye ke amo wi pe ibuku olorun ni yi ati bo sinu odun tuntun odun ibuku odun ayo odun asiki odun ipese olorun ibuku olorun ko ni fi wa sile o ni ewe re ki yo re o o ni ohun ko n to n se ninu odun yi o ma se dede bi o ba gboran si olorun lenu sugbon o so fun ani ese ikerin awon eniyan buburu ko ri be sugbon won dabi iyanbo ti afefe nfe lo nitori na awon eniyan buburu ki o le duro ni idajo be le awon elese ki o le duro li awojo awon olododo nitori oluwa mo ona awon olododo sugbon ona awon eniyan buburu ni yo se gbe bi a ba gboran si olorun lenu bi a ba ko ese sile bi a ba je ki olorun ki o gba okan wala bi a ba tun ba fun olorun bi a ba teri ba fun olorun bi a ba gboran si oro olorun bi a ba so fun olorun lodun yi wo pe ni le ni lode ni ni igboro ni ikoko ni bi kibi a o ma gboran si oro olorun bi a ba bere ori ofe lowo olorun ti olorun se fun lori ofe ti a je ese sona ti a ko ise sile ti a gbe igbe si aye iwa mimo olorun so fun a wi pe odun yi yo je odun ibokun e je ki a didi duro e je ki a ba olorun soro e je ki a so fun olorun wi pe ori ofe lati gboran ori ofe lati se gege bi oro olorun ori ofe lati rin ye gege bi oro olorun ori ofe lati woso gege bi oro olorun ori ofe lati sin gege bi oro olorun ori ofe lati gbe igbe si aye wa gege bi oro olorun pe ki olorun ki o fun wa pe ki olorun ki o fun wa ki olorun ki o sanu fun wa ki olorun ki o gba okan wa la bi a o ba ti ni igbala bi a ba ti ni igbala ki a ni ki olorun ki o so okan wa di mo bi a ba ti ni iso di mo ki a ni agbara emi olorun ki a gbadura we pe ore ofe lati gboran si gbogbo eko ti olorun ko wa ki olorun ki o fun wa odun yi bi a ba se be odun yi o je odun ibukun alaafia olorun yo se wa ni igbesi aye wa e je ki a didi duro e je ki a ba olorun soro ma kanju o so fun olorun wi pe o fe je ni ibukun bi o ba ti ni igbala bi ese ba wa ni igbesi aye re ko ese sile ko si ibukun ninu ese ko si alaafia ninu ese so fun olorun wi pe o fe je tire titi o fe je tire titi so fun olorun wi pe o fe je ni ibukun lodun yi o si fe je eni igbala ki ibukun olorun ki o le po ni igbesi aye re.

loni antesowaju ninu eko bibeli wa anko eko ninu kolose oriketa lati ese iketa dinlogun kolose oriketa ese iketa dinlogun onkon ti eyin ba se nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun baba nipase re ese oro kan soso yi ni ohun ti a n wo loni ninu oro Olorun nihin ni a ri ese iwe mimo kan ti o se akojopo awon ofin ti ijoba Olorun ni kukuru gege bi o ti ye e ni a fi pe akori ohun ti a n soro lori re loni ni ase kari aye fun gbogbo onigbagbo ilana Olorun yi ni ofin kan ninu ti o ni se pelu ise wa oro enu wa ero okan wa ati gbogbo ayidayida wa ni gbolohun kokoru je kin la aye oba yi we pe a ri pe ofin Olorun bibeli o po e ti o nje itoni fun wa ni ohun to ye ki a se gege bi onigbagbo sugbon ki o ma ba le ki enikeni ki o ma ba le ni ariwisi oro Olorun we pe o ti poju ko ye ohun ohun o mo bi ohun se le se ohun gbogbo ti Olorun pa lase nitori pe ko se se fun ohun lati ranti awon ase Olorun ti o po to bayi eni o fi je wipe ninu majemu lailai ni Olorun fun Mose ni ofin mewa ninu ofin mewa yi ofin merin akoko won ni se pelu ise wa si Olorun ofin ikarun si ikewa to je mefa ninu awon mewa won yi ni o ni se pelu ara wa pelu aladugbo wa pelu awon eniyan gege bi ti wa Olorun mu ki gbogbo awon ase re awon ilana re awon ofin re o mo wa si ofin mewa won yi ki o ba le sese lati ranti bi o ba si je eni tin ka bibeli eni tin ko eko bibeli daradara o ri wi pe gbogbo awon iwasu ati alaye ti awon mo le fi nse ti awon alufa nse ti awon woli nse tabi ti a fi nse idajo fun awon mo Israeli tabi ti a fi la won loye tabi ti a fi gba won ni iyanju awon eti ako ni gbogbo majemu lailai won je awon itumo ati alaye lori awon ofin mewa ti ati fun won sugbon mo fe ki o ranti pe nigba ti Jesu Christi de o tun se akojopo gbogbo oro Olorun gbogbo ofin Olorun o se akojopo won si ofin meji pere bawo lo se so o so fun ni o ni meji ni awon ofin won yi ikini ni pe ki a fe Olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa bi a ba se be a o ri wi pe ofin kini ikeji iketa ikerin eni ti o ba fe Olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo iye pelu gbogbo agbara re a o ri wi pe awon ojuse re si Olorun o se nitori wi pe eni ti o ba fe Olorun ki yo pe oruko Oluwa lasan eni ti o ba fe Olorun ni tooto ki o ni Olorun miran pelu Olorun orun eni ti o ba fe Oluwa Olorun ni tooto ki yo ya ere kan fun ara re yala ki e to wa ni isale ile abi ni inu okun tabi ni ori oke tabi ni oju orun eni ti o ba fe Olorun ni tooto yo ranti ojo isimi lati ya asin mimo yo ranti wi pe o ye ki asin Olorun o ye ki abu ola fun Olorun eyi ni Jesu Christ fi so wi pe ofin akoko ni wi pe ki a fe Olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa o wa so fun wa wi pe ikeji si dabi re nipa wi pe a o fe enikeji wa gege bi ara wa enikeji wa ti an wi yi o tumo si gbogbo eniyan iba se baba tabi iya bi a ba feran baba ati iya ni tooto ni ife ti o kun ti o peye a o bo.

ni o n gbadura fun awon wonyi e je ki a wo oro Olorun ki a wo awon ti o ye ki a ma gbadura fun e je ki a wo Galatia ori kerin ese ikokandini ogun eyin omo mi kekeke eyin ti mo tun robi titi a o fi se eda Kristi ninu yin nigbati Paul apostle gbo nipa awon ara Galatia ti o dabi eni we pe won fe ni ilowo owo nipa igbagbo won tabi won fe rewesi won ko tesi waju daadaa nipa igbagbo won ninu Kristi ko ma kaakiri ki o ma bo enu atelu won sugbon o gbadura fun won bi o ba ri enikeni ti o je onigbagbo sugbon ti o dabi eni we pe o nrewesi ki se tiwa lati ma fi oju tembele won ki se tiwa lati ma soro ko ba kun gbe fun won si won sugbon o je tiwa lati ma gbadura fun iru awon eniyan be ise awon apostle ori kejila ese ikarun ise awon apostle ori kejila ese ikarun nitori na won pa peteru mo ninu tubo sugbon ijo nfi itara gbadura sodo olorun fun bi abari awon onigbagbo tabi awon ojise olowa ti o wa ninu inu ni bini awon alaigbagbo ohun ti awon ijo ti won se ni Jerusalemu ni o ye ki awa paapa ki a se ki a ma gbadura fun iru awon iranse olorun be ni Timothy kini ori keji ese kini ati keji ni atun so fun wa iru awon ti o ye ki a ma gbadura fun ni igba gbogbo Timothy kini ori keji lati ese kini nitori na mo gba yin ni iyanju o saju ohun gbogbo pe ki a ma bebe ki a ma gbadura ki a ma sepe ki a si ma dupe nitori gbogbo eniyan gbogbo eniyan oko re aya re awon omo re awon obi re awon aladugbo re awon abani sise yala o gba won sise tabi awon ni o gba o sise tabi won gba yin sise papo a n so fun a wi pe ki a ma gbadura ki a ma sepe ki a si ma bebe lodo Olorun fun gbogbo eniyan ni ese ikeje fun awon oba fun gbogbo awon ti o wa ni ipo giga ki a le ma lo aye wa ni idakeje ati pele ninu gbogbo iwa bi Olorun ati iwa agba ohun ti a n so ni we pe gbogbo awon eniyan ni o ye ki a ma gbadura fun e je ki a wo Luke ori kejilelogun Luke ori kejilelogun ese ikokanlelogbon Olúwa sì wí pé Simoni Simoni sáwo èso ń fẹ́ láti ní ọ kí o lè kù ọ bí àlìkámà ṣùgbọ́n mo ti gbàdúrà fún ọ kí ìgbàgbọ́ rẹ kí o má yẹ bí àti ìwọ nígbà tí ìwọ bá sì yí padà mú àwọn arákùnrin rẹ lé ọkàn le nígbà tí Jésù Kristì Olúwa wa ti o ri wahala ti o wa niwaju Peteru idanwo ti o ju agbara re lo idanwo ti o ju ore ofe ti o ti ni lo idanwo ti o nbo ni iwaju re ti o si ri wipe Peteru je alaikiyesara o so fun wipe oun ti n gbadura fun bi a ba ri awon arakunrin o seese ki o je wipe won ko kiyesara to a si ri wipe eso n dode won won si ni idanwo ti o n de ba won ti wa ni lati ma gbadura fun won ni Romu ori kewa lati ese kini Romu ori kewa lati ese kini bi a ti n pe awon ori oro Olorun wonyi ni ki a ma se kiakia ara ife okan mi ati adura mi si Olorun fun Israeli ni fun igbala won bi a ba ri awon elesin ti won gbe esin kari sugbon ti won ko mo nipa igbala Olorun ti o je wipe won ja fafa ninu ise esin tabi ise irubo ti won si n jalanka to wipe pelu

tutu. Emi ba fe pe ki iwo koko tutu tabi ki iwo koko gbona nje nitori ti iwo se ilowo wo ti o ko si gbona be ni o ko tutu emi o po jade kuro li enu mi eyi ni idajo ti Jesu papa fi lele fun awon ko gbona ko tutu awon aka ogbera awon ti o wa lai rise fun Olorun awon ti ko ni itara awon ti ko ni igbona okan awon ti ko mo we pe lakoko ti an gboro Olorun lakoko ti ina emi njo ninu ijo tabi ni okan wa tabi ni ayika wa ni iru akoko be ni o ye fun olukuluko wa lati fi itara tabi igbona han o nso fun awi pe bi a ba wa gege bi oni lowo owo tabi a wa bi eni ti ko gbona ti ko tutu o nso wi pe ohun ko wa gege bi omo yo po wa jade kuro li enu re eje pe yo ya awa ati ohun aki yo je tire mo sugbon so fun awi pe ewo ese ikokan dini ogun gbogbo awon ti emi ba fe ni mo nba wi ti mo se na nitori na ni itara nitori na ni itara o nso fun awi pe bi a ba ti ba ara wa ni ipo ti ko gbona ti ko tutu ni ipo ti o nse ilowo owo o nso fun awi pe ohun ba wa wi ohun sin fe ki a jigiri si awon ojuse ti o nbe ilowo owa o fe ki a ni itara ati igbona okan o si so fun awi pe ki a ronu pada e je ki a tun pada si Romu ori kejela Romu ori kejela ese kokanla ni ti ise sise bi a ba n so nipa ise sise apostoli n sise fun Olorun.

ati wa ni akoko adura bayi Olorun Dapidi wi pe eniyan iba ma yin Oluwa nitori ore re ni fifi moriri kan si Olorun lainu re ki o bere si josin si Oluwa fun iseun ife re lori aye enikokan wa lori ebi wa lori ijo wa lori gbogbo wa lapapo e ja bere si dupe lowo e e je ki a fi iyin ati owo ati ola fun Olorun fun okun ati agbara toke wa ti o n fi fun baba wa ninu Oluwa Oluso agutan wa emi le se n gbonu Kristi en to n fi agbara fun ni ninu Kristi ni kan ni won ti le se n gbogbo e je ka fi ola fun Olorun ki a yin ka so pe Oluwa o se o ki a juba re ki a fi imoriri han so n ti Oluwa n se a fe gbadura si Oluwa e je ki a gbadura pe ki Olorun ki o gba isakoso awon oran gbogbo orilede ki o si fi owo to okan awon adari wa lati ma se eyi ti o to ni won igba to je pe aya oba nbe lowo Oluwa iwe owe 21:1 eja gbadura Oluwa fowo to okan awon adari lati le ma se ohun to to ni orilede yi o je ka gbadura si Olorun akoko adura lawa e je ka ma dupe lowo e ka ma yin onile ayo nilo ope onilo yin e je ka fogo fun e je ki a gbadura ki a bi lowo Oluwa fun isoji ati imubosipo ijo ati pe ki ogo Olorun ogo Oluwa ki o kun gbogbo aye je gbadura si Olorun ka de palase ki a tun kede re enu na ipo ku koni bori ijo Olorun lai lai ohun ko yo ti ba je ton le ma da lara enu na ipo ku oni bori ijo won le se gbogbo akitiyan won e je ka wa nu pase omo alase ni wa Oluwa enu ko ko gbodo bori ijo re yo ma dagba a ma gberu si a ma po si a ma lagbara si ton ba didi lona kan si ijo kan ma subu lona meje e je lanu ka gbadura Oluwa be ijo re wo e je so fun Olorun pe ki Olorun ko tubo je ki ikinrere ki o ma tesi waju ko lo si gbogbo koroko ndu awon orilede ati pe ki Oluwa ko wa pelu Oluso agutan wa awon eni ti Olorun nlo gege bi ori ake fun isoji kari aye yi e je gbadura si Olorun

ri daju pe ohun kan wa to daju to nbe lo Oluwa loni Oluwa yo si se baba ni oruko Jesu a dupe fun iru ojo logo bi eyi ati akoko iyanu lati wa ni waju yin Oluwa nbe lowo yin loni pe awon eniyan re yo gba ogbo fun gbogbo te ti se ileri Oluwa bi won si tin ri o eni airi ni ti won si n gba ogbo to si se ileri to ka mama mo gbadura Oluwa pe won a gba ko sese ninu aye eni kokan won loruko Jesu gbogbo awon omije ohun le ma nu kuro gbogbo ibanuje ninu okan le ma fagile ati ohun ti o dabi eni pe owo o le ba ohun ti o dabi eni wipe o jina a o le rigba owo igbagbo ati adura igbagbo yo fa ohun gbogbo sumo wa loruko Jesu e se ohun ko sese ninu aye olukuluku nipa temi nipa tara ninu ohun ini ninu ise owo ni gbogbo ika igbe aye wa eyin ara edi gbigbe ga loruko Jesu e se ohun ma ni gbagbe ninu aye eni kokan a dupe lowo re tori pa mo pe o ti da wa lohun ni oruko Jesu ni agbadura awon eniyan Olorun to gbagbo ki won pariwo ami kula ke bukun yin e je ki a joko Heberu ori kokanla Heberu ori kokanla ese ikini nje igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri ese keta nipa igbagbo ni a mo pe a ti da aye nipa oro Olorun nitori na ki se ohun ti o kan ni a pe da ohun ti a ri ese kejo nipa igbagbo ni Abrahamu nigbati a pe lati jade lo si ibi ti ohun yo gba pin ile ni o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re ese 24 nipa igbagbo ni Mose nigbati o dagba o ko ki a ma pe ohun ni omobirin farao o kuku yan ati ma ba awon eniyan Olorun jiya ju ati je faaji ese fun igba die o ka egbon Kristi si oro ti o po ju awon isura Egypt lo nitori ti o nwo ere na nipa igbagbo ni o ko Egypt sile ni aiberu ibinu oba nitori ti o duro sinsin bi eni ti o ri eni ayori ese kejile logbon ese 32 iwo ni emi o si tun ma wi si nitori pe igba ko ni to fun mi lati so ti Gideoni ati Baraku ati Samsoni ati Jephtha ti Dapidi ati Samueli ati ti awon wuli awon eni nipase igbagbo ti won segun ile oba ti won sise ododo ti won gba iliri ti won di awon kinihun ni enu ti won pa agbara ina ti won bo lowo oju ida ti a so di alagbara ninu ailera ti won di akoni ni ija won le ogun awon ajiji sa ese kokan di logoji ese 39 gbogbo awon wonyi ti a jeri re si nipa igbagbo won ko si ri iliri na gba nitori Olorun ti pese ohun ti o dara ju sile fun wa nitori Olorun ti pese ohun ti o dara ju

o le fun o lopolopo olorun wa le se lopolopo ju gbogbo eti o nbere tabi ti o ro lo gege bi agbara tin sise ninu re so fun oluwa igbagbo gbodo wa o en ti ba to olorun wa gbodo gbagbo wi pe enike to ba to olorun wa o gbodo gbagbo pe o nbe ati wi pe ohun ni oluseso fun awon ti o fi ara bale wa mo gbagbo pe o wa nigbati o da aye yi ohun ni olorun gbogbo agbara ohun na si ni olorun gbogbo agbara olorun to ni gbogbo yepa mo gba gbo pe o nbe laye olorun to pe ko so nti ko soro se fun ko so nti soro fun mo gbagbo loni pelu re ko so nti soro se olori elese agbala a so enikeni olukuluku to ba ti deni gbala a so di mimo a tu agbara ti iforoyan re ti emi mimo ifikun ni agbara a tu jade awosan aiso to buru julo yo wo san yo se nitori pe olorun wa le se mu ebi adura yi lo si waju olowa o le se je ki igbagbo to ngba ile wa igbagbo to ngba ile to ba je pe ko je kokko gba igbagbo kekere ohun to ti e ni riri e ri ohun to ti gbo nipa re ri ohun ti o ti e ti sele ri igbagbo to ngba le bo ba ti igbo nipa pe enikan o se ri igbo ti ri ileri inu oro olorun je ko je ile to ngba igbagbo fi ise si igbagbo re ise ti o tona igbagbo ise alafi soju se igbagbo ti ndagba pelu ihuasi to nbori ihuasi ti ayo mo mo yi pe olorun mi le se ihuasi ti ni te lorun to nsimi to ni alafia ninu okan mi mo mo wi pe olorun le se ko si beru mo ko si andiyan mo ko si ekun sisun mo aisimi aifokanbalẹ ko si mo olorun je olooto ohun yo ti baje ti mo gbo ohun ko yo ti baje to nse biribiri wa pa iku wa si igba to nbori mo olorun je olooto o je olooto o je olooto o je olooto ko le ja okule ko le se ara re olooto ni ko le kuna olooto ni yo se olooto ni sasaro lori eleyi olooto ni bẹ́ẹ̀ gbọ́ pẹ̀lú gbogbo ọkàn rẹ pé olóòótọ́ ni gbogbo ìgbèrò àti èrò inú rẹ mú wá sínú òtítọ́ ti pé ọlọ́run wá jẹ́ ọlọ́run olóòótọ́ ní àwọn ètò ìṣe lórí ìpìlẹ̀ ìjólóòótọ́ ti ọlọ́run máa gbé kí o máa ṣe làálàá lórí ìjólóòótọ́ ti ọlọ́run olorun je olooto lepa pelu igbekele gbadura pelu ifokanton ati igbekele wi pe olorun je olooto mo riri eyi ngba to wa nbe enikeni soro bawo se ni mo lara bayi awon olorun je olooto ki lo n to sele gan olorun je olooto njoro nko ngba nibe bi olorun je olooto so ti gba idahun olorun je olooto so ti gba ise iyadu re olorun je olooto gbogbo idahun ti won ba n bi o lere

0: ìwé Joshua, orí 21. Nígbà náà ni àwọn olórí àwọn bàbá àwọn ọmọ Léfi súnmọ́ Eleasari àlùfà àti Joshua ọmọ Nuni àti àwọn olórí àwọn bàbá ẹ̀yà àwọn ọmọ Israeli. Wọ́n sì wí fún wọn ní Ṣílò ní ilẹ̀ Kenani pé, Olúwa pa láṣẹ láti ọwọ́ Mósè wá láti fún wa ní ìlú láti máa gbé àti agbègbè wọn fún ohun ọ̀sìn wa. Àwọn ọmọ Israeli sì fi ìlú wọ̀nyí pẹ̀lú agbègbè wọn fún àwọn ọmọ Léfi nínú ilẹ̀ ìní wọn nípa àṣẹ Olúwa. Ìpín sì yọ fún ìdílé àwọn ọmọ Kohati àti àwọn ọmọ Aaroni àlùfà tí ń bẹ nínú àwọn ọmọ Léfi fi kèké gba ìlú mẹ́tàlá láti inú ẹ̀yà Júdà àti láti inú ẹ̀yà Simeoni àti láti inú ẹ̀yà Benjamini. Àwọn tí ó kù nínú àwọn ọmọ Kohati fi kèké gba ìlú mẹ́wàá láti inú ìdílé ẹ̀yà Efraimu àti láti inú ẹ̀yà Dani àti láti inú àbọ̀ ẹ̀yà Manase. Àwọn ọmọ Gashoni sì fi kèké gba ìlú mẹ́tàlá láti inú ìdílé ẹ̀yà Isakari àti nínú ẹ̀yà Asheri àti láti inú ẹ̀yà Naftali àti inú àbọ̀ ẹ̀yà Manase ní Bashani. Àwọn ọmọ Merari gẹ́gẹ́ bí ìdílé wọn ní ìlú méjìlá láti inú ẹ̀yà Ribeni àti inú ẹ̀yà Gadi àti láti inú ẹ̀yà Sebuluni. Àwọn ọmọ Israeli fi kèké fún àwọn ọmọ Léfi ní ìlú wọ̀nyí pẹ̀lú agbègbè wọn gẹ́gẹ́ bí Olúwa ti paláṣẹ láti ọwọ́ Mósè wá. Wọ́n sì fi ìlú tí a dárúkọ wọ̀nyí fún wọn láti inú ẹ̀yà àwọn ọmọ Júdà àti láti inú ẹ̀yà àwọn ọmọ Simeoni wá. Wọ́n sì jẹ́ ti àwọn ọmọ Aaroni ní ìdílé àwọn ọmọ Kohati tí ń bẹ nínú àwọn ọmọ Léfi, nítorí tí wọ́n ní ìpín ìkíní. Wọ́n sì fi Kiriati Abba tí í ṣe Hebroni fún wọn. Abba ni bàbá Anaki ní ilẹ̀ òkè Júdà, pẹ̀lú agbègbè rẹ̀ yí káàkiri. Ṣùgbọ́n pápá ìlú náà àti ìletò rẹ̀ ni wọ́n fi fún Kálẹ́bù ọmọ Jefunni ní ilẹ̀ ìní rẹ̀. Wọ́n sì fi Hebroni ìlú ààbò fún apànìyàn pẹ̀lú agbègbè rẹ̀ àti Libna pẹ̀lú agbègbè rẹ̀ fún àwọn ọmọ Aaroni àlùfáà àti Jatiri pẹ̀lú agbègbè rẹ̀ àti Eshtemua pẹ̀lú agbègbè rẹ̀ àti Oloni pẹ̀lú agbègbè rẹ̀ àti Debiri pẹ̀lú agbègbè rẹ̀ àti Aini pẹ̀lú agbègbè rẹ̀ àti Juta pẹ̀lú agbègbè rẹ̀ àti Betishemeshi pẹ̀lú agbègbè rẹ̀. Ìlú mẹ́sàn-án nínú àwọn ẹ̀yà méjì wọn ni àti láti inú ẹ̀yà Benjamini, Gibeoni pẹ̀lú agbègbè rẹ̀, Geba pẹ̀lú agbègbè rẹ̀, Anatotu pẹ̀lú agbègbè rẹ̀ àti Almoni pẹ̀lú agbègbè rẹ̀. Ìlú mẹ́rin. Gbogbo ìlú àwọn ọmọ Aaroni àwọn àlùfáà jẹ́ ìlú mẹ́tàlá pẹ̀lú agbègbè wọn àti ìdílé àwọn ọmọ Kohati àwọn ọmọ Léfi àní àwọn ọmọ Kohati tí ó kù. Wọ́n ní ìlú tí ṣe ìpín tiwọn láti inú ẹ̀yà Efraimu. Wọ́n sì fi Ṣekemu fún wọn pẹ̀lú agbègbè rẹ̀ ní ilẹ̀ òkè Efraimu, ìlú ààbò fún apànìyàn àti Geseri pẹ̀lú agbègbè rẹ̀ àti Kipsaimu pẹ̀lú agbègbè rẹ̀ àti Betihoroni pẹ̀lú agbègbè rẹ̀, ìlú mẹ́rin. Àti nínú ẹ̀yà Dani, Elteke pẹ̀lú agbègbè rẹ̀, Gibetoni pẹ̀lú agbègbè rẹ̀, Aijaloni pẹ̀lú agbègbè rẹ̀, Gatirimoni pẹ̀lú agbègbè rẹ̀, ìlú mẹ́rin. Àti nínú àbọ̀ ẹ̀yà Manase, Taanaki pẹ̀lú agbègbè rẹ̀ àti Gatirimoni pẹ̀lú agbègbè rẹ̀, ìlú méjì. Gbogbo ìlú náà já sí mẹ́wàá pẹ̀lú agbègbè wọn fún ìdílé àwọn ọmọ Kohati tí ó kù. Àti àwọn ọmọ Gashoni ìdílé àwọn ọmọ Léfi ni wọ́n fi Golani ní Bashani fún pẹ̀lú agbègbè rẹ̀, ìlú ààbò fún apànìyàn láti inú ẹ̀yà Manase àti Be Eshtera pẹ̀lú agbègbè rẹ̀, ìlú méjì. Àti nínú ẹ̀yà Isakari, Ishioni pẹ̀lú agbègbè rẹ̀, Dabarati pẹ̀lú agbègbè rẹ̀, Jamutu pẹ̀lú agbègbè rẹ̀, Enganimu pẹ̀lú agbègbè rẹ̀, ìlú mẹ́rin. Àti nínú ẹ̀yà Asheri, Mishali pẹ̀lú agbègbè rẹ̀, Abdoni pẹ̀lú agbègbè rẹ̀, Elkati pẹ̀lú agbègbè rẹ̀ àti Rehobu pẹ̀lú agbègbè rẹ̀, ìlú mẹ́rin. Àti láti inú ẹ̀yà Naftali, Kedeshi ní Galili pẹ̀lú agbègbè rẹ̀, ìlú ààbò fún apànìyàn àti Amotudori pẹ̀lú agbègbè rẹ̀ àti Katani pẹ̀lú agbègbè rẹ̀, ìlú mẹ́ta. Gbogbo ìlú àwọn ọmọ Gashoni gẹ́gẹ́ bí ìdílé wọn jẹ́ ìlú mẹ́tàlá pẹ̀lú ìletò wọn. Àti fún ìdílé àwọn ọmọ Merari, àwọn ọmọ Léfi tí ó kù ní Jokneamu pẹ̀lú agbègbè rẹ̀ àti Kata pẹ̀lú agbègbè rẹ̀ láti inú ẹ̀yà Sebuluni, Dimna pẹ̀lú agbègbè rẹ̀, Nahalali pẹ̀lú agbègbè rẹ̀, ìlú mẹ́rin. Àti nínú ẹ̀yà Reubeni, Beseri pẹ̀lú agbègbè rẹ̀ àti Jahasi pẹ̀lú agbègbè rẹ̀, Kedemotu pẹ̀lú agbègbè rẹ̀ àti Mefati pẹ̀lú agbègbè rẹ̀, ìlú mẹ́rin. Àti nínú ẹ̀yà Gadi, Ramotu ní Gileadi pẹ̀lú agbègbè rẹ̀, ìlú ààbò fún apànìyàn àti Mahanaimu pẹ̀lú agbègbè rẹ̀, Eshboni pẹ̀lú agbègbè rẹ̀, Jaseri pẹ̀lú agbègbè rẹ̀, ìlú mẹ́rin ni gbogbo rẹ̀. Gbogbo wọ̀nyí ni ìlú àwọn ọmọ Merari gẹ́gẹ́ bí ìdílé wọn àní àwọn tí ó kù ní ìdílé àwọn ọmọ Léfi. Ìpín wọn sì jẹ́ ìlú méjìlá. Gbogbo ìlú àwọn ọmọ Léfi tí ń bẹ láàrin ilẹ̀ ní àwọn ọmọ Israeli jẹ́ ìlú 52 pẹ̀lú agbègbè wọn. Olúkúlùkù ìlú wọ̀nyí ni ó ní agbègbè wọn yí wọn ká. Báyìí ni gbogbo ìlú wọ̀nyí rí. Oluwa si fun Israeli ni gbogbo ile na ti o bura lati fi fun awon baba won. Won si gba, won si gbe inu re. Oluwa si fun won ni isimi yikakiri gege bi gbogbo yi ti o bura fun awon baba won. Ko si si okunrin kan ninu gbogbo awon ota won ti o duro ni waju won. Oluwa fi gbogbo awon ota won le won lowo. Ohun ko ko ta se ninu ohun rere ti Oluwa ti so fun ile Israeli gbogbo re ni o se.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run. Bàbá Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹni tí ó fẹ́ wa, tí ó rán Jésù Kristì láti wá sí ayé yìí, láti kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa. Ẹni tí ó fẹ́ wa tó bẹ́ẹ̀, tí kò fẹ́ kí a ṣègbé, ṣùgbọ́n tí ó ń pè wá láti gbàgbọ́ nínú Jésù Kristì kí a ba lè ní ìyẹ̀ ní pẹ̀kún. A fi ògo, ìyìn àti ọlá fún orúkọ yín. Ẹ gba ọpẹ́ wa ní orúkọ Jésù. A dúpẹ́ wípé ẹ ti fi àánú yín hàn fún wa láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí títí dé òpin rẹ̀. A dúpẹ́ wípé ẹ ṣe wá ní olóríire. A dúpẹ́ wípé ẹ kọ́ wa bí a ti gbàdúrà. A dúpẹ́ wípé ẹ fún wa ní ìgbàgbọ́ láti rọ̀ mọ́ yín nínú òfin ọ̀la wàhálà tí ó wà nínú ayé. A dúpẹ́ wípé ẹ kọ́ wa láti súnmọ́ yín nígbà tí ayé ń bá wa jagun, nígbà tí ẹ̀ṣẹ̀ ń gbógun, nígbà tí èṣù pàápàá tí ó ń wá ẹni tí yóò pajẹ. Ẹ pè wá sínú agbo, ẹ sì pè wá sí abẹ́ ààbò. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa. Láàrin ọdún yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkókò ló wà àti ìgbà. Ìgbà rírí jẹ, ìgbà àìrí jẹ, ìgbà ayọ̀, ìgbà ẹkún, ìgbà omijé. Ṣùgbọ́n nínú gbogbo rẹ̀, ẹ jẹ́ kí a làájá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa. Ní ìgbà ìní, ẹ pèsè fún wa. Ní ìgbà ìròbìnú jẹ, ẹ tù wá lára, ẹ sì tù wá lọ́kàn pẹ̀lú. Ní gbogbo àwọn tí a là kọjá nínú ọdún yìí, ẹ súnmọ́ wa gẹ́gẹ́ bí bàbá ti máa súnmọ́ ọmọ. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa. Ǹjẹ́ bí a ti wà níhìn-ín lónìí, a ń bẹ̀bẹ̀ wípé ẹ fún wa lóore ọ̀fẹ́ sí i, wípé ohun gbogbo tí a ó ṣe, ìwà tí a ó hù, àti bí a ó ṣe kọrin ni, bí a ó ṣe gbàdúrà ni, ohun gbogbo tí a ó máa ṣe, jẹ́ kí ó wà gẹ́gẹ́ bí ìbámu nínú ọ̀rọ̀ yín ní orúkọ Jésù. Bí a ti ń gbọ́rọ̀ yín nísinsìnyí, ẹ fún wa ní etí ọmọ tí yóò gbọ́, tí yóò sì ṣe ohun tí ẹ ń sọ fún wa láti ṣe. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ tiwa. A sì bẹ̀yìn wípé gẹ́gẹ́ bí a ó ti máa gbọ́rọ̀ yín nísinsìnyí, wípé ọ̀rọ̀ yìí yóò jẹ́ àǹfààní fún wa, yóò sì pèsè wa sílẹ̀ láti wà pẹ̀lú Ọlọ́run títí ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Láti ìgbà tí a ti bẹ̀rẹ̀ ìsìn ni a ti ń sọ, tí a sì ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé Ọlọ́run tí ó mú wa rí ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí, ó tún ṣàánú fún wa láti jẹ́ kí a rí òpin rẹ̀. Ẹ̀bẹ̀ àti àdúrà wa síwájú sí i ni wípé gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti pa wá mọ́, tí ó ti ṣe wá lóore, wípé ìwà wa, ìrìn wa, ọ̀rọ̀ ẹnu wa, ìṣe wa, wípé yóò máa fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run ní ìgbà gbogbo. Gẹ́gẹ́ bí àwa náà ti mọ̀ wípé a ti súnmọ́ òpin ọdún yìí, wípé kò tó ọjọ́ méjì tí ọdún tí a wà nínú rẹ̀ yìí tí yóò fi di ògbólógbòó ọdún. Èyí ni wípé tí yóò fi kọjá lọ, tí a ó fi bọ́ sí ọdún titun. Ọ̀rọ̀ ìyànjú tí a ní lónìí nínú ìwàásù wa ni èrò nípa ìgbẹ̀yìn ẹ̀dá. Èrò nípa ìgbẹ̀yìn ẹ̀dá. Kí a wo Deuteronomy orí 22, ẹsẹ 21. Deuteronomy orí 22, ẹsẹ 21. Ìbá ṣe pé wọ́n gbọ́n, kí òye èyí kí ó yé wọn, wọn ìbá ro ìgbẹ̀yìn wọn. iba se pe won gbon ki oye eyi ki oye won won iba ro igbehin won e soro olorun yi ti o npe wa lati je ologbon ati ti o si npe wa lati ro ti igbehin wa oni afin soro loni lori ero nipa igbehin eda olorun je ki oye wa awa papa gege be ni ti o foju sile ti a ri ohun ti o nlo ni ayika wa amo we pe ko si ohun ti o ni ibere ninu aye ti a wa yi ti ko ni opin ohun ti a foju ri ohun ti o je bi ohun ini ohun ti o je bi aso ti a nwo bi ounje ti a nje bi ile ti a ngbe bi awon anfani ti a ni ninu aye ko si ohun ti a foju ri ti o ni ibere ti ko ni opin yala ohun daradara yala ohun ti o ba ni ninu je a ma nso fun wa bi ekun pede ale kan wi pe ayo nbo lowuro bi atile nsunkun sibe a mo wi pe ekun sisun olopin ni idakeji bi anrenrin bi anyo bi anjeun bi ansise bi ani awon kan dukia awon alumoni aye yi ko si ohun ti a ni laye ti ko lopin iba se ite tabi ijoba iba se ipo tabi anfani iba se ni ahere tabi ninu ilu onkon ti a le ni ti a le pe ni ti wa ninu aye yi bi o ti ni ibere be na ni o ni opin olorun je ki o ye wa gege bi apere tabi gege bi owe ti o ye ki a fokan wa ro we pe bi a ba ji laaro a ma nreti we pe ale yo de ojo kokan ninu aye bo ti ni ibere be lo lopin ose kokan ninu aye bo ti ni ibere be lo lopin ati osu kokan ati odun kokan wo nigbati a wa ni osu kini odun yi o dabi eni we pe odun na ki yo lopin awon omo kekeke ati awon agba ti ko loye ni ibere odun yi won gbero won se ipinu won si ro we pe odun yi je odun yi to odun ti ogun lo ti koni si opin sugbon nihi la duro ti an wo iwaju ti a si mo we pe ni wakati die si tabi ni ojo kan abo si we pe odun ti a wa yi yo lo sopin o ye ki eyi ko wa logbon ki a si ro we pe gege bi ojo ati odun ti o ti ni opin be na ni igbesi aye ti a ngbe o ni opin ki se be ni kan aye ti a wa ninu re yi papa gege bi orilede ati ge gbogbo aye ti a mo o ni opin ohun kan ni ko ni opin eyi ni igbala olorun alaafia olorun ijoba olorun ohun kan ni ko ni opin awon ohun ti emi ti olorun fi fun wa nipase Jesu Christi awon nkan wonyi ni ko ni opin nitori be bi a ba je ologbon a o ma ro ti igbeyin je kin ton ka ese yi lekan si iba se pe won gbon ki oye yi ki oye won won iba ro igbehin won je ki a wo nkan meta gege bi akori ninu iwaasu ti oni ikini igbehin aye wa ikeji igbeyin aye iketa ijoba ti ko lopin ikini igbeyin aye wa eni wo pe gege bi eni kokan awa ti awa laaye loni bi Jesu ba pe die ki o to de bi o ba fa bibo re seyin o daju wi pe awon ti won je odo nisisin yi won o de arugbo ni gbo se awa ti asin dagba o daju wi pe a o fi aye sile nitori ko si awa ye ma lo nitori be aye ti a ngbe gege bi eni kokan o ni opin o ye ki a si ma ro lekokan ki a ti le we pe ki a ma ro ni igba gbogbo igbehin aye wa gege bi eni kokan wo Isaiah ori ketadini adota Isaiah ori ketadini adota ese ikeje iwo si we pe emi o ma je iyalode titi lai be ni iwo ko fi nkan wonyi si aya re be ni iwo ko ranti igbehin re awon odo won ma nro we pe won o je odo titi nitori be no ma se so we pe je kin jaye ori mi gege bi eni we pe aye ko lopin awon elomiran ti won fara fun ijojijo oti mimu irede oru won ma ro we pe gba ti awon ni ewa gba ti awon ni aso gba ti awon ni owo gba ti awon ni awon nkan aye yi won ko mo we pe aye n koja lo ati awon nkan ti o wa ninu re we pe aye ko duro ati we pe awa paapa gege bi eniyan won ma nso fun we pe igbala ni awa ko lo laye o itumo re ni we pe akoko yi ti awa akoko yi ni ari ni o je ti wa ati we pe igbese aye wa o nkoja lo eni yi ti a kanihi ni o njalankato ni o nso we pe emi o ma je iyalode titi lai ero ti o ni ni wo pe ewa ti o ni gbajumo ti o ni dukia ti o ni ati alaafia ilera ti o ni we pe yo ma wa titi eni ti o ba je alai loye ni o ma huwa be ni o ma wo inu dingi be ni we pe ewa ti o ri nisinsin yi ilera ti o ni nisinsin yi agbara odomokunrin ti o ni nisinsin wi pe awon nkan wonyi yo wa titi nitori be iru awon eniyan be ki ro ti igbehin won ko mo wi pe aye ti a wa o lopin aye ti a ngbe o lopin wi pe bi olorun ba bokun wa bi olorun ba foju anu wo wa wi pe ke a ma fi eso gbe igbe aye wa ki a ma se bi awon omogo bi awon ti ko lọlọrun ti won ro we pe awon oje alagbara titi awon elomiran won a fi awon ile ti a ngbe tabi awon oju titi won a koruko ara won sibe awon miran ni adupo wa won a le oruko won mo be won a ro we pe awon o wa titi sugbon ara mi ko ri be nitori pe awon ti o ti je aye je ko je nigba ni awon ti o ti gbe igbese aye be ni pe aye o lopin tele tele awon na da nisinsin yi bi o ti le je wi pe awa ti a je omode a ko ti ipe laye popo sibe sibe a mo opolopo awon eniyan ti o je wi pe bi a soro olorun fun won ni o ti o awon o fe gbo yin nitori pe awon o ma je anfani aye yi titi ti awon o fe ro nipa torun nisinsin yi awon o fe ro nipa bibo Jesu Christi nisinsin nitori pe ki lawon tun wa kinde ta won gbadura kinde ti awon fe lo si ile isin kini won wi won ro we pe awon o ma je iyalode titi lai sugbon awon na da a fe won ko ile ti lainu re o ti gbe won mi ari wi pe tele tele won wa laye won wa laye sugbon nisinsin yi a ti gbe won sin o ye ki awa paapa ki a ma ronu bi a ba ti ri awon ti a gbe lo si ite awon ti a gbe lo si sare be na ni o ye ki a ma mo wi pe iru awon eniyan won yi won je eniyan eda bi ti wa wi pe awa paapa awon nkan yi won je apere fun wa ati owe fun wa wi pe awa na ki o wa laye titi ohun ti a so ni wi pe gege bi ojo kokan ti o ti ma lo sopin gege bi odun kokan ti o ti ma lo sopin gege be ni igbese aye wa kokan yo ma lo si opin je ke wo heberu ori kesan heberu ori kesan ese iketa dinlogbon ni won bi asiti fi lele fun gbogbo eniyan lati ku le kan sosho sugbon lehin eyi idajo bi aban ronu we pe ojo idajo nbo a o je ologbon sugbon asiwo eniyan ni ma ku wa ti ma gbe igbese aye re be ni wo pe aye o lopin be ni wo pe ko si ojo iku be ni wo pe ko si ojo idajo sugbon o daju pe gbogbo wa ti a wa laye ni a o si lowo ni a o si ni po pada yala iku ni yo pa ojo wa de ni tabi ipe Jesu Christi nigba ti o ba pa awon eniyan mimo larada ti o gba won soke yala yi ni yo si wa lowo ise ti a nse ninu aye ni tabi iku ni o daju pe okan yo mu aye tabi igbese aye wa wa si opin nitori be o ye ki a je ologbon o ye ki a je ele ti omo ki asima mura sile fundide Jesu Christi tabi fun ki kuro laye nitori pe a ko mo ojo tabi igba tabi akoko ti olorun yo we pe eyi ti a se ninu aye ti to we pe ki a wa je ipe olorun ti o je eleda wa ninu Jeremiah ori keta dilogun Jeremiah ori keta dilogun ese ikokanla bi aparo ti saba lori eyin ti ko yin be gege ni eni ti oku oro jo sugbon ki se ni ododo yo fi sile lagbede meji ojo re ati ni opin re yo je asiwere nihi ni olorun je ki oye wa we pe awon elomiran ti ma ku oro jo sugbon ti ki se pelu ododo pelu otito sugbon ti o ma nja ile onile botire leyin ti o nse iloni lowogba tabi o njale yala o njale ninu ijo tabi o njale ni bi ise tabi o njale ninu ile o da wa lojo we pe ojo kan bo ti o si lowo ti o so fun wi pe ojo igbese aye re won de opin o tile so wi pe yo fi awon duke awon oro won yi sile lagbede meji ojo re ati ni opin akoko re ninu aye yo je asiwere e je wi pe iku yo paju re de sugbon yo fi ika abamo senu wi pe ohun ko mura sile lati pade olowa ni igba ikehin ninu iwe owe ori kokan delogun ese ogun feti si imo ki o si gba eko ki iwo ki o le gbon ni igbehin re bi aba feti sile nisisin yi ti a si gba eko eko ihirere eko ironu po ada ati igbala ninu Jesu Christi o daju wi pe ni kehin a o je ologbon awon elomiran won ma fi ojo igbala dola awon elomiran won ma so wi pe nigbati awon si je odo nigbati awon ni ilera nigbati awon ni owo ati oro nigbati awon ni ohun ini aye awon ko nilo oro igbala oro irunu po ada nitori be awon fe duro di ojo ogbo nigbati awon ni anfani lati feti sile fun oro igbala ati oro atunse ati oro pe ki eje Jesu Christi ki o wenimo ki o foni fun jobe snow lo sugbon iru awon eniyan be won ma kabamo nikehin oro ogbon ti an so fun wa oro ologbon ti o ye ki a fi sokan ni we pe nisisin yi ti a ni ilera nisisin ti a ni anfani nisisin ti olorun ba wa soro ni ki a peti si imo ki a gba eko ki a ba le je ologbon ni igbeyin aye wa o dabi eni we pe awon elomiran won ma ro we pe igba pe lo titi ati we pe awon o wa laye fun igba pepe sugbon bi a ba je ologbon o ye ki a mo we pe ko seni to mo la we pe ojo ola owo olorun nikan lo wa oni nikan la ri nitori be o ye ki a se ologbon ki a se fi okan wa si oro olorun bi a ko ba ti ni igbala ki a wa oju olorun titi a o fi ni igbala wo orin dafidi ori kokan din ni ogoji orin dafidi ori kokan din ni ogoji ese ikerin olowa je ki emi ki o mo opin mi ati iwon ojo mi bi o ti ri ki emi ki o le mo igba ti mo ni nihin eyi ni adura oni samu o nso fun olorun we pe ki olowa jo ninu anu re ki o je ki oni oye lati mo bi opin bi o se sumo to sisi o ye ki awa na papa ki a ma peti sile ki a se fi ara bale bi emi olorun ti nso fun wa loni we pe igba ti a ni laye ko pe mo we pe o seese ki Jesu Christi ki o de ni igba kugba si akoko yi o se seese ki o je wipe iku ni yo pa oju enikeni ninu wade sugbon ohun ti oni samu wi ni wipe igba kugba ti iba je ki olorun ki o fun ni ogbon lati mo igba ti o ni nihin ki o n ba le mura sile won dide olowa adura ti o ye ki o je ti wa ni adura ti o wa ni numeri ori ketalelogun ese ikewa numeri ori ketalelogun ese ikewa lati arin meji ese na je ki emi ki oku iku olododo ki igbehin mi ki o si dabi etire ki adura yi ki o to le gba ani lati run ni kuada eni ti o ba fe ku iku olododo oni lati gbe igbesi aye olododo bi aba fe ki a ku iku olododo ani lati ni ore ofe Jesu Kristi ore ofe Jesu Kristi yi ni o je ki a le gbe igbesi aye wa mimo igbesi aye olododo igbehin wa yo si dabi ti olododo je ki a lo si akori keji ninu iwaso wa eyi ni igbehin aye nje o je mo wepe aye ti a wa ninu re yi wepe o n lo sopin o si daju wepe lojo kan opin yo de ba ohun gbogbo eyi ni noa so fun awon ti o gbe ni akoko ti re ti o so fun wepe aye igba na o n lo sopin sugbon ko seni ti o gba gbo won ro wepe bawo ni gbogbo ile ti o wa gbogbo awon ti o mere mere ti won fojuri bawo ni awon nkan won yi yo se lo sopin sugbon bibeli ninu majemu lai lai ati ninu majemu titun lati enu awon aposteli lati enu jesu ati lati enu awon woli majemu lai lai gbogbo won ni won fi ohun sokan po ti won so fun a wi pe aye ti a wa ninu re yi yo lo sopin ati orile ede ati awon ile ati awon oyinni ati ohun ti a fojuri ti o wa ninu aye wipe gbogbo won ni won lo sopin ye ki a wo peteru kini ori kerin ese ikeje peteru kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki esi ma shora ninu adura eni aposteli so fun wa pelu imisi emi olorun wipe opin ohun gbogbo nlo sopin ohun gbogbo o ko si dede ati wipe nitori na o ye ki a wa ni aire koja ki a kuro ninu ese ki a je ki ododo Jesu Kristi ki o je ti wa ki a si ma shora ninu adura ninu korinti kini ori keje lati ese ikokindinlogbon korinti kini ori keje ese ikokindinlogbon sugbon eyi ni mo wi ara pe kukuru ni akoko lati isinsin yi lo pe ki awon ti o le aya ki o dabi eni pe won ko ni ri ati awon tin sokun bi eni pe won ko sokun ri ati awon tin yo bi eni pe won ko yo ri ati awon ti mra bi eni pe won ko ni ri ati awon tin lo ohun aye yi bi eni ti ko saseju nitori asa aye yi nkoja lo aposteli je ki o di imo fun wa nihin wepe aye ti a wa ninu re yi wepe ni igba die si yo koja lo ati awon asa ati awon ohun ni ti o wa ninu aye wepe gbogbo won yo koja lo ati pe igba kokoro le ani lati lo nihin pe eni ti o ni aya ki o ma se je ki aya ki o di ohun lowo ki o mura sile fun ijoba orun ati eni ti o ni ohun ni aye yi ki o ma se aseju ki o ma je ki oro ati awon ohun ni aye ki o di ohun lowo ki a ma se je ki asa aye tin re koja lo ki a ma se je ki won ki o di wa lowo nipa ti ijoba orun ati eni tin sokun ki o ma se ba inu je gege bi eni pe o ro pe ibanuje ko lopin nitori be ki a tujuka ki a mo we pe igba kokoro ni ani lo ninu aye yi we pe opin on gbogbo o sumo to si ninu Matthew ni Jesu Christi ni o ti mu da wa loju we pe opin yo de ni toto Matthew ori kewa ese ikeji lelogun Matthew ori kewa ese ikeji lelogun gbogbo eniyan yo si korira yin nitori oruko mi sugbon eni ti o ba fori titi de opin ohun na ni a o gbala o so fun awe pe opin bo opin wa fun eni kokan wa opin si wa fun aye ti a wa ninu re yi aye ti a wa nisisin yi Matthew ori kerin le logun ese iketa bi o si ti joko lori oke olifi awon mehin re to wa ni ikoko we pe so fun wa nigba wo ni nkan won yi yo se kini yo se se ami wiwa re ati ti opin aye awon mehin mo we pe daju daju opin aye nbo we pe aye nlo sopin ohun ti won bere lowo Jesu ni wo pe kini awon ami ti a le fiye si ti a fi mo we pe aye o ti fe lo sopin o si fun ni awon amo won yi awon ti o ti ko eko science ati eko imo ijile nipa awon ero opolopo ni won je ki o di imo fun a wi pe awon ami ti won ri o dabi eni wo pe aye nlo sopin ki a pa ti won ti segbe kan awon ti Jesu Kristi so fun wa o je ki o da wa loju wo pe aye ti a wa ninu re wo pe o nlo sopin o sese igba ki yo pe mo ti a o fi ka ohun gbogbo kuro ti aye yi yo fi dopin ninu Matthew ori ketala ese kokan dini ogoji Matthew ori ketala ese kokan din logoji ota ni o fun ota ti o fun won li esu igbehin aye ni ikore awon angeli si li awon olukore nihi Jesu Kristi so nipa igbehin aye ye ki a wo Ezekiel ori keje ki a wo bi Olorun ti si woli yi loju ti o si ri wipe opin bo fun aye Ezekiel ori keje lati ese ikini oro Oluwa si to mi wa wipe iwo omo eniyan bayi le Oluwa Olorun wi pelu si ile Israel opin de sori igun mererin ile eyi ni oro Oluwa ti o da wa loju ti o si je ki a mo wi pe opin bo ese ikefa opin de oji si o kiyesi o de bayi ni woli yi ni o je ki awon eniyan mo wi pe daju daju opin bo kini o ye ki o je ewa awon eniyan Olorun ewa eni ti o mo Jesu gege bi olugbala ewa eni tin sin Olorun nigba ti a mo wi pe opin aye yi o de tan ki a wo Peteru keji ori keta Peteru keji ori keta lati ese ikewa sugbon ojo Oluwa nbo wa bi o le le oru ninu eyi ti awon orun yo koja lo ti awon ti ariwo nla ati awon imole oju orun yo si ti inu oru gbigbona gidigidi de yiyo aye ati awon ise ti o wa ninu re yo si jona lulu je bi gbogbo nkan won yi yo ti yo yoni iru eniyan wo li eyin ibaje ninu iwa mimo gbogbo ati iwa bi Olorun ki e ma reti ki e si ma mura gidi de dide ojo Olorun nitori eyi ti awon orun yo gbena ti won yo si di yiyo ti awon imole re yo si ti inu oru gbigbona gidigidi di yiyo sugbon gege bi ileri re awa n reti awon orun titun ati aye titun ninu eyi ti ododo n gbe nitori na olufe bi eyin tin reti iru nkan won ni emuragiri ki ale ba yin le alaafia li ailaba won ati li ailaboko li oju re nihi ni olorun je ki o ye wa ninu oro re we pe pelu ariwo pelu ina pelu oru ni aye yi yo koja lo we pe awa ti amo olorun awa ti ani ireti ninu jesu ani lati gbe igbesi aye ailaba won ailaboko ati aileri ni waju re ki a le ba wa le alaafia ninu jesu nigba ti ohun gbogbo yo lo sopin ati so nipa igbesi aye ti wa gege bi enikokan wo pon lo sopin ati so nipa aye ti a wa nisisiyi wo pe daju daju igbehin opin yo de nikehin iketa ni ijoba ti ko lopin ayo ti o je ti omo olorun ni we pe bi o ti le je pe aye ti a wa o nlo sopin ati igbesi aye wa gege bi enikokan o nlo sopin ayo ti a ni ninu olorun ni we pe ijoba jesu kristi o je ijoba ti ko lopin ninu Isaiah ori kesan Isaiah ori kesan lati ese ikefa si ikeje nitori a bi omo kan fun wa a fi omokunrin kan fun wa ijoba yo se wa le ejika re a si ma pe oruko re ni iyanu oludamoran olorun alagbara baba ayeraye amo alade alaafia ijoba yo bi si alaafia ki yo si ni ipekun an so nipa ijoba Jesu Kristi ati alaafia ti o wa ninu ijoba Jesu Kristi we pe alaafia ti ijoba re ki yo lopin eyi ni ayo awa mo Olorun we pe bi aye ti le nkoja lo bi awon ti o wa ninu aye ti le nkoja lo bi aye yo ti le wa si opin ati bi a igbesi aye enikokan wa yo ti le lo si opin sibe amo we pe ijoba Jesu Kristi ti ati wonu re nipa didi atunbi we pe ijoba yi ko lopin eyi ni angeli le o so fun Maria wundia nigba ti o so fun we pe a o bi Jesu Kristi ninu Luke ori kini Luke ori kini lati ese ogbon angeli na si we fun pe ma beru Maria nitori iwo ti ri oju rere lodo Olorun sasi kiyesi iwo loyun ninu re iwo o si bi omokunrin kan iwo o si pe oruko re ni Jesu ohun o po omo oga ogojulo li a o si ma pe Oluwa Olorun yo si fi ite Dafidi baba re fun yo si joba ni ile Jakobo titi aye ijoba re ki yo si ni ipekun ayo ti o je ti omo Olorun ni we pe ijoba Jesu Kristi yo wa titi lai gbogbo ijoba ti o wa ninu aye ni o kase kuro nile gbogbo ijoba ti o wa ninu aye ni o re koja lo nigba ti aye yi paapa ti o ba re koja lo a o si fi ijoba Jesu Kristi mule a o si ri we pe ijoba yi o wa titi lai ninu woli iwe woli Danieli ori keji ese ikerin lelogoji Danieli ori keji ese ikerin lelogoji li ojo awon oba wonyi le Olorun orun yo gbe ijoba kan kale eyi ti a ki yo le parun titi lai a ki yo se fi ijoba na le orile ede miran lowo yo se fo won tutu yo se pa gbogbo ijoba won yirun sugbon ohun oduro titi lai lai eyi ni ijoba Jesu Kristi ti an so nipa re we pe ijoba yi yo wa titi nitori ijoba Jesu o je ijoba ti ki yo lopin ninu Danieli ori keje Danieli ori keje ese ikerinla ase fi agbara ijoba fun ati ogo ati ijoba ki gbogbo eniyan ati orile ati ede ki o le ma sin agbara ijoba re si je agbara ijoba aini pekun eyi ti a ki yo re koja ati ijoba re eyi ti a ki yo le parun eyi nso nipa ijoba ti Jesu Kristi we pe yo wa lai lai ese iketa dilogbon ati agbara ijoba ati ipa gbogbo ijoba ni gbogbo abe orun li a o se fi fun omo li a o se fi fun eniyan awon eniyan mimo ti oga ogo ijoba eni ti se ijoba eni pekun ati gbogbo awon alakoso ni yo ma sin ti won o se ma teriba fun iyi nso si waju si nipa ijoba Jesu Kristi bawo ni ijoba yi bawo lo se le je ti re bawo ni o se le wo ijoba orun eyi ti ko lopin ranti wo pe ohun gbogbo ti oni ninu aye yo lo sopin igbese aye ti oni papa yo lo sopin sugbon bi o ba wa ninu ijoba Jesu Kristi o wa titi lai ninu Johanu ori keta Johanu ori keta ese keta Jesu dahun o si we fun pe looto looto ni mo wi fun o bi ko se pe atu eniyan bi ohun ko le ri ijoba Olorun o ti oni lati se ni pe ki ronu po ada ki o si gbadura si Olorun ki o bere fun idariji ki o je ki eje Jesu Kristi ki o we okan re mo ki a so di otun ki o ni iye ni pekun ki a tun obi ki o si ma gbe igbese aye otun nipa ore ofe ti o wa ninu Jesu Kristi bi o ba se yi o daju we pe o wo ijoba orun ati bi o ti je omo eyin Jesu Kristi ti o si ni ipin ninu ijoba Olorun nihin o ni ipin ninu ijoba Olorun ti aye raye ninu Petero keji ori kini lati ese karun ati nitori eyi na papa e ma se asimi gbogbo e fi iwa rere kun igbagbo ati imo kun iwa rere bi o ti ni igbagbo ninu Jesu Kristi ti ati gba okan re la ti o ti di atunbi oni lati fi iwa rere kun igbagbo o ye ki ore ofe Olorun ki o yi igbese aye re pada bi o so wipo ti di atunbi o ye ki ore ofe Olorun ki o je ki imole re ki o ma tan ki o kuro ninu okunkun ki o ni iwa ododo iwa rere iwa ire koja ati imo kun iwa rere nigba gbogbo ni o ye ki iwo ti o je omo Olorun ti o n pese ara re sile fun bibo Jesu Kristi ni o ye ki o ma ni imo si ninu oro Olorun ese kefa ati ire koja kun imo ati suru kun ire koja ati iwa bi Olorun kun suru o ye ki ire koja iwa ododo irin ododo ki o wa ni igbese aye re ati suru o mura sile lati gbe yawo ni abi o fe kole abi o fe ni nkan aye yi ki o je ki suru ki o wa ninu iwa re ati iwa bi Olorun iwa ti o fi han wi pe o je ti Olorun ati ife omo ni keji eyi ni ese ikeje kun iwa bi Olorun ati ife ni kun ife omo ni keji wo ese ikokanla nitori bayi le a pese fun yin lopolopo lati wo ijoba aini pekun ti Oluwa ati Olugbala wa Jesu Kristi oni bi abani igbagbo ninu Jesu ti a ni iwa rere ti a ni imo olorun ti a ni aire koja iwa ododo ti a ni iwa bi olorun ati ife ninu wa si omo ni keji wa gege bi ati fun ani ore ofe oni eyi ni yo pese wa sile lopo lopo lati wo ijoba aini pekun ti olowa ati ti olugbala wa Jesu Christi loni ni ati je ki o da wa loju wo pe igbese aye wa gege bi enikokan o nlo sopin gege bi odun tin yi lo odun ti ojo sin yi lo ojo ti ojo ati odun ti won re koja lo be ni an darugbo ju be lo be ni an fi ojo kokan somole an fi ojo kokan somo sare tabi an fi ojo kokan somo ipada bo Jesu Christi o ye ki o da wa loju nigba na we pe ojo nlo sopin aye wa nlo sopin o ye ki amura sile fun dide Jesu Christi ati pe aye ti a wa ninu re papa o fe di ogbologbo tan aye yi ohun re koja lo nitori be ke a ma je ki ohun ti o wa ninu aye ki o fa wa kuro ninu olorun kuro ninu Jesu Christi je ki a pese ara wa sile pelu adura pelu igboran pelu ore ofe olorun pelu atunbi ati isodi mimo ati igboran si gbogbo eko ti a nko wa je ki a pese ara wa sile fun ijoba Jesu Christi ti ki yo lopin je ki a dide duro lati gbadura lati so fun olorun we pe bi ati mo pe aye nre koja lo we pe aye yi nlo sopin we pe a fe wa ninu ijoba Jesu Christi ti ki yo lopin ke a ni dani loju we pe ati ni igbala awon atunse ti o wa lona wa we pe ati se won ke a ma se je ki ese kankan ki o so po pelu igbese aye wa ki a fi ododo ati ore ofe olorun ja awon ese yi koro ki a ma gbe igbese aye aire koja ododo iwa bi olorun igbese aye iwa mimo ki a ba le mura wa sile fun dide ati bibo Jesu Christi so fun olorun pe ebi aye yi ti n koja lo ti a sin sumo opin aye wa ki olorun pelu ore ofe re ki o pese re sile ki o ba le je alabapin ninu ijoba aini pekun ti Jesu Christi
0: Joshua ori ikejilelogun nigba na ni Joshua pe awon omo Reubeni ati awon omo Gadi ati abo eya Manase o si wi fun won pe eyin ti se gbogbo eyi ti Mose iranse Oluwa pa lase fun yin eyin si gbo ohun mi ni gbogbo eyi ti mo pa lase fun yin eyin ko fi awon arakunrin yin sile lati ojo pipo won yi wa titi o fi di oni sugbon eyin se afiyesi ilo ofin Oluwa Olorun yin nje ni sisiyi Oluwa Olorun yin ti fi isimi fun awon arakunrin yin gege bi o ti so fun won nje ni isisiyi e pada ke si lo sinu ago yin ti Mose iranse Oluwa ti fun yin ni hakeji Jordani kiki ki e kiyesara gidigidi lati pa ase ati ofin mo ti Mose iranse Oluwa fi fun yin lati fe Oluwa Olorun yin ati lati ma rin ni gbogbo ona re ati lati ma pa ase re mo ati lati faramo ati lati sin pelu aya yin gbogbo ati pelu okan yin gbogbo pe ni Joshua sore fun won o si ran won lo won si lo sinu ago won nje fun abo eya Manase ni Mose ti fi ile ni won fun ni Bashani sugbon fun abo eya ti o ku ni Joshua fi ile ni fun pelu awon arakunrin won ni Haihin Jordani ni iwo orun nigbati Joshua si ran won pada lo sinu ago won o sure fun won pelu o si we fun won pe e pada lo pelu oro pipo si ago yin ati pelu ohun osin pipo pelu fadaka ati pelu wura ati pelu ide ati pelu irin ati pelu aso pipo pipo e ba awon arakunrin yin pin ikogun awon ota yin awon omo Reubeni ati awon omo Gadi ati abo eya Manase si pada won si lo kuro lodo awon omo Israeli lati Shilo ti nbe ni ile Kenani lati lo si ile Gileadi si ile ni won eyi ti won ti gba gege bi ase Oluwa lati owo Mose wa nigba ti won si de eti Jordani ti nbe ni ile Kenani awon omo Reubeni ati awon omo Gadi ati abo eya Manase mo pepe kan leba Jordani pẹpẹ ti o tobi lati wo. Awọn ọmọ Israeli si gbọ pe kiyesi awọn ọmọ Rubeni ati awọn ọmọ Gadi ati abo ẹya Manase mọ pẹpẹ kan dojuko ile Kenani leba Jordani ni hakeji awọn ọmọ Israeli. Nigba ti awọn ọmọ Israeli gbọ gbogbo ijo awọn ọmọ Israeli ko ara wọn jọ ni Shilo lati goke lo iba wọn jagun. Awọn ọmọ Israeli si ran Finiasi ọmọ Eleasari alufa si awọn ọmọ Rubeni ati si awọn ọmọ Gadi ati si abo ẹya Manase ni ile Gileadi ati awọn olori mẹwa pẹlu rẹ. Olori ile baba kọkan fun gbogbo ẹya Israeli olukuluku si ni olori ile baba wọn ninu egbegberun Israeli won si de odo awọn ọmọ Rubeni ati odo awọn ọmọ Gadi ati odo abo ẹya Manase ni ile Gileadi won si ba won soro pe bayi ni gbogbo ijo Oluwa wi ese kini eyi ti eyin da si Olorun Israeli lati pada ni oni kuro leyin Oluwa ni eyi ti eyin mo pepe kan fun ara yin ki eyin ki o le sote si Oluwa ni oni ese ti Peori ko to fun wa ko ti a ko ti iwe mo ninu re titi di oni bi o tile se pe ajakale arun wa ninu ijo Oluwa ti eyin fi pada kuro leyin Oluwa ni oni yo si se bi eyin ti sote si Oluwa ni oni ni ola ohun o binu si gbogbo ijo Israeli nje bi o ba se pe ile ni yin ko ba mo ere koja si ile ni Oluwa nibi ti ago Oluwa n gbe ki e si gba ile ni laarin wa sugbon eyin ma se sote si Oluwa be ni ki e ma se sote si wa ni mi mo pepe miran fun ara yin leyin pepe Oluwa Olorun wa se be ni Akani omo Sira da ise ni to en iya soto ti ibinu si de sori gbogbo ijo Israeli okunrin na ko nikan se gbe ninu ese re nigba na ni awon omo Rubeni ati awon omo Gadi ati abo eya Manase dahun won si we fun awon olori egbegberun Israeli pe Oluwa Olorun awon Olorun o mo Israeli pelu yo si mo bi o ba se pe ni isote ni tabi bi ni ire koja si Oluwa ma se gba wa ni oni ni awa fi mo pepe fun ara wa lati yi pada kuro leyin Oluwa tabi bi o ba se pe lati ru ebo sisun tabi ebo ohun jije tabi ebo alaafia lori re ki Oluwa ti kala re ki o bere re bi o ba se pe awa ko ku se nitori aniyan ati nitori nkan yi pe leyin ola awon omo yin le we fun awon omo wa pe kini o kan yin ni ti Oluwa Olorun Israeli nitori ti Olorun ti fi Jordani pala ni agbede meji awa ati eyin eyin omo Rubeni ati awon omo Gadi eyin ko ni ipin ni ti Oluwa be ni awon omo yin yo mu ki awon omo wa ki o dekun ati ma beru Oluwa nitori na ni a se wipe eje ki a mura ni isisiyi lati mo pepe kan ki se fun ebo sisun tabi fun ebo kan sugbon eri ni agbede meji awa ati eyin ati awon iran wa leyin wa ki awa ki o le ma fi ebo sisun wa ati ebo wa pelu ebo alaafia wa josin fun Oluwa niwaju re ki awon omo yin ki o ma ba wi fun awon omo wa leyin ola pe eyin ko ni ipin ni ti Oluwa nitori na ni awa se wipe yo si se nigba ti won ba wi be fun wa tabi fun awon iran wa leyin ola awo si wipe e wo apere pepe Oluwa ti awon baba wa mo ki se fun ebo sisun be ni ki se fun ebo sugbon o ja si eri ni agbede meji awa ati eyin ki Olorun ma je ki awa ki o sote si Oluwa ki awa si pada ni oni kuro leyin Oluwa lati mo pepe fun ebo sisun fun ebo ohun jije tabi fun ebo kan leyin pepe Oluwa Olorun wa ti nbe niwaju ago re nigbati Finiasi alufa ati awon olori ijo ati awon olori egbegberun Israeli ti o wa pelu re gbo oro ti awon omo Rubeni ati awon omo Gadi ati awon omo Manase so o dun mo won Finiasi omo Eleasari alufa si we fun awon omo Rubeni ati fun awon omo Gadi ati fun awon ọmọ Manase pe ni oni ni awa mo pe Oluwa wa laarin wa nitori ti eyin ko dese yi si Oluwa ni isisiyi eyin yo awon ọmọ Israeli kuro lọwọ Oluwa Finiasi ọmọ Eleasari alufa ati awon olori si pada lati odo awon ọmọ Rubeni ati lati odo awon ọmọ Gadi ni ile Gileadi si ile Kenani sodo awon ọmọ Israeli won si mu ihin pada to won wa o na si gbun mo awon ọmọ Israeli awon ọmọ Israeli si fi ebu

ti Joshua di arugbo ti o si po ni ojo. Joshua si pe gbogbo Israeli ati awon agba won ati awon olori won ati awon onidajo won ati awon ijoye won. O si wi fun won pe emi di arugbo tan, emi si po ni ojo. Eyin si ti ri ohun gbogbo ti Oluwa Olorun yin ti se si gbogbo orilede won yi nitori yin, nitori Oluwa Olorun yin o ni eni ti o ti ja fun yin. Wo, emi ti pin awon orilede won yi ti o ku fun yin ni ile ni fun awon eya yin lati Jordan lo pelu gbogbo awon orilede ti mo ti ke kuro ani titi de okun nla ni aiwo orun. Oluwa Olorun yin oni yo ti won jade kuro ni waju yin, yo si le won kuro ni oju yin, eyin o si ni ile won gege bi Oluwa Olorun yin ti so fun yin. Nitori na e mura gidigidi lati toju ati lati se ohun gbogbo ti a ko sinu iwe ofin Mose, ki eyin ki o ma se yi pada kuro ninu re si owo otun tabi si owo osi, ki eyin ki o ma se wa saarin awon orile ede wonyi, awon wonyi ti o ku pelu yin, ki eyin ma se da oruko orisa won, beni ki e ma se fi won bura, e ma se sin won, beni ki e ma se teriba fun won, sugbon ki eyin faramo Oluwa Olorun yin gege bi eyin ti n se titi de oni. Nitori ti Oluwa ti le awon orile ede nla ati alagbara kuro niwaju yin, sugbon bi o se ti yin ni ko si okunrin kan ti o ti duro niwaju yin titi de oni. Okunrin kan ninu yin yo le egberun nitori pe Oluwa Olorun yin o ni eni ti n ja fun yin gege bi o ti so fun yin. Nitori na e kiyesi ara yin gidigidi ki e fe Oluwa Olorun yin, sugbon bi e ba dasa ati pada ti e si faramo iyoku awon orile ede won yi ani awon wonyi ti o ku laarin yin, ti e si ba won gbeyawo, ti e si n wole tan won, ti awon si n wole to yin, ki eyin ki o mo daju daju pe Oluwa Olorun yin ki yo le awon orilede won yi jade mo kuro niwaju yin, sugbon won o je okun dide ati ege fun yin ati pasan ni ha yin ati egun ni oju yin titi e o fi segbe kuro ni ile daradara yi ti Oluwa Olorun yin ti fi fun yin. Eyin kiyesi ni oni, emi n lo si ona gbogbo aye, eyin si mo ni aya yin gbogbo ati ni okan yin gbogbo pe ko si ohun kan ti o ta se ninu ohun rere gbogbo ti Oluwa Olorun yin ti so ni ti yin, gbogbo re ni o se fun yin, ko si si ohun ti o ta se ninu re, yo si se gege bi ohun rere gbogbo ti se fun yin ti Oluwa Olorun yin ti so fun yin, be ni Oluwa yo mu ibi gbogbo ba yin titi yo fi pa yin run kuro ni ile daradara yi ti Oluwa Olorun yin ti fi fun yin. Nigba ti eyin ba re majemu Oluwa Olorun yin koja ti o pa lase fun yin, ti e ba si lo, ti e ba si nsin orisa, ti eyin ba ti ori yin ba fun won, nigba na ni ibinu Oluwa yo ru si yin, eyin o si segbe kankan kuro ni ile daradara ti o ti fi fun yin. Iwe Joshua ori ikerinlelogun. Joshua si pe gbogbo awon eya Israeli jo si Shekemu, o si pe awon agba Israeli ati awon olori won ati awon onidajo won ati awon ijoye won, won si fara won han niwaju Olorun. Joshua si wi fun gbogbo awon eniyan pe bayi ni Oluwa Olorun Israeli wi, awon baba yin ti gbe iha keje odo ni ni atijori ani Tera baba Abrahamu ati baba Nahori, won si sin orisa. Emi si mu Abrahamu baba yin lati iha keje odo na wa, won si se amona re la gbogbo ile Kenani ja, won si so iru omo re di pipo, won si fun ni Isaki, emi si fun Isaki ni Jakobu ati Esau, won si fun Esau ni oke Seiri lati ni Jakobu pelu awon omo re si sokale lo si Egypt. Mo si ran Mose ati Aaroni, mo si yo Egypt lenu gege bi eti mo se laarin re, leyin na mo si mu yin jade, emi si mu awon baba yin jade kuro ni Egypt, eyin si de okun, awon ara Egypt si le pa awon baba yin ti awon ti keke ati eleshin de okun pupa. Nigba ti won kigbe pe Oluwa, o fi okun kun si agbede meji eyin ati awon ara Egypt, o si mu okun ya lu won, o si bo won mole, oju yin si ti ri ohun ti mo se ni Egypt, eyin si gbe inu aginju ni ojo pipo. Emi si mu yin wa si ile awon Amori ti n gbe iha keji Jordani, won si ba yin ja, emi si fi won le yin lowo, eyin si ni ile won, emi si run won kuro niwaju yin. Nigba na ni Balaki omo Siporu omo Moabu dide, o si ba Israeli jagun, o si ranse pe Balamu omo Beori lati fi yin bu, sugbon emi ko fe feti si ti Balamu, nitori na o n sore fun yin sa, mo si gba yin kuro ni owo re. Eyin si goke Jordani, e si de Jericho, awon okunrin Jericho si fi ija fun yin, awon Amori ati awon Perisi ati awon ara Kenani ati awon Hiti ati awon Gagashi, awon Hifi ati awon Jebusi, emi si fi won le yin lowo, emi si ran agbon siwaju yin ti o le won kuro niwaju yin ani awon oba Amori meji, ki se pelu ida re, be ni ki se pelu orun re, emi si fun yin ni ile ti iwo ko se laala si ati ilu ti eyin ko tedo, eyin si n gbe

0: inú wọn nínú ọgbà àjàrà àti ọgbà igi olífì tí ẹ̀yin kò gbìn ni ẹ̀yin ń jẹ. Ǹjẹ́ nítorí náà ẹ bẹ̀rù Olúwa, kí ẹ sì máa sìn ní òdodo àti ní òtítọ́, kí ẹ sì mú òrìṣà wọn ni kúrò tí àwọn baba yín sìn ní àkejì odò nì àti ní Íjíbítì, kí ẹ sì máa sìn Olúwa. Bí ó bá sì ṣe búburú ní ojú yín láti sìn Olúwa, ẹ̀yin ẹni tí ẹ̀yin ó máa sìn ní òní. Bí òrìṣà wọn ni tí àwọn baba yín tí ó wà ní àkejì odò ti ń sìn, tàbí àwọn òrìṣà àwọn Amori ní ilẹ̀ ẹni tí ẹ̀yin ń gbé, ṣùgbọ́n bí ó ṣe ti èmi àti ilé mi ni, Olúwa ni àwa ó máa sìn. Àwọn ènìyàn náà dáhùn, wọ́n sì wí pé kí a máa rí tí àwa fi kọ Olúwa sílẹ̀ láti sin òrìṣà. Nítorí Olúwa Ọlọ́run wa, òun ni ẹni tí ó mú wa àti àwọn baba wa gòkè láti ilẹ̀ Íjíbítì wá kúrò ní oko ẹrú, tí ó sì ṣe iṣẹ́ ìyanu ńlá wọn ni ní ojú wa, tí ó sì pa wá mọ́ ní gbogbo ọ̀nà tí àwa ń rìn àti láàrin gbogbo ènìyàn tí àwa là kọjá. Olúwa sì lé gbogbo àwọn ènìyàn náà jáde kúrò níwájú wa, àní àwọn Amori tí ń gbé ilẹ̀ náà. Nítorí náà ni àwa pẹ̀lú ṣe máa sin Olúwa, nítorí òun ni Ọlọ́run wa. Joshua sì wí fún àwọn ènìyàn náà pé, ẹ̀yin kò lè sin Olúwa, nítorí pé Ọlọ́run mímọ́ ni òun, Ọlọ́run owú ni òun, kì yóò dárí ìrékọjá àti ẹ̀ṣẹ̀ yín jì yín. Bí ẹ̀yin bá kọ Olúwa sílẹ̀, tí ẹ bá sì sin Ọlọ́run àjèjì, nígbà náà ni òun ó padà, yóò sì ṣe yín ní ibi, yóò sì run yín lẹ́yìn tí ó ti ṣe yín ní oore tán. Àwọn ènìyàn náà sì wí fún Joshua pé, rárá o, ṣùgbọ́n Olúwa ni àwa ó sìn. Joshua sì wí fún àwọn ènìyàn náà pé, ẹ̀yin ni ẹlẹ́rìí sí ara yín pé ẹ̀yin yan Olúwa fún ara yín láti máa sìn. Wọ́n sì wí pé àwa ṣe ẹlẹ́rìí. Ǹjẹ́ nítorí náà ẹ mú Ọlọ́run àjèjì tí ń bẹ láàrin yín kúrò, kí ẹ̀yin sì yí ọkàn yín sí Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì. Àwọn ènìyàn náà sì wí fún Joshua pé, Olúwa Ọlọ́run wa ni àwa ó máa sìn, ohun rẹ̀ ni àwa ó sì máa gbọ́. Bẹ́ẹ̀ ni Joshua bá àwọn ènìyàn náà dá májẹ̀mú ní ọjọ́ náà, ó sì fi òfin àti ìlànà fún wọn ní Ṣékémù. Joshua sì kọ ọ̀rọ̀ wọ̀nyí sínú ìwé òfin Ọlọ́run, ó sì mú òkúta ńlá kan, ó sì gbé ka ibẹ̀ lábẹ́ igi wákù kan tí ó wà ní ibi mímọ́ Olúwa. Joshua sì wí fún gbogbo àwọn ènìyàn pé, ẹ kíyèsí, òkúta yìí ni ẹlẹ́rìí fún wa, nítorí ó ti gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ Olúwa tí ó bá wa sọ, nítorí náà yóò ṣe ẹlẹ́rìí sí yín, kí ẹ̀yin má bàa ṣe Ọlọ́run yín. Bẹ́ẹ̀ ni Joshua jọ̀wọ́ àwọn ènìyàn náà lọ́wọ́ lọ, olúkúlùkù sí ilẹ̀ ìní rẹ̀. Ó sì ṣe lẹ́yìn nǹkan wọ̀nyí ni Joshua ọmọ Nuni ìránṣẹ́ Olúwa kú, ó jẹ́ ẹni 150 ọdún, wọ́n sì sìn ní àlà ilẹ̀ ìní rẹ̀ ní Timnati-Sera tí ń bẹ ní ilẹ̀ òkè Efraimu ní àríwá òkè Gaaṣi. Ísírẹ́lì sì sin Olúwa ní gbogbo ọjọ́ Joshua àti ní gbogbo ọjọ́ àwọn àgbà tí ó wà lẹ́yìn Joshua, tí ó sì mọ gbogbo iṣẹ́ Olúwa tí ó ṣe fún Ísírẹ́lì. Egungun Josefu tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì gbé gòkè láti Íjíbítì wá ni wọ́n sì sin ní Ṣékémù ní ìpínlẹ̀ tí Jákọ́bù rà lọ́wọ́ àwọn ọmọ Amori baba Ṣékémù ní 100 owó, ó sì di ilẹ̀ ní àwọn ọmọ Josefu. Eleasari ọmọ Aroni sì kú, wọ́n sì sin ní òkè Finihasi ọmọ rẹ̀ tí a fi fún ní òkè Efraimu. Èyí ni òpin ìwé Joshua.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Ìwé àwọn onídàájọ́, orí ìkíní. Ó sì ṣe lẹ́yìn ikú Joshua ni àwọn ọmọ Ísírẹ́lì béèrè lọ́dọ̀ Olúwa wípé, ta ni yóò tètè gòkè tó àwọn ará Kenani lọ fún wa láti bá wọn jà? Olúwa sì wípé Júdà ni yóò gòkè lọ, kíyèsí èmi ti ilẹ̀ náà lé lọ́wọ́. Júdà sì wí fún Simeoni arákùnrin rẹ̀ pé, bá mi gòkè lọ sí ilẹ̀ mi, kí àwa kí ó lè bá àwọn ará Kenani jà, èmi náà pẹ̀lú yóò sì bá ọ lọ sí ilẹ̀ rẹ. Simeoni sì bá a lọ, Júdà sì gòkè lọ, Olúwa sì fi àwọn ará Kenani àti àwọn Perisi lé wọn lọ́wọ́. Wọ́n sì pa 100 ọkùnrin nínú wọn ní Bésekì, wọ́n sì rí adó ní Bésekì ní Bésekì, wọ́n sì bá a jà, wọ́n sì pa àwọn ará Kenani àti àwọn Perisi. Ṣùgbọ́n adó ní Bésekì sá, wọ́n sì lépa rẹ̀, wọ́n sì mú, wọ́n sì ké àtàǹpàpọ̀ ọwọ́ rẹ̀ àti ti ẹsẹ̀ rẹ̀. Adó ní Bésekì sì wípé 70 ọba ni èmi ké ní àtàǹpàpọ̀ ọwọ́ wọn àti ti ẹsẹ̀ wọn tí wọ́n ń ṣa oúnjẹ wọn lábẹ́ tábìlì mi gẹ́gẹ́ bí èmi ti ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run sì san án fún mi, wọ́n sì mú un wá sí Jerusalemu, ó sì kú síbẹ̀. Àwọn ọmọ Júdà sì bá Jerusalemu jà, wọ́n sì kó o, wọ́n sì fi ojú ìdá kọ lù ú, wọ́n sì tiná bọ ìlú náà. Lẹ́yìn náà àwọn ọmọ Júdà sì sọ̀kalẹ̀ lọ láti bá àwọn ará Kenani jà tí ń gbé ilẹ̀ òkè àti ní gúúsù àti ní àfonífojì ni. Júdà sì tọ àwọn ará Kenani tí ń gbé Hebroni lọ. Orúkọ Hebroni ní ìgbà ìṣáájú sì ni Kiriati Arba, wọ́n sì pa Sheṣai àti Ahimani àti Talmai. Láti ibẹ̀ ó sì gbé ogun tọ àwọn ará Debiri lọ. Orúkọ Debiri ní ìgbà àtijọ́ sì ni Kiriati Seferi. Kalebu si wi pe eni ti o ba kolu kiri ati seferi ti o si ko oni mi o fi aksa omobirin mi fun ni aya otneli omo kenasi aburo kalebu si ko o si fi aksa omobirin re fun ni aya o si se nigba ti aksa de odo re o si ro lati bere oko kan lodo baba re aksa si so kale kuro lori ketekete re kalebu si wi fun pe kini iwo nfe oun si wi fun pe tami lore kan nitori ti iwo ti fun mi ni ile gusu fi isun omi fun mi pelu kalebu si fi isun oke ati isun isale fun awon omo keni ana mose si ba awon omo juda goke lati ilu ope lo si aginju juda ni gusu aradi won si lo won si n ba awon eniyan na gbe juda si ba simioni arakunrin re lo won si pa awon ara kenani ti n gbe sefati won si pa arun patapata a si pe oruko ilu na ni homa juda si ko gasa pelu agbegbe re ati ashkeloni pelu agbegbe re ati ekroni pelu agbegbe re oluwa si wa pelu juda o si gba ile oke nitori ohun ko le le awon eniyan ti o wa ni petele jade nitori ti won ni keke irin won si fi hebroni fun kalebu gege bi mose ti wi o si le awon omo anaki meteta jade kuro nibe awon omo benjamini ko si le awon jebusi ti n gbe jerusalemu jade sugbon awon jebusi n ba awon omo benjamini gbe ni jerusalemu titi di oni ati awon ara ile josefu awon pelu si goke lo ba beti elija oluwa si wa pelu won awon ara ile josefu ran ami lo si beti eli oruko ilu na ni igba ti jori si ni lusi awon ami na si ri okunrin kan ti o ti inu ilu na jade wa won si wi fun pe awa be o fi ona ati wo ilu yi han wa awa o si sanu fun o si fi ona ati wo ilu na awon won si fi oju idakolu ilu na sugbon won jowo okunrin na ati gbogbo awon ara ile re lowo lo okunrin na si lo si ile awon hiti o si te ilu kan do o si pe oruko re ni lusi eyi si ni oruko re titi di oni manase ko si le awon ara betisiani ati ilu re won ni jade tabi awon ara tanaki ati ilu re won ni tabi awon ara dori ati ilu re won ni tabi awon ara ibliamu ati ilu re won ni tabi awon ara megido ati ilu re won ni sugbon awon ara kenani gbe ile na o si se nigbati israeli di alagbara tan won si mu awon ara kenani sin won ko si le won jade patapata ephraim ko si le awon ara kenani ti n gbe geseri jade sugbon awon ara kenani n gbe arin won ni geseri sebuluni ko le awon ara kitroni jade tabi awon ara nahalulu sugbon awon ara kenani n gbe arin won asheri ko le awon ara ako jade tabi awon ara sidoni tabi awon ara alabu tabi awon ara aksibu tabi awon ara helba tabi awon ara afiki tabi awon ara rehobu sugbon awon omo asheri n gbe arin awon kenani ti n gbe ile na nitori ti won ko le won jade naftali ko le awon ara beti shemeshi jade tabi awon ara beti anati sugbon o n gbe arin awon ara kenani ti n gbe ile na sugbon awon ara beti shemeshi ati beti anati di eni ti n sin won awon amori si fi agbara ti awon omo dani sori oke nitori pe won ko je ki won ki o sokale wa si afonifoji awon amori si n gbe oke heresi ni aijaloni ati ni shalbimu owo awon ara ile josefu bori won si di eni ti n sin ala awon amori si ni lati igoke lo si akrabimu lati ibi apata lo si oke
2: baba wa ti n bele orun a dupe fun ireti ti e fun gbogbo awon onigbagbo wipe lojo kan ipe yo dun a o si gbe awon ayan fe soke a o mu okuro ninu aye aye ese ti a wa nisisiyi a o si ma ba jesu gbe a o ri lojukoju a o si le ba soro lojukoju baba fun iru ireti ti o ni ogo bi eyi a n bebe wipe ko si enikeni ninu wa yala nipa ijafara tabi nipa ifaseyin tabi nipa ese koko ko si enikan ninu wa ti yo padanu iru ireti ologo bayi ni oruko jesu a mo wipe igba na n ku ferefe a si mo wipe ki yo pe ti o fi si wa lowo lati wa siro ati lati wa jihin ohun ti a ti se ninu ara Ambebe wipe yala loro ni tabi losan tabi lale ni igba kigba ipe de ba wa lenu ise ni tabi ninu ile isi tabi ni bi kibi ti o ti le de ba wa ambebe wipe ki o ma de ba gege bi alafara o sese pe o je ojo ti enikan ti se wa o sese ko si je ojo ti inu wa ndun o sese ko je ojo jije mimu abi ojo ti o ku die ki nkan to ambebe wi pe ni igba ki igba ni akoko ki akoko iru ipo kipo ti a le wa ambebe wi pe ki eje Jesu ki o se wa ni eni to mura sile
3: amen
2: e ma se je ki a padanu
3: amen
2: iru ipe ti e fi pe wa ti a si fi sumo odo yin ambebe wi pe ni iru ojo yi ti o se wa logo e ma je ki a gbagbe sun koja ire wa
3: amen
2: bi a si se nwo oro re nisisiyi ko oro yi si tabili okan wa ki a ma sesho lori re
3: amen
2: ki oro yi ki o si ma sesho lori wa
3: amen
2: se wa pe
3: amen
2: ki o si se wa ye
3: amen
2: ki a si je alaba pin pelu awon eniyan mimo
3: amen
2: adupe po ti gbo
3: amen
2: iruko Jesu Kristi Oluwa wa
3: amen
2: a se ayewo ninu oro Olorun nipa ohun ti a ti ko lorin eyi ti a si ti fi igba pupo ronu nipase re eyi ti awon onigbagbo ti won reti pe bi a se je onigbagbo ajagun nisisiyi ki Olorun ki o se wa ni olori ire lati je onigbagbo asegun ni ojo na
3: amen
2: eyi ni ireti gbogbo awon eniyan Olorun ati awon onigbagbo lati igba ti igbagbo ti ihinrere ti o ti te won lowo Jesu so nkan nipa ipadabo re awon aposteli pelu won ko si mu enu kuro ni oro kan yi wi pe ki onigbagbo ki o ma mura sile nitori pe Oluwa wa ti o je olugbala loni ti yo je oludajo ni akoko to nbo wi pe Oluwa wa yi ki o jafara bi o ti le je wi pe awon eyan ka si ijafara wi pe o pe ti won tin wi pe o nbo ko si de sugbon ikilo pupo wa fun wa wi pe a ko gbodo sun a ko gbodo jafara ani lati wa ni imura sile wi pe an reti Oluwa wa nitori o pe o ya ni Jesu nbo awon angeli papa won so nipa bibo re be ni awon woli ti igba lai lai won ko sa emenuba iru akoko ti a fe menuba ni role yi gba ti Olorun tun si Johanu loju ti o ri ifihan ohun ti nbo wa o tun je ki o di mimo fun wa wi pe Jesu nbo a bere lati ileri ati asotele ti Jesu Kristi to se fun wa ti a si fi pamo fun wa ti o wa ninu oro Olorun Johanu ori ikerinla anka lati ese ikini ma se je ki okan yin daru e gba olorun gbo e gba mi gbo pelu ninu ile baba mi ninu ile baba ni opolopo ibugbe li o wa iba ma se be emi iba ti so fun yin nitori emi nlo ipese aye sile fun yin bi mo ba si lo ipese aye sile fun yin emi o tun pada wa emi o tun pada wa emi o si mu yin lo sodo ara emi ti kara mi pe nibi ti emi gbe wa ki eyin le wa nibe pelu ninu asotele yi ti Jesu Christi otito ona atiye eni ti a ko ri iro tabi eke lenu re nigba kankan ri eni ti o mo opin lati ibere eni ti o mo ohun to nbo lojo iwaju ni o nso asotele ti ko le yi pada ti ko le ye fun wa wi pe oun bo awon ti o nso fun ni igba ni oye ko ye won wi pe o nlo sugbon bi o ti nso fun won wi pe oun lo be ni o tun te mo won leti wi pe bi oun ba lo oun tun pada bo nitori wi pe won ti gbo alaye lori wi pe o nlo bi o ti le se wi pe ko ye won dara dara okan won daru o wa nso fun won wi pe bi won ko ba gbe igbesi aye eni ti ko ni ireti ko ye ki okan won daru bi ki ba se wi pe ki a je ki a mu ki a ku nitori a ko mo ti o nbo le ola ko ye ki okan won ki o daru bi ireti won bi o ba si ninu ohun afowoba file ti o wa ninu aye gege bi ohun ini tabi dukia pe bi o ba je pe gbogbo ireti won ohun igba esisin yi lo wa ko ye ki okan won ki o daru nitori bi a ba ti bi enikeni sinu aye abi sinu wahala abi sinu ko ma lo ko ma bo ko ma fa nkan ki won le tora won o si sese fun elomiran titi ojo aye re yo fi dopin ko fa ko ma tora won eni to ba si se iru ise be to se wahala ti o si ere to wa ile lati gbe sugbon ti o si ibi isimi to sise sugbon ti o dabi eni wi pe akojo wa ti o gba eyan ti o gbiyanju pupo lati je igbadun ti o ni sugbon akoko ti ibagbadun re ni afefe iji aye o gba won lo idaru okan ati iporuru okan o ma nwa sugbon Jesu Christi ti o mo wi pe bi ati egbadun aye na akoko ti a ni ninu aye iwonba 70 odun ti a ni lo won o to nkan eni ti o si je eni agba igbani ti o ti wa lati ayeraye ti o si mo idiwon 70 odun wi pe bi kikan omi lori ninu omi okun o dabi igba ti a ba seju lekan be ni igba ati akoko ti a nlo ninu aye be lori pe bo ti le je wi pe eyan gbadun aye o si ni ayo o rẹrin ko ti le mo irora tabi aisan ko de ile iwosan ri komo nkan ton pe ni ekun ni gbogbo adorin odun ti o lo sibe sibe ari wi pe bi iseju kan lori ti a ba fi diwon ayeraye ni Jesu Christi wa so fun awon omo ehin re o si so fun wa pelu pe e ma se je ki okan yin daru agbiyanju pe bi abagbe iyawo ikan rorun a se laala titi akowojo agbe iyawo awon eyan ba wa je won ba wa jo won ba wa yo ati ojo keji ti iyawo ti dele lati rin wi pe gbe abo si beyen emi lo so fun beyen ile iya mi wa nbe mo se le pada a ro pe ta ba gbe yawo pe wahala dopin boya tori pe ati bimo ni tori pe ta ba bimo ayo omo ta ni o to a pa isere an omi je kuro abimo ati igba ti iyawo ti loyun lati sasoke sasodo abimo ton bon se nki wa pe eku owo lomi o eku ewu omo o be ni ari we pe iya o le sun onje to tin to wa je tele tele ko to ile ta tin gbe to ro wa lorun o da be ni wi pe ile tun ha fun wa boya ti omo ba dagba ale fi owo ro ri sun ale ni alaafia omo ndagba na wa ba wa nle wi pe ejo o glasi moto mi omo yin loju oko si o ti fo e wa wo be sese atunse e wa la ngori wa la fun wa bi o ba je alaigbagbo eyi ni alaigbagbo nri ti won lo npokun so wi pe oto ye lo sin mi bon se nku ton diju pe be ni won tun bere oro ina ni ko so mi nbi ni e kin mo mi nbi ni won ni o so mi gba ti Jesu ri idamu okan to wa ninu okan awon omo ehin re ti o wo wahala to wa ninu aye fun won bosin wahala awon ti o fe sin Olorun bi ti re won ko wahala jade bo so pe mi o ni sin Olorun owo ni mo fe wa kiri bo lowo aje oni je ogbadun e awon eyan ti won ni nkan kan won so pe won ri nkan mole fun e pe bo kole oni le sun nu e bo si so wi pe ko boro mo mo ki lati se ma kuro labule wa ti n ba kuro labule wa ti won ri mi ti mo lo si ajo bi Eko tabi a lo si iru Kano nibi ti o si eni ti o mo wa sugbon esu to mo wa labule esu yen o tun ba wa deko bojo tin ro lo nko wonu le wa ko ni ri le elomi ko si la so pe aye ko se gbadun gba ti Jesu ri idamu okan ti o wa ni inu awon omo ehin re we pe o wa so fun won pe e ma se je ki okan yi ki o daru wahala ki wahala ti e ba ni ninu aye igba die ni e gba Olorun gbo e gba ileri re gbo o n feran yin dara dara awon adi tu to wa ni igbesi aye yin bi e ba gba Olorun gbo awon oke soro ni won di petele e si gba mi gbo pelu ninu ile baba mi opolopo ibugbe li o wa o wa n so fun o mu okan won kuro ni nkan ti aye o wa mu won lo si ti orun wi pe ibi kan wa ti o tayo awon irawo ti o tayo awo samo ti o so wi pe ile baba mi ni oruko ibe opolopo ibugbe li o wa nibe iba ma se be emi iba ti so fun yin nitori emi nlo ipese aye sile fun yin ese oro kan yi wipe emi nlo ipese aye sile fun yin oni iyato to wa laarin awon olufokansin toto ati awon elesin lasan o nsin bo ba bere lowo iru eni be pe bo ba ku mbo lo nlo ani orun lo meni to ma la an gbianju ni pe bo ba sese bibi kan ba wa lati lo ki olorun ninu anu re boya a le gbe wa si afefe re eni to ba ni iye meji okan ko le de afefe re tori oniye meji ko le ri nkan kan gba lowo olorun sugbon fun awon onigbagbo to to lo so wipe emi nlo o ti lo o abi gba ton bi e saye o ba Jesu ni agbegbe e eh? O ti lo ni emi nlo o si lo o so be o se be pe emi nlo ipese aye sile fun yin o wa ni bi emi ba lo ipese aye sile fun yin emi o tun pada wa ireti onigbagbo ni ipadabo Jesu Christi o ni emi o tun pada wa emi o si mu yin lo sodo emi ti kara mi awon ti oye oye awon ti oro igbagbo ti o la si loju won ma so fun wa bi won ba ya oju le wa lati ta iwe esin fun wa pe ka jo kara iwe yi baba si ra tori gba ti awon eniyan tan ba kuro ni aye o se ko je pe gbagada ni olorun ma fi se ile ti eni ti won ba soro titi aye raye nje ko da ti eyan ba ri iru gbagada yi gbe titi aye raye nje ko da ko ye pe ile to jogun e titi aye raye ni ile titi ti a ma n gbade bi yen to je pe ni asiko erun eruku ko ni je ko si ferese asiko ojo gedegede to wa nta ko ni o jade lati nu yara kolon si fun eni iru ile be titi aye ko ni e to ye niyan awon ti won polongo ti won tawe ti won ka akiri lati oju ile de oju ile iru ireti ta won ni niyan sugbon o se ni laanu wi pe won wa ona won o ti ri awa ti olorun ti se ni olori ire lati ri oju ona o so fun wa wi pe emi o si mu yin lo o so fun e pe o n lo si ibi kan lati lo pe ese sile wi pe ngba to n ba si se tan o won pada wa a si mu wa lo sodo o n ti kara ara re pe nibi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu ibere ti o se pataki fun wa lati bere ni wipe nibo ni o n gbe wa toro n so wipe nibi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu lati dahun ibere wipe nibo ni o n gbe wa ewo ise awon aposteli ori keje lati ese ikarun din ni ogota sugbon oun ko fun emi mimo o tejumo orun bo lo tejumo o si ri ogo olorun ati tani jesu nduro li owo otun olorun jesu kristi wa ni orun ni owo otun olorun ko si laye nisisiyi o ti lo si orun lati lo pese aye sile o si ti se ileri ti ko le ye wi pe ni bi ti emi gbe wa ki awa ki o le wa ni be pelu stefanu si so fun wa daju daju wi pe ni oke orun ni ibugbe olorun ni owo otun olorun ni jesu kristi wa bi a tin soro lowo lowo yi nigba ti jesu kristi ku ti o si jinde ni ojo na gan ti a gbe lo si oke orun ni ise awon aposteli ori ikini lati ese ikesan bi jesu kristi tin ba awon omo yin re soro be ni a ri isele nla kan ti o sele ti a si nla aye wa idi ti o fi sele ati ohun ti o ja si pe o sele be ise awon aposteli ori kini ese ikesan nigba ti o si ti wi nkan wonyi bi won ti nwo agbe soke awo sama si gba kuro li oju won bi won si ti tejumo oju orun bi o ti re oke kiyesi awon okunrin meji alaso ala duro leti odo won ti won si wi pe eyin ara galili ese ti a fi duro ti en wo oju orun jesu na yi ti agba soke orun kuro lowo yin yo pada be gege bi e ti ri ti o nlo si orun awon angeli ni ape ni ede wi pe awon okunrin meji alaso ala nihin jesu kristi leyin iku re o jinde kuro ninu oku o si fi ara han awon omo ehin re o je ki o di mimo fun o wi pe ohun kan na ni o jeun pelu won o wole to won lo nigba ti won ti ilekun o wi pe alaafia fun yin o si le eru ati aigbagbo ti o wa le okan won lo ni ojo pupo ti o se yi eni ti ko si ni ipo aye ti o ye ki o wa ni akoko ti o koko fi ara han leyin ajinde re jesu tun wa o fara han won o so fun tomosi wo pe tomosi wo wo mi ki o si wo iha mi ki o ma se je ala igbagbo mo sugbon ki o gbagbo tomosi ri owo re o si ri iha re o wi pe olorun mi oluwa mi jesu wi fun pe nitori ti iwo ri mi iwo gbagbo o wa fi ibokun fun awon ti won ko ti ri bi iwo bi emi sugbon ti a gbagbo leyin igba ti o si ti fi ara han awon omo ihin re fun iwon bi ogoji ojo o wa di ojo ikeyin o wa n so fun won wi pe eyin o gba agbara kii se agbara ti ija kii se agbara ti oselu kii se agbara ti owo sugbon agbara ti iwaasu yin rere agbara ti se ise iyanu o ni eyin o gba agbara nigbati emi mimo baba le yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalem ati ni gbogbo Judea ati ni Samaria ati titi de opin ile aye e o ma se eleri mi ni ti bi bawo o so fun won wi pe e o se eleri ohun ti e ti ri ohun ti e ti gbo ohun ti e ti gbagbo ohun ti e ti gbekele kisi ni won ti ri kini won ti gbo kini won ti gbagbo
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
4: E je ki agbadura. Baba wa, Baba Jesu Christi Oluwa wa. Adupe wupe yo tun win ino anu ile konsi lati ko ajopo, sodo arayi. Lati ba wa soro, gege bi baba si omo. Lati je ki ama wupe sibe. Eje olooto sibe eje alaanu sibe ileri yin ati ife yin ko ye pada sibe edun okan yin polukuluko wa ko ye pada ati wipe bi o ti le je wipe gbogbo nkan layika lo dabi eni wipe ori rudurudu gbogbo nkan layika ninu aye ti a wa yi lo dabi eni wipe odori kodo sibe eran wa leti wipe o ye ki agbekele yin o ye ki afaramo yin o si ye ki ani igbagbo ninu yin an be yin loni wipe okan wa oju wa emi wa yo simi le yin yo gbekele gbogbo awon ileri ti e ti se fun wa an be yin wipe awon igbekele miran ti o sese ki enikeni ninu wa ki o ti ni nipa ti ara e o fa won ti o e mo kuro ni igbese aye wa loruko Jesu an be yin wo pe ki emi yin atoke wa ki o farahan ki o je ki igbekele wa ki o wa ninu yin lati sinsin lo ati titi dopin adupo epo ti gbo loruko Jesu Christ Oluwa wa loni mo fe soro lori ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan awon eniyan ninu aye yi ko le salaye gbekele ohun kan tabi enikan lati igba ti eniyan ti subu ninu ogba ideni ni ati fa okan eniyan kuro lodo olorun ti o fi je wipe opolopo ni ki sese fun lati gbekele olorun o si daju wipe okan ko le daduro eniyan kokan ko le daduro bi a ko ba gbekele olorun o daju wipe ani lati wa ohun kan lati feyinti ani lati wa ohun kan lati gbekele yala eniyan miran yala ara wa paapa tabi awon orisa o sese o si rorun fun eniyan eleran ara ti ko ni iye olorun ti ko si ninu ore ofe olorun lati gbekele awon ohun asan aye yi sugbon o ye ki o ye wa wipe bi o ti le je wipe gbigbekele eniyan o je ohun to wopo laarin awon eda sibe ewu popo ni o wa ninu gbigbekele eniyan ki a wo orin Dafidi ori ogun ese keje orin Dafidi ori ogun ese keje awon elomiran gbekele keke awon elomiran le esin sugbon awa oran ti oruko oluwa olorun wa nihi ni onisamu yi tin je ki o ye wa wipe awon miran gbekele keke awon elomiran won gbekele esin nigbati onisamu so awon ti o gbekele keke ati awon ti o gbekele esin o nso nipa igbe aye ti a wa wepe enikeni ti abi sinu aye yi abi sinu iwayaja abi si oju ogun wepe awon elomiran lati jagun lati segun won gbekele keke ogun won gbekele esin ti won lo ni igba ogun sugbon onisamu bi o tin so wepe awon elomiran won gbekele keke awon elomiran won gbekele esin o ye ki o mo gege be ni ti o ka bibeli wepe bi onisamu tin so yi oni lati ranti itan awon mo israeli kini o se kupa awon ara egypti igbekele won ninu keke igbekele won ninu esin nigba ti won ti ri agbara olorun nigba ti won ti ri titobi olorun nigba ti won ti ri giga julo olorun wepe o gaju esin o gaju keke o gaju odo omi nile ti won gbekele o gaju awon orisa won o gaju awon pidan pidan alalupa ide awon sibe sibe o soro fun okan awon ara egypti lati kuro ninu igbekele keke ati esin se oranti bi awon mo israeli bi won ti jade ti won bo ninu oko eru atodunmodun be ni awon mo egypti won yi ni won tun le pa won kini igbekele won igbekele won ni wepe awon mo israeli ti won jade kuro le oko eru kuro ni egypti won ni keke won ni esin won ni ida won ni onkohun nitori be awon ro we pe awon o segun awon mo israeli nitori be ni won se satele won sugbon oni awa o gbekele oruko olowa olorun wa kini mose ni lati ja fun awon mo israeli oruko olowa olorun ni oni oruko jehovah lenu bi o ti kepe olowa be ni olowa so fun ohun ti yo se ni okun popa lopin si meji awon ti won gbekele keke awon ti won gbekele esin ibe ni won subu si ibe ni gbogbo parun si ti won si lo si orun apadi lairo tele ki se be nikan o dani loju wo pe olorin dafidi yi oni lati ma ranti golayati oni lati ranti wo pe nigbati awon mo israeli ti won kojuja ogun si awon ara filistini ni golayati gege bi enikan lo jade igbekele re o wa ninu keke ati esin o wa ninu ohun ija e ti awon ti se pelu ogbon eniyan sugbon igbekele dafidi o wa le oroko olowa eni o fin so fun wa pe awon elomiran gbekele keke awon elomiran gbekele esin awon elomiran yi won je awon alai lolorun won je awon kefiri awon ti ko mo olorun alaye awon ti otito bibeli awon ti imole ehin rere ko ti imole fun awon yi ni won gbekele keke ti won si gbekele esin sugbon o se ni laanu wo pe ninu aye ti a wa yi ki se awon ti ko ti ka bibeli ri nikan soso ki se awon ti ki lo sile esin nikan soso ni o gbekele keke ati ni o gbekele esin mo so fun otele wo pe bi abati bi enikankan sinu aye abi soju ogun abi soju iwaya eja nitori wepe esu lati ba enikankan jagun nitori wepe ese ati awon eran ara won ni lati ba enikankan jagun nitori wepe aye ti a wa pelu ni lati ba enikankan jagun eni jesu so fun wepe ninu aye o e o ri iponju e o ri inu ni bini e o ri ija o ni sugbon etujuka nitori emi ti segun aye o se ni laanu wepe opolopo ti won lo si lesi opolopo ti won ro wepe awon je eni bi ti inu olorun opolopo ti won ro wepe awon sin olorun ninu iwaya eja ninu aye yi ninu ogun aye yi ninu isoro aye yi ninu tembelekun ninu ruko irudo ti o wa ninu aye igbekele won ki se ninu olorun igbekele won a ma wa ninu ohun ija ti ara igbekele won a ma wa ninu agbara won igbekele won a ma wa ninu iriri ti awon ti ni tele tele igbekele won a ma wa ninu baba asale a ma wa ninu enikan tabi ninu elomiran tabi elomiran ma fi igbekele re si ori awon orisa oni sugbon awa oranti oroko olowa olorun wa je ki awo awon ti o gbekele keke ati awon ti o gbekele esin mo ti so die fun o nipa ti awon omo egypti je ki awo gulati ti mo menuba lekan ninu Samueli kini ori 17 Samuel kini ori keta dilogun wo lati ese ikokanlelogoji Philistine na simbo o si sumo Davidi ati okunrin ti o ru awa re si nbo ni waju re nigbati Philistine na si wo ti o si ri Davidi o shatare eni wo pe o kegan re nitori pe odomode kunrin ni se o pon o si se arewa eniyan Philistine na si we fun Davidi pe emi ha nse ajabi ti iwo fi mu opa to mi wa Philistine na si fi Davidi re nipa awon olorun re awon orisa re Philistine na si we fun Davidi pe ma bo emi o si fi eran ara re fun awon eye oju orun ati fun awon eranko papa Davidi si we fun Philistine na pe iwo mu ida ati oko ati awa tomi wa sugbon emi to wa le oruko oluwa awon omo ogun olorun ogun israeli ti iwo ti gan seranti we pe awon elomiran gbekele keke awon elomiran gbekele esin eyi ni golati se nitori we pe o gbekele ofa o gbekele awon ohun ija awon keferi o gbekele awon ohun ija ti won fi ogbon eniyan ti won fi se ki se be nikan o gbekele agbara on ti kara re o gbekele iriri ti ohun ti ni lati oju ogun tele tele o shata o kegan Davidi o gbekele awon orisa re nitori pe Philistine na si fire o fi bu nipa awon olorun re nipa awon orisa re sugbon bi o ba mo itan yi dara dara o ri we pe asegun Philistine yi asegun re nitori wi pe igbekele re ko si ninu olorun asegun le awaje nigba ti a ba gbekele oroko olowa olorun wa sugbon je ki a wo awon elomiran fun abo won ma gbekele awon agbara okunkun won ma lo si imule pelu awon agbara okunkun ni irowe pe imule won tabi eje ti won ti ba iku ati orun apadi ati satani da wi pe yo fun won ni abo je ki a wo Isaiah ori keje dini ogbon ki a wo awon igbekele ti awon elomiran ni lati ese ikerinla nitori na egboro olowa eyin elegan ti nse akoso awon eniyan yi ti nbe ni Jerusalemu nitori eyin ti wipe awa ti ba iku damajemu a si ti ba ipo oku mule nigba ti pasan gigun yo laaja ki yo de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa ati labe iro li awa fi ara pamo si se ori wi pe opolopo e ti won iba fi gbekele olorun won a lo mule awon elomiran won a lo sinu egbe okunkun awon elomiran won a fi awon emi iye moja tabi awon emi okunkun tabi awon emi alalupaida won a fi se agbara won won a fi se asa won won si gbekele won a ro we pe bi jamba ba fe de wi pe egbe yo gbe won won o ni farapa won a gbekele awon ohun asan won a fi ro se igbekele won o ni o nso nihin wi pe awon ti ba iku damajemu awon elomiran wa ti won ro we pe awon ti ba iku damajemu wi pe won ti fi akoko si igba ti awon le ko wi pe won lati gbe odun bayi laye ni akoko igba yi de igba na awon ni lati lowo ni awon ni lati ni nkan bayi awon lati ni ton nitori pe awon mo we pe ko ti si iku loju won nisisin yi won ro we pe majemu ti awon ti da ninu egbe okunkun won ro we pe o le duro awon ro we pe won ti ba ipo oku mule wi pe awon le fa ojo won gun awon le gbe to akoko ti won fe ninu aye sugbon olorun je ki o di mimo fun wa we pe awon wonyi ti won ro we pe nigba ti pasan gigun yo ba laaja ti o la ile na ja yo kolu eni kokan wepe ki yo de odo awon nitori wepe awon ti fi eke se abo won je iwo je iru eniyan be ti o je wepe eke iborisa ni o fi se abo re eke babalawo ni o fi se iborisa re eke awon woli eke ni o fi se abo re eke awon eniyan ti won pa iro fun o ni o fi se abo re oni labe iro le awa fi ara wa pamo si labe iro eni ti o ba lo sinu egbe okunkun ti o ro we pe oni abo labe iro ni eni be ni o fi ara pamo si oni ni ese iketadinlogun idajo li emi o fi le ese pelu ati ododo le emi o fi le osuwon yin yo gba abo eke lo omi o si kunbo ibi isasimole oni bi enikeni ba ro we pe oni ibi isasi kuro ninu idajo olorun ti koronu po ada bi enikeni ba ro we pe oni ibi isasi ni akoko idajo olorun oni omi kikun ni yo bo gbogbo isasi ibi isasi yo bo won mole ki aronu awon ti won gbe ni akoko aye noah bi noah bi o tin kon oko igbala be ni o so fun awon eniyan won ki won ki o ronu po ada sugbon awon miran won gbekele ogbon ori won won so wipe ojo ti rori awon o mo bi ti ojo na ti o tin bo ti o le pa gbogbo aye run awon elomiran won ro wipe awon ni imo won so wipe awon ti se awari ninu imo ijile ti ojo ati ti ile wepe ko si ohun to jo ikun omi awon elomiran won gbekele o seese ki won ti kole ile oloke giga ki won ki o ma ro pe bojo ti e de bi ikun mi ti e de awon ni ibi isasi sugbon ni akoko na omi ti o kun ni o bo gbogbo ibi isasi mole olorun wa nso wepe bakan na ni bi enikeni ba ro wepe o ni abo ike kan bi enikeni ba ro wepe ohun ni ibi isasi kan bi enikeni ba ro wepe ohun ni igbekele kan wipe gbogbo abo ike gbogbo ibi isasi ni omi idajo olorun omi kikun ti idajo olorun yo bo mole patapata nitori be fun abo bi o ba gbekele awon agbara okunkun bi o ba gbekele awon emi okunkun o daju wepe idajo olorun koni re iru eni be koja awon elomiran won ma gbekele awon ileri ti awon eniyan eleran ara awon eniyan ti won gbe ara kiku wo won ma gbekele ileri ti iru eni be se fun won o ye ki a mo wepe bi a ba n fe ran lowo bi a ba n fe ipese atodo olorun nikan ni a ti le ri awon nkan wonyi o se laanu wepe awon elomiran ti won fe gbe yawo e ti won iba fi gbadura e ti won iba fi wo oju olorun e ti won iba fi bere lowo olorun e ti won iba fi gbekele olorun gege bi abraham ti se pelu isaki ti o gbekele olorun ti o so fun eliezeri wepe angeli olorun yo lo ni waju re olorun ti emi nsin yo si yan obirin rere fun isaki omo mi e ti won iba fi gbekele olorun ki won ki o je ki olorun ki o yan fun won won ma gbekele awon ileri tabi awon aba ti awon elomiran da pelu won awon ti won sin gbekele won yi won olorun won ni gbala won je awon ti o le igbadura won si je awon eniyan eleran ara awon ti o mola awon ti o mo kilo ojo la yo ti ri elomiran boya n wa ise ni a ma gbekele lagbaja a ma ni oni baba asale nbi kan oni oga kan nibi kan wo pe eniye ki baati nitori wo pe o ti je oselu tele tele o je olowo o je gbadumo nitori be o ti je ko dami loju wo pe mu lati ri ise ni o se gbadura adura ke kini mo fe padura se o se wa oju olorun olorun kini mo fe foju olorun se nigbati lagbaja ti wa nbe lagbaja lolorun e lagbaja to n gbekele yi ko mojo ti lagbaja o ku ko mojo ti lagbaja o faye sile nitori be eja tile ni o ma nfa ni o ma nwa si igbe aye awon eniyan be nitori pe won fe mu gba awon iso won kuro nipa gbegbekele awon eniyan to je we pe won ko duro pe awon eniyan to je we pe won ko ni pe fi aye sile eni olorun fi kilo fun awe pe ki agbekele ohun ki a ma se gbekele awon eniyan eleran ara wo Isaiah ori kokan le logbon ese kini egbe ni fun awon ti o sokale lo si Egypt fún ìrànlọ́wọ́ dúró níbẹ̀ bí a bá ń sọ nípa Egypt. Ó ń sọ wípé àwa tí a ti jáde kúrò nínú oko ẹrú

ariwo orin, ariwo kaseti, ariwo radio, ariwo gbogbo nkan apawon, ani ki gbogbo nkan ki o wa ni idake je ni waju re ase ka oro re ni hin ni o ti le sese fun olorun lati le to wa yo si ma to wa si ha omi dida keroro ninu orin David yi kan na ori keta lilo ori keta lilogun ese keta o tu okan wa lara o tu okan wa lara itura wa lati odo olorun bi abani eje gbogbona bi ile ba ngbona bi okan ba ngbona bi o ba dabi eni wipe adana sinu ile fun wa lati ma gbe o ye ki a mo wipe Jesu Christi oluwa oluso agutan oun lo ma tu okan wa lara oro re ma tu ni lara ibukun re ma tu ni lara iwenu mo eje re o ma tu ni lara idani loju idariji o ma tu ni lara ati iye ni pekun ti a ni o ma nje itura fun okan wa o tu okan mi lara se ori wi pe ninu aye yi wahala wa ninu aye yi ohun ti o le gbe emi eniyan gbona o po sugbon bi e ba simi le Jesu bi e ba joko ti Jesu bi e ba mo gege bi Oluwa ti Olugbalawa a ma tu okan wa lara ninu ese iketa yi kan na o mu mi lo nipa ona dodo nitori oriko re o ni ododo wa oni iwa mimo wa o lo ma fun ani ododo ati iwa mimo nipa ore ofe re ni a fi le gbe igbese aye asegun ni toto idanwo lati odo isu yo wa ni toto ohun ti o da bi eni pe o fe pani sinu ese sinu aye ati ti o fe pani si abe isiru esu yo wa sugbon bi a ba gbekele olorun oni o mu wa lo o mu mi lo nipa ona ododo nitori oruko re nitori be je ki a gbekele je ki a simile ki o le fun wa ni ododo ati iwa mimo ati so nipa ipese atorun wa ati so nipa isimi ti o ma fun okan wa ati so nipa itura ti o ma fun wa ati we pe ninu ese ikerin oni nitoto bi mo ti le rin laarin aponi foji ojiji ku emi ki o beru ibi kan nitori iwo wa pelu mi nitori ti iwo pelu mi ogo re ati opa re won tu mi ninu o n so fun wa nipa idande kuro lowo eru eru ni o ma je ki awon elomiran sa kuro nilu eru ni o ma mu ki awon elomiran sa kuro ninu ijo eru ni o ma mu ki awon elomiran pokun so eru wi pe kini ojo ola yo ti ri eru wi pe nibo ni kin gbe aye mi gba eru ni eru wipe awon ota won bura muramu won pinu won pete lori mi kini kin se bawo ni mo se le ni abo oni bi mo ti le rin laarin aponi foji ojiji ku emi ki yo beru ibi kan dapidi o mo ohun ti an pe ni ki a ma rin ni aponi foji ojiji ku se o mo wipe solo o dode dapidi fun igba pepe igba miran o sese ki dapidi ki o wa ni egbe oke ki o wa ni egbe nihin ki solu ki o wa ni egbe lohun sugbon bi eyi ti le je aponi foji ojiji ku fun dapidi oni Jesu Christi ati olorun won ko fi mi sile ri emi ki yo beru ibi kan igba miran o sese ki o je laarin awon filistini ni dapidi yo gbe ri ara re oni sugbon ni gbogbo igba yi Jesu Christi tabi oluwa oluso agutan we pe o to fun ohun awa papa o ye ki a mo we pe bi atile nla lati o bani lero bi atile ri irisi ti o bani lero bi awon ota bi won tile hale o ye ki a mo we pe ko sewo nitori wo pe awa ki yo beru ibi kan bi oluso agutan wa bi o ba wa nitosi imole aye bi o ba wa nitosi eru ki o ba wa nitori okunkun bi a jin de ati iye bi o ba wa nitosi wa a ki yo beru ojiji ku bi kiniwon eya juda bi o ba wa nitosi wa a ki yo beru bi kiniun lailaye ni bi o ti le nke nitori be ki o ye wa wi pe eru ko si fun omo olorun ki a sa ma gbadura ki a ma gbagbo ke ma gbekele olorun o daju wipe yo mu wa segun oni iwo wa pelu mi
ifarahan Olorun o je ti wa nigba gbogbo nibi kibi ti aba wa bi aba je olooto bi aba je omo Olorun bi aba wa ninu ododo Jesu Christi o daju wo pe yo wa pelu wa ninu ese ikarun iwo te tabili o je sile ni waju omi le oju awon ota mi iwo da ororo si mi le ori ago mi si kun akunwo sile iwo te tabili o nje ni waju mi li oju awon ota mi li oju awon ota mi awa ti a je eniyan eleran ara bi a ba ri ota tabi bi a ba gburo wipe ota nbo eru a ma ba wa nitori wipe a ko ni isimi a ko ni igbagbo ninu Jesu Christi ti o je oluwa oluso agutan wa ṣugbọn Dafidi n sọ fun wa wipe bi awon ota ti le wa bi won ti le po ni iye ti a ko le ka won tan wipe oluwa te tabili o nje sile niwaju ohun niwaju awon ota ohun ibere ti o le ni ni okan re ni wipe e se ti Olorun ko pa gbogbo awon ota won yi re ki abale gbadun tabili ti Olorun te sile niwaju wa ohun ti o ye ki o yi o ni wipe Olorun ti o ti pa ala si aarin orile ede kan ati orile ede miran Olorun ti o ti pa ala si aarin omi ati ile ti o so fun omi wipe nihin ni omi re ni omi yo de wipe ko gbodo koja ibe Olorun ti de awon ota wa o ti de won mole bi ati le ri won won ko le koja ala tabi aye ti Olorun fun won nitori be bi o ba te tabili sile ni waju wa ota le wa sugbon eyi ko di wa lowo awon elomiran a ma saka kiri won ma so wipe awon ko le wa sinu ijo dipa ninu ekun yi awon fe lo si ijo dipa ninu ekun miran nitori pe eni ti awon ri loju ala o dabi eni pe ko fe ki awon ki orire ko fe ki odun yi ki o yabo fun won bi a ba je omo Olorun eyi o se ohunkohun bi ota ti le ba wa joko lori aga kan na eyi o se ohunkohun bi ota bi o ba ti le ba pejo ninu ile isin kan na o ni iwo te tabili o nje sile ni waju mi le oju awon ota mi elomiran won ma so wipe awon o mo wipe boya awon fe duro ninu ijo abi awon fe wa ibomiran lati lo ma josin ki lo de won ma so wipe awon laala ni awon ri obirin kan ti o nirungbon abi won ba si ti ri obirin ti o nirungbon o daju wipe aje ni ru eni be iyen o se ohunkohun bi eni keni ti le je aje tabi eni keni je oso bi o ti le wun ko gbe esomi ki o si ma bura muramo bi ohun ki o ma pade wa loju ala lojojumo iba ni rungbon iba ni ohunkohun lo le ni iyi o se ohunkohun awa ti a je ti Olorun a mo wipe iwo te tabili o nje sile niwaju mi li oju awon ota mi o daju wipe ire Olorun yo wa pelu wa loju awon ota wa a o ma ni ibukun atorun wa loju awon ota wa a o ma ni akunwo sile ibukun loju awon ota wa nitori be je ki okan re ki o bale je ki alaafia ki o wa ni okan re nitori wipe Olorun yo ma dabo bo Olorun yo ma pese ni kokun fun o ye ki a wo ese kefa ni toto ire ati anu ni yo ma to mi leyin le ojo aye mi gbogbo ire ati anu yo ma je ti wa ni ojojo ni osose ni ososu ti ti odun yi yo fi yipo ore ire ati anu yo ma to wa leyin le ojo aye wa gbogbo ati wipe emi o ma gbe inu ile oluwa lai lai Jesu ti lo lati lo pese ibugbe sile fun wa o ni ni ile baba mi opolopo ibugbe lo wa iba ma se be mi iba ti so fun yin emi lo lati lo pese aye sile fun yin ibugbe ayeraye yo je ti wa wo awon anfani wo awon ibukun ti o je ti wa nitori wipe amo Olorun nje ko ye fun wa lati dide duro lati so fun Olorun wipe a fe more lati so fun Olorun wipe adupe lati so fun Olorun wipe awa lo se loloriire awa lo se loju emi lati mo oluwa gege bi oluso agutan wa dide duro ki o so fun Olorun bi o ba ti ni igbala Olorun bi e ba ti dari ese re jio bi o ba je ti Olorun ni toto dide duro ki o so fun Olorun wepe odupe wepe baba ku ise awon nkan won yi ni Olorun ti pese sile fun wa
awa ti a je ajogun igbala awa ti a je omo olorun awa ti a ti fi eje jesu christi we dupe lowo olorun wi pe oluwa le oluso agutan re ati wi pe awon ibukun wonyi ipese ni kikun isimi fun okan itoni olorun ati itunu ninu okan wa ati imupada bo sipo ati ododo ati iwa mimo ati idande lowo eru ifarahan olorun ekunrere ibukun olorun nipa ti emi ati nipa ti ara ore ati anunko ati ibugbe ayiraye je ki adupe lowo olorun wi pe awon nkan wonyi ni o ti pese sile fun wa ki o se pinu wi pe ko si ohunkohun ti o mu igbala jesu christi kuro ninu okan re ki o pinu wi pe ko si ohunkohun ti yo fa o kuro lodo olorun so fun olorun wi pe o fe je tire titi lai gbadura bi aini tabi o ko ba ni igbesi aye re nipa ti emi ni oni idanwo o si fe je eni ti o segun eni ti o bori so fun olorun so fun olorun yo fun olagbara so fun olorun yo mu ki gbogbo eru re ki o kuro so fun olorun yo pese ni kikun fun gbogbo aini re